re se bra kahle mixer re kusuka ka kabza de small re se bra kore kahle e long drum re se mura re ntaka re ntlhirisana kahle le ka 2020 re ka level 3 ya COVID-19 am sir tara mixer ba mandla re biela xikoko ri komikela nkwa kwa kolona sir ku ngari ri ba ri khensa eka mitiri ku ri boti mrexa de DJ am sir tara mixer swi bekala ka comments e buti bela ta sei bela wara le ya yanar ne re ka mixer sir mutlamini ne kiro menu ku am kere hi mandla mambiri ne ku am kere hi malwandla mixer e ku ba famba swinga kana kono ko morning praise ka jisa rafa mina bitoni tle melo the jam of rover mr pat ne ku mikela ka mutamune ku ata kwa marambana ka msaba rauni kisa ruko rauni kuma karuko na mixer nilika misha usuku rana mtaka sike loko kuru mina ay kona mani mina niyo chia niyo cha nsake kudai kuma nilika na wena era mtana mtana 829 tango tiliya ya mei kuruwa mtana waku hetelela hetelela ka ngutere inga kaya na mixer kuru nangono kuku hetelela hetelela ka vigila irka sike amsurta na mixer nambona kwa kwa kutu amarambana ka ndaula minu kuma kamir kona jibo kona bongo mani kisa raka chabari lumia mitero ini heku amarambana ka mtero ni kesa shunayana kwa mtika rono kwa mtika rono kwa mtika rono kwa Ebaning sir bo badama la amlenge yo pringa pringa ene le kangwe ba mandla ni biela zin khensa swinene ba kona ba ngwana ning sir kahle ba ri chaleni ba magondweni ku ambara ambara ka ba gondo ri khensa swinene le kangwe ba kona ba ngwana ba kuma kahle ba ri ka gondo ra R81 R528 R529 ba kona la gondo ra R71 ba kona gondo ra R40 ba kona ba ngwana kuma kahle ba ri la gondo ra R578 ba ku ba ngwana ba kuma kahle ba ra thalo ba ma gondo ra R524 ba kona ba ngwana ba kuma kahle ba ri D447 ba kona ba ngwana ba kuma kahle ba ri la D38 20 bakone kwa mara mara kama gondon kesi nang bamte ka rong nam tle ka tshong sha sha ranzo ka mishos ka mthaka ske e bakone bangwa ba ning sira ka tle ba rinda wone to kwa mara mara bakone bangwa nyane ba la wone e mathlelo mala ka mkhume la ka Jim Jones la ka bone isa la gumbane e pa la ka mdobra ka pit boy ya tswinga mara dani na mara ka tlela gondona ba dana mara le vubu e ni mara ka tlela ka bunge na mara ka tlela ka shibambula ka magoro lo fana mabambe mukumeke ba fana le gandlara Jerome Rodriguez e ka shgalo minjara mara vele la ndole tata ile ka mphakati ka chikone ya ruka nyabani e ne le ka phawene ka simbi ni mara ka tlela pala no mashikundu gona na magomani salama matia bo jago e bakona ka mukule ka blockage dina sibo kona la ka kabele bakona la ka ngizmana ka bobo ka shibango ka makasa e bakwe ile green farm na mara ka tlela ka madons na mara ka kubana ngom ngom ka bevula e ka ma shop jabo kana ndawle dela ka gov ka pen ngotse ka gija madene ka mshipisi ka malamle le koshe hala ka matsaka la la merve a na merve b ile sa sala ba kona lombard e minjar mar la planje la nombora ka tlala new orleans minjar mar vela la jilongo la en kes ngom ngom minjar la alte ka miyashe minjar vela ka mhlaba vela ka mningere ze block 2 na 3 ba kona la ka khakhala ka thomo e ka gaula ka mhlomela ka nindani ka mahlatha bu hehli e ba kona la mangombe la ka home 14 na ibina siro ka ngo khwan ka mapayeni kes nan e ka ngom ning tsela ka hle mer la ndawle dela gyar ba kona ngom ngom ka hle mer la go shuma shume la gyar eh lo ba mekaga shoko nunzi aina e tlaisekele e loko e chala e laba ku ya ite re samsurta nake e ba kore ba ngwa ba kubara la bele vi ka ba kosho ka shukwana ka mabalana ka bongwana ka mbatlo shibulani ngwa dzeko dzeko e ka mphambo ka shigama na buluin ba kona ka mlamra ka mdabula ba bal ambala ta san dakari e ba kona na ndawu dzeka pa phazela ba ku imara la vuana ne mbona ka tlhongwe mining zara tlhimela ka mswana e ba kona ka shosana ka nomelana ka jim galalume ka nkurka to musa domas fasonke ka mapube a ka sian dar ba kona ndawu le tya tele ka dzingi dzingi mi jan marave a chiri dzini ba kona ndawu le tele ka bode ba kona ka maswanga ba kona la gam ka basane ya ka ntlhaneki la ba kona gandlarani ba kona la ka gongongo la mijani maravele ka mashavele e ba kona ndhawu lele babanga ndangeze ba kona ka phikela ka rivara ka majosi ba kona ndhawu lele ka matatani mijani vele e ngomeni zamba la ka ntshuxi ni mbona kahle n'wina vele e mini kuma kumerela ka chavani ka kuzana ka mbakota sen for my gondzo ra 578 ba kona sheli ba kona ka bungeri ba kona ka njaka njaka e ba kona la basane ka mchetweni ba kona ka xibango ba kona ka wayeni ba kona ka masham valdesia e ba kona ndhawu lele ilimi ba kona muwaweni ba kona ka la bodwe e ba kona waterfall ile waterfall la e ba kona ka masham ba kona ka masakor ba kona ka mamaila bungwan matlan and tshushi Rotterdam blank water ba kona ndawu tele no block le mhlatsa ndlela la ka nduna msengi wa ka o simsengi ka nduna guela e ba kona ndawu leti a tele ka shimawu sa ba kona ka maphale ba kona jamela e ba kona kongwe ke ba kona ka skhunyane hala block 20 ba kona ka bambeni ba kona ka shamfana e ba kona mbebule ba kona la ka keila mi jar marvel e ngome ni zamela la ka shawela block 7 na shimati mangeni mangeni e let ka tarina ne e ba kona bangwa ba tlhoko ba ka lebeng sa rome ba la ka shipangela ka mapata and ke tshona kongwe ni sala ka hlemela la ndawu leti a tele ka ma mjani la ka ndhambi la ka mphakani ka ngomaranga ka khaxani ka xitlakati ka silwani ka matotosela ka makhuva na mbona mbawula na mbona xawula block 23 va kona ka xikhumba va kona ka sabulani va kona phala wubeni phala vurhwangu komo a b na c va kona la endhawu leti ataka nkova va kona tsanini va kona nkowankowani khesine ka ngomeni ku va kahle mirila ndhawu leti ya teleli tsitele minjani marila ka mhlava mariveni engomita jopi mandlakazamba la tizangoma na va kona ka xihoko khesineni ka ngomeni ku sala kahle mirila ndhawu letiya tele ya tala mpumalanga hala a sekunda ile balense va kona ndhawu tele plk ile bulukwani la va kona johannesburg va kona Alexander bakona tembisa Pretoria na Soshanguve Centurion kesa tshinene mingi sore mekuba utenga ro no hlolo ticha xa xirandza ka mishosa ka mhlaka ske swibeka la ka makuma emberinwe timinete sei bila wa rali ya yana ri xendla ka mina na wena mingi ekuba hi ndira kandi ya nyana na andza ka sweswo hi mina na wena la riqingweni ka nambara 0608875942 mingi ro kwa ka mishosa ka mhlaka mina kuba ka hlemeri ku hetelo ra kona ngudzela swa ku
wa swi tiva mikiseri ma leswaku xinyana lexi hubutaka xi dya swivungu swo nona. Se wehe ni byeli namuntlha hi ku hubutile u bundzusela u ri ku yima bundlubundlu lawa van'wana lava swi tivaka va tlharihe swinene va ku vutlhari bya mangele i ku hubuta na mehe ni vula sweswo mikiseri ma yena mina na wona namuntlha hi hubutini kumbe ku tlharihini kambe ke sweswi nkarhi wa ku va hi bundlurile swivungu swo nona ka nambara 0608 7594 kasi ke nga tlhela swi kota mikiseri ma ku va hoxa xandla ku tirhisa xiyenge xa mbuni xa WhatsApp eka nambara leyi fanaka 0608 7594 kasi ke ni tlhela va kona hi malwandla hi mantutu aka Facebook fika u sechetsa na ku GCR ku space ku FM kwala ni ta vona post leyi fambelaka na nongonoko wa mixo wa siku ri namuhla kambe sweswo hinkwaswo hi swi endla ndzhaka loko ni ta va ni ku nyike risimu leri risimu kusuka ka G-Man fambisana kahle na Rainman Capalot risimu ri ku ri twe kahle malume Joloka tiphini mingisela na vuya i jarhi la ku nga xinyamandla.

0: de Itália, né? É dessa africana se prata.
1: Vergonha, vergonha, vamos lá.
0: Ir op mangena. Ah, lo korwa mola fana ka kwambe ku khomeriwa hi mina hi. Phela manje jajani avan puni ku navela bede tolwe. I mi tano ndiwa hi layini. Lava rhandza va jajani. Hayi leri ya ra lava ya kokwana. Hi le.
1: Akasa baya danke.
0: Oh, tot sins.
1: Yaba. Kesis nere mananeo.
0: Danke.
1: Ndzi zirva majama jani mamkereni.
2: Hande swiritani DJ Tleme valoyi na mpogorna spuku skona lansave. Hala tlhela va karhi va hi khayima hi swigajani na tintokolo swi na timis na swivonakali.
1: Eish.
2: N'wansati na yena lontsongo i kwatile hala tani ba hi mhaka ku mina ni tlhakisiwa hi vurhongo bye ni gangisa bye ni hlomisa bye ni yiva vurhongo lebyiya.
1: Oh my God.
2: Lonkulu n'wansati a ta fika na maphorisa va fika va tsalatsala doketa ku wena n'wansati lontsongo i nga binuna wa mina wa xava mugayi na nyama la pick and pay danke DJ Tleme i majama jo
1: khesa swi na jara mchondolo
2: danke
1: e danko
3: ndzi mi yingisela ku antswa ni ri la totoko block 24 ku swana tshava n'wina i Richard Mate until 6 o'clock inkomu
4: ahe hina hi dya swivongo swo nona hi ri la ka xihosana kokwana wo xingwavula hi mina nkomu
5: it's a Friday boss wele swihlaya namhlanje mafra wewe mafra zozo ho tindlondla ho kandziya hi tshika hi endla hi ku rhandza hambiswiritani Mr. Party xi nghenele xibazana kwala ka gandla kwala xi nga khandziyisa mani handle ka manana mari ya maswanganyi hala ka maswanganyi kwala kwala hansi ka vuzwa ka holeni wa maxangu wampatso dango
6: xibazana a xi hundzi xi ni teka xi ni tomanini i mhani nese ka dzingidzingi ni khensile
4: hi dya swiwungu swo nona hi kha hi dya na keke ra risima bilankulu na miyimeri bilankulu kwala ka minsi block 2 na mani kubani miyambo ka miningisi block 3 mani mara ya ka bilankulu hi mina danke
7: rixile rixile Tleme wa ti DJ hayi hina hi dya swiwungu swo nona hi ri kwala hi dya swiwungu swo nona hi ri lapina hi lama a mi ri na mani handle ka mafesi milabya danke ti DJ a hi xumaxumeni
1: tavelela aye
8: amna tsangu go se me tshula
1: so re ntab tlhaba ka tsongonyana la gwangwangwa la
8: ka ka ro baba e ntindamba ha ina nwe na ta zwa mtiki six o clock mo kama ready
1: ke sa tshine hlai sa kana baba
8: ande
1: danko se tavelela
9: ma sa ne
1: leng sero mo ranze
9: mo fogile
1: e hlai sa ke tshine nguna ke
9: ha fogile ma hi dya swiwungu swo nona hi ri kwala ka gongongo la
1: la ka gongongo la
9: i baka ni ya swinyasi vanhuvele ni nga byeli munhu
1: hi xihundla swa swa byeri munhu nga byela tsolo
9: danke
1: a danke baba se tavelela
10: tikekeni
1: aye
10: a se msuke grazile ni ka khakhala manje
1: giyan thomas hlungwane
10: yan Thomas Hlungwane mutiva ku antswa n'wina hi lava nga ku byeni ka swivungu swo nona hi nkarhi hi ri twana va khakhala driveni nkarhi ku hayi DJ Tleme hayi nga fambiya xi karhi hi famba swin'we hi ta va swin'we antilivhaya 6 o'clock hinkwu
1: swi bela mandla sweswo mativa na
10: hayi a hi yeni mahlweni tekani van'wana hi tlongo vo va swi byalarikile swo nona hambi swi vondile hambi swi nono leswi fana swa ka khakhala se a hi yeni DJ
1: thank you baba
10: thank you
1: jesar fa mthabeli
11: aye njani
1: ebukela minjani
11: ebukela
1: chigodo xa mondo
11: la basana ka hlandeke
1: oh ni mitoka chigodo xa mondo muyila
11: hay hay si
1: aw shem vanda sikiri kambe ngora vorta mara har kona ra kambe ke tsi thabeli la
11: DJ
1: aye
11: Mfukeni.
1: He fukile mjane ku wandala wanga laba.
11: Ah, hi hlayisekini.
1: Le mi twaka hle hi ku hlekelela mbilwini. Ah, ba dai tsaka jetela jilad. xa ku xa xa ra xi rhandza hi

0: Ni rhandza swin'wana xi ni hleketisa emjintlemo.
1: Oh, emjintlemo.
0: Ee, swi fana ngopfu na xa emjintlemo xihloko xa n'wena.
1: Oh, okay. Ey, ya kulukumba lana mina ni rhandza ngopfu.
0: Ah, ti fanela.
1: Ey, hayi no. Na na skim xa n'wi xa mucheweta ma.
0: Eh, skim samo.
1: Skim
0: sami.
1: Ama hari mi tane madleka ka swi yini mara.
0: Ah, ntata matwe swa ka no khomeka nyana.
1: Okay.
0: Eh, dai ke skim sami.
1: Imi ngisela hela hari kwala Afrika vukosi bya ka xivitei.
0: Langa thomo la.
1: Kwala ka thomo, kokwani wa nga lavo.
0: Bye. Ah, suka matwe ai wa tamara swa ku sena mhenu twani swinavela nje. Are tsi tlavile la.
2: Tawonto.
0: Ntlabe ku tlaba sweswi.
2: Ndzi futhi ngana ba.
0: Eh.
2: Ata ku ni sa dokturin tsagana ku tsone ndiri gede. La mama ku ri kone ba.
0: O mama.
2: Ai tsotse ngana ba.
0: Thank you baba.
2: Ero ko ja.
0: Just arfa mtlabi.
3: Ha
0: zwiri sei. Zwiri bo ngwana mukalibanga.
3: Ho zwakaita.
0: Zwakaita zwaku.
3: Ha, mutuka kwe kwala kampasile kwa.
0: La kambokota la.
3: Ava na jaro bomba ku tshuka vha ta moki zwiri to sanyan. Mavla mina kwa kwa ni koni isa na kwa zwa rekord.
0: E vha ndi tshuka meta ro vha vha ku yini?
3: A vha ku zwarita.
0: Zwarita.
3: Ni gazi na champion yo hala ni nga tshama kona mkhani.
0: Mina njani?
3: Ni gazena ni tsana hlambi yo ha.
0: Le mitini ni kezi.
3: Ho tsama farasi.
0: It's Friday baba.
3: Exactly, monta lesi na doma isona ni ku paya.
0: A paya. Sibeka la ka khumera tota mira tota bengisa romenga sibawa re leya muluko ka romana tsela tota bakari chicha magia mina ra wena ka mesosa har kona la tkungwe la kana bara 0608875942 hila bangwan. Thabile me.
4: Elikuwa.
0: E baba.
4: Na u tswile na.
0: A ke tsola le kaena.
4: Ke tswile man.
0: Ya o dwa.
4: Wa tswa ke nna man.
0: Eh.
4: Ke nna man.
0: Oh wa bana uri nana uri nga balwa ke wena masilo.
4: Hey. O da ka le tswila ka.
0: Oh. E mgo go chop.
4: Wena mina zama ku kuta hi ririmi rin'wana lero a wu wa twa hi riti ra mina munghana wa mina.
0: Kahle njhe.
4: Mara u pfukile braya masilo.
0: Xapause bro van Eck.
4: Hayi loko a ri mdlopfu ko se yi hahlayisile hi ngo vona braya mina.
0: Amen.
4: Loko ni ta va na wena ku ze ku bhavo ra leya se ku braya masilo.
0: Kese swinene bro van Eck mugodlo wa chopa kusukala ka mavalani la.
4: Danke munghana.
0: E danko. Ega ski amzer tar mixer nga skotara wena kuba xa xandle ku tirhisa xiyenge xa mabulu xa Facebook ka sinje na ntsena oko GCR ku space ka FM the capital letters iko na post leva na eka mi xosa grom takaski nga tafuka like ku nene u tlhela u siya rungula ra wena hi ku tsala ku nene la tsi tlhabele mi
5: tawon tsa
0: en tlhabe ku tlhaba
5: a papo
0: a ka mama ka
5: Hai, kwa la fone.
0: Nanya min lando fini.
5: Lando fini laya.
0: Ka dzingis kwe bakiti.
5: La ka dzingis kwe ka papasa.
0: Aka mama ka.
5: Nino.
0: Danku.
6: Hai, Mr. DJ Klima, Mr. DJ Klima, Abrahamina, hawa, emisholone namashi. Hawa na jasu musono no no mingisela ku antswa munhu a ri kwala sadana lonje ntirho lo loko ya ku ri ka ntsala one block 25 le muganga wa Tanakala a mihlangene na xilahla Richard Zambukiri danke Mr. DJ Klimi hi ta va swin'wana chile 6 o'clock muhacho wa mina bye bye
7: ahe minjhani hi jasu musono na hi ri kwala B9 la xitarata xa ka Geeks Agnes ndzukwani mamarito na mponisi hi mina inkomu
8: rixile na vaxumi tlhavantlhava mina ni le ku dyeni ka swihungu swo nona ni ri laha tindhawini ta ka Mahlathi xikaya lexiya xa le ndleleni mina a hi yeni maxi
9: emixo mana mani laa nga yingisela kahle radio ya na ya xirhandza bona ni kombela ku va teka ni tsi ni ta rhanga ya mijani holela
10: papatrepa sapata yo pfuna no teka la nyukana mavona malayiti ya karhi ya tlhava ya karhi yi ta kwala kombela ku endla yi tekiwa driver ku ni yimi khona ni huma ya fastela loko no huma kaya yei vamachonisi lava hlupha nguma loko no n'wi hakela kambirhi a mi n'wi bonasi mara loko mi no n'wi jampa a ni ta twa ku phela mali ya mi ya davula ni yi lavaka mara hiba va hlayisekana ka doka ra domina siku bola ka huma ya famba yatike
0: tlhavelela
11: hileriya
0: hi pfukile minjhani yingolo tsakela na wamhlanu ya ku tiphinene ho tintlhontlhetela mani
11: a wu na swilo umbya umbya ya mafelelo
0: a varanana siki u ta wu tiva n'wanesu
11: umbya ya mafelele
0: kokwana wa the junior
11: i mbya liya ya xitola
0: yane
11: liya yo hlolo Masenyani na wona vana timhaka ba malileke.
0: Ey mati va hiswaku ku on walk.
11: Ba va ndlela mani n'wini. Ambe siri tani mingi sara kwa sani rikwala tiku enda na sara tiku na vana sekele rika kara wa sisi rupa mbu kwa jana mwa rika ta. Muti ni kuingi sani rupu ti nwa kwa kwa mtile. Dije ala rito si muto sa kwa kwa mtile na gigi jala ikumo mwadi ya. Hey, Friday guys.
0: E wa botlhano swi endlile phe.
11: E pakile ti bega ti mini ti otse.
0: Ni kenze sinene ko kwana the junior.
11: Wa yimela nyana ri ku genyenyenyenyenyenye hi ku xi geta ni hi ku xi gwa hi ku xi ganta hi ku khata hi ku hey.
0: E wena.
12: Kemwa DJ mloko nguku ngarangiri tasha nakana mingi sela nakuda sungusana na nirkona la kanja kanja kamandela maru khatsa mina la vanga ta putumanika ngonya matsi varwe ngona vanu mana 3 boys and 1 girl kokona 2 boys ngoma ti bye DJ Dream
13: singwe DJ wa mina kuri wa mthlanu wa kahle la naturena la kaya kuri vehle kyan baloi inko
14: Hey DJ Tlemi, mimi ngisela ku answer kwala ka ngove e mhana khavisa inkomo.
15: Aye DJ Tlemi, ande so ngisela ku na ri kwala vhesi. Amere na mavona e DJ DJ Tlemi, inkomo Tlemi until 6 o'clock.
16: Jumba jume DJ Tlemi. Ene dia so bongo so nona. E kare ka ndia thekisi reta to kara banana ya sha so ku jagiyani, mani magoda driver teretere kwala ka mapuvi, danku.
17: Je ne vele vele na la kamore.
18: Ai mwash. Ni dia shungu shonona. Ni rikola ka jimaran ka kuna mutla ni dia shungu. Ni akango veka va ene mashangani. Ni adia keke. Lui adia ku keke na shungu. Mamlanza mamdlovu. Imina kwala ka gym.
0: Je sarfa mthabelela.
19: Eh botle me.
0: Aye.
19: Ena ngena ka.
0: Mm.
19: Era ka le deso lo sono.
0: Ni mitho kahle.
19: Ni ri kwala gandzana ka khane.
0: Ke so sina la gandzana ka khane la.
19: Eh mani makhuvele la. Bye.
0: A bye. Tavelela.
20: Onkavete ma.
0: Ga madama uri au chusa kwa skimini ga.
20: Yona tijena sa ke skimini.
0: Ugo ina sina.
20: Na si gibulu veri ntinda.
0: Ntinda abele wena u dzama ga mada.
20: Dimukusina ku samsali mun.
0: Yo davudzi man.
20: DJ.
0: Baba.
20: Ngizale ni ke skimini mara na si gibulu veri ulugire mun.
0: Abegile bule ga mada au dziba uri lenzula uri ndi ya muthu.
20: Gure wa zora ki lizula ku pilisi unu na giri ki ya gawza na ki mugu ki kuulu gama da ka ngori ori bulu reyru.
0: Gile ui la giri du el janjil me la buza giri.
20: Thank you DJ.
0: Thank you baba. only 2 minutes before the hour. 4 o'clock at the door. That's going to make sure we go around and on Suman Long Tanya Bangazal and Laka, what's up, America, Major Shabako, look for Berkun, Wakarman, but the Liking Gobing Scala, Telabuk, Jenkins Books, or I deliver the Yankar from Rowena, Utola Cassian and Kessel, and the Roman Darby, Lakaske, Manga Conola, one Long Tong, Langa Conola, Batalagun, Abu, Malumin, just Wong Sonon, and Nicola Santon, Sitaka, Kurlakan, Commodity to be Mana Mosh Mosh, Emana Moshin, the Barkas and Zito, Ebokorman, the Batalagun, and Abu Silamash, and Selongo, and the Kurakan Dambi, Emana Makuvel, and Kessel, and Mana Makuvela and Dambila, Ebongo Batalagun, and Abu Silamash, and Jasmong Sonon, and Nerquala Kangove, Imtotilis, Zitala Kangove, Jamela One, Bokoranga, Ebatalagun, and Abu Makuvex, Kalagan section of Bokushi, and Lemro DJ, and Jasmong Sonon, and Nerquam can get more winning, Inco, Munkaske, Ebaguzi, and Tabirmina, and Tabirmana, and Mina now, and Jane, it's a Friday, boss. Yeah, go again, Ruth Mike, Longana Money, Ilbasalonga, and Posakskalakango, and Gangan on Dura Ephraim Macam, Kasnuxkalam Gangan on Dura Ephraim Macam, Fism Lamzok, and Abuka Jasmong Sonona, Nerquala B9, Emma Fism Lams, and Kesses and Nemblamza, Ebokor Bangan Bak and Isaguna Lava, Ivy in the Lake of Okay, Lava Bakanis, Shush, and not Sambogo, Ebelica Lissus, Montegra.
1: DJ Clem. Ina ijasungu sonona erila a section F kambe namuhla akudiwusungu sonona la lani jakeke ram gwambani gratis zitha akamakosha man gaveni aba honzi bateka Julia Mafumani ba tsala ka tihobe leka mgwambani le leka mgwambani ka makosha le
21: kani ku ri xile ni dya swivungu swo nona ni ri kwala ka xikukwani kwala i mama Albi inkomu
0: kensa swinene hambi swivitana mixer swi vekelaka wara leya mona se bele la henhla ka nhloko ya yona straight tree laya se cince magiya mina na wona mixer tsumaka xiyenge lexi landzelaka xiyenge xa vumbirhi xa nongonoko ni ri ka mixo samhla i wa vuntlhanu ta ko wa vuntlhanu njhe i wa vuntlhanu un'wana wa matimba swinene awu wa tivana namuntlha valungu va pholicheriwa na tintangu wa swi vona hambi swi ri tano se cince magiya yi teka vanhu ari ka nambari 060875942 wo sungula ku va dzodzela
22: Awa puku dada yesu yesu maimele la haka jongo wene kusini kabona. Wa puka kili yesu kolo kola kola ansa kisa jantile ka jongo wene wana kusini kabona. Upuka kisi wana iti wala kala saka dabli manga yikola kola haka jongo wene wana kusini kabona. Awa puka wana wengwa na jere papa rudo kuma elegeri na mawa puku lanta mjeko kuma na kato kia la kisa mjeko lanta mjeko
0: Muchino bomba mezi.
22: Okay,
0: I'm going to talk about that. I'm going to talk
22: about
0: that. I'm going Ena wonga soto ka data mixer kun landa kana bara
22: 060-885-942. Si, kabele mi.
0: Pulumuku.
22: Nikuku na papa shumwan makaran wa tazel laka nontela angana bona pulumuku
0: pulumuku
22: kaisi poslo chwan asaton city le pulumuku
0: pulumuku
22: na gulumisa e gumba gumba ndi wede tikin shwaya shwa shar danga maswamilo wa chache ko
0: kaisa shunale mingisoro melo rance ko
22: ani mina batu hinku wako
0: kaisa shunale zese kai
22: dago mai
0: A jesa re ba mthabelela. Kuna mula.
23: Vula.
0: E mina lo.
23: A ku phuku elisimilari ku suka le ka makosha le phukani. Kuna kokwa swa bona bona vakumeka kwa le ka makosha phukani. Ta yetela hi mhaishalati ka ta muwana ti lavala va swile vanthanta na bona vakumeka kwa le ka makosha a va phuki. Va pfusha mofa ya matosi ku suka le tikwere ka mavuza swi swi va pfusha ri la ka homo 14 bivu la vala.
0: It's more fire.
23: E tansiya ka mavuza endlela ne blogu dangwana man.
0: Ai va dabara. Tsi dabile me.
24: Avanta.
0: And tabe ku tlhava ka mama ka.
24: Ka mamo.
0: Ai ba dzudze.
24: Kombela ku tsutsu manya la ka mapovela no ku botsa mfana wa goja kutana ka gojo ka. Iva ni suka ni ku ni ya ku ila ka xo kukan xo ka xinga kuli ni ku bo danya ni maxava manga ringa sa ku tsudza na n'wina kwazana. Ewa ni tutumani hapo, ni ya haza kasi kunyani hapo. niya ko papa wa papa man abari bari kalinga ange moye
0: hambi papa shilo bana bafana we
24: papa shilo bana bafana mangari nge sakupuka na muna kwa zaka sonyana Kuchu manda enda kone nda nyame nda ndofrika papo.
0: Kama mo.
24: Ena ka.
0: Kya se shule nse se kan?
24: Agusta.
0: Jesar family mo kere.
2: Ako puku man kumal koko bebe dala 14A. Kupu kama kwa daka mkomi. Kupu kasa esta kumbe kama papi. Papu cha ndo kasu lepo zungo mbekrala ye.
0: Aye ni. Jesar family mam kere.
3: DJ Thaba.
0: Ime na lo.
3: Buke.
0: E buke le minjani?
3: Buke.
0: Bo
3: Derek la ka ngoba wa buke.
0: Yeah.
3: Se do sa ngala la ka ngoba na wa buke. Eh tere la se sa la tla ka ma ko sha po sha ko ba itza mba ngala sa ko tsa ndo na ngo ni ko.
0: Ah namtla sta itza pele ma ele wa ngwet.
3: Ah baba tinto ti se tu boshe ka ko se sa victory en kwarne.
0: Ni ke se sne sa isa ka.
3: Thank you.
0: Sí, Xavier me. Una mona. Ay, con una mona.

0: makamo kusukale ka page 15 ndasimba ro kwa kahle xidumo xa mkegula vaku swivone loko pick up a boat e swivona kahle ku nwana mara wena ku se vuya tisa mkegula why tolovela we mfana ku vulanga ngopfu lava vanga ku fika ku nyana kwa mthlanu wa luwa hambi swi ri tano mixer ni pfumelele ni ku tsena swa ku mina ta yinwe mixer ma yinga se bawara le mthlanu ku kwara tsena tsaka hela mina no tsimela ka xikanwe loko tala vanga kona vanga tirhisa xiyenge xa mbuli xa WhatsApp bo xa xandle ka nongono kona le ka mixer wa Instagram na swina vela ku ninga tsetselela munhu unwe nyana la riqingwe la tsi no mitsetselela la
1: Ai,
0: e vukele minjani?
1: Ipuke mo wa wa pusha ka.
0: Ai vadzudze.
1: Ipusha skimi temba mashakazi la shawela.
0: Mm.
1: Ipusha kokwa mangi ka mkhomi. Shiri shangala ka ngori skimi puka ka.
0: Mm.
1: Aba pusha tsa kongonyule.
0: Kesa snene tsa kongonyule.
1: Dake.
0: Kesa snene tsa se kan mi fambe njani sikurero mara. Ai madama mara ai no man ai no sena zwitsana misana ndzika mani kuvula na munhu lo ngutibaka ku ngubona nje tsi muodlena ku vana ngutsetselela la
2: tawantawa mana bona
0: tabe ku tlhava swoswi
2: ai vakona na munhu swakona swara swava vativeka makahlele vakona swara mena bomba mzayoni Nta kombela ku hetsela n'wana hani na ndimuni ben kunika a va ri na mphechani loko ri didi swivasta like tanke papa o mama
0: o rokoja
2: tsotsweni n'wana ba
0: danke papa
2: leswo
0: danko hambi swi ri tala mikiser swi vekela ka wa ri leya ya ntlhana henhle ka nhloko yi vhele yi ku nghose ni pfumelele mikiser rave entsumela xikan'we na ku tala va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa vuburi xa WhatsApp laha ka nambara 060875942 vo sungula hi la
3: Gasu ugure forora na aska ukoza guna mbona naka bakosha na esko ubu
4: Kurula tlhava ntlhava DJ ni kombela ku vapfusha vanharu ni pfusha manwazitha mahlangana ku hleka laya marula drive pfukani ka gogo ni pfusha gog Julia lari vambindra ka mageza pfukani ka gogo Nitanta hetisela hi Gogman Makhuvele lavo duma misava hinkwayo jikelele. Last section F amugangeni wa Rivoningo. Pfukani ka Gogo. Vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwani wa Mkhenso na Xivono leri kwala kaya ka Mapuve na Nkhesa papatsongo wa swisana.
5: Vulavalo. Tsi ni kombela ku va pfuxa. Leyi ka ndindana ku na buti Ivan Juma pfukani. La ka n'wakhuwani ku na mhana advice le ka homu laya pfukani ka sesexini laha ka khakhala laha ku na mhandlori maluleke pfukani n'wagwiwa malengorixini hinkwenu ka n'wina mpfuxa hi kokwani gaveni ela ka makoxa vulavala ni ku rhandza hi rirhandzela lavo hayi va baby a hi fambeni danko baya
6: mana khavisa ka nghove pfukani mansara chale ka mix blok 3 pfukani malizi majoko pfukani Vana ko vana manu vera ka black book book 2. Danke.
7: Ngomu nda pfushela vana ndiraku. Kona Derek Xivambule ka ngove afuka vurini yini. Kona Virgin Love kule ka mapove nena afuki. Kona Agnes Ndokwana mana ri tino mpuni nena afuki. Xi dawa xa mina famba ya dako e weekend ya wena ni. Wozo Fred wozo mlamle. E di budunga da para tampara bonus diobu.
8: Mese pati ngombela ku pusha vanhu vanharhu ntsena kuna swivara ka la xaka double manganyi ka gongongo pfukani ka swivara kuna nwana anga boti wa vana va mina i choice sipho slotswane a santen city akaya ku ri xawela block 23 pfukani nwananga ta hetelela hi solanga mavasa ka bode vanhu lava hinkwavo va pfuxa hi manana maria maswanganyi kwala ka maswanganyi kwala hansi ka vuvabyi bya ka woleni wa machangu wa mpatsu havukatini bya mina mbuya Tango.
9: What's a Friday? What's a malamulele? No manga manga. Why me nyawa ireka? Kupoka di man fan aldi manane se yewa yes mjuda mjudis as a gyan section F. Me mad mone baya slap ne. Mone te feel slap word waker di tete salver. Kwa kwa poka yoza Nelson maluleke abamba gumungwana te rishini poka. Even a lay a sukme kara, gona information, we shock or shock or see where you, Pokanerishi, Yamta Wamtan. Why me, how I reg? We push you upon your Kamakova, Akaya Shawla Block 7 at Katari. Manamazana Vraval, Menke Seguri Guru, Magaria.
10: imisholo onene na vashumi DJ Tlemi ni kombela ku pfuxeriwa vanhu lava landzelaka kuna papa mhlori Sizeka Richard Records la Robin ka Xihoko kuna Mani Kayla la ka Mapayeni kuna Nwazitha Mani Chris Makhuvele la Gandlana ni ka Khane vale lava pfuxa FM ya Gilani la ka Mhlongo Dango
11: inkomo khaze twa na mina luya ne ka vugiyani baloyi le vuhehli kwalani kuna botlink nguveni pfukani le ka mswani le va kona braya mina fuluki wa risimati thomas pfukani bra hey n'wana mina mani n'wana nga misho rikhotso la ka njaka njaka e mandela pfuka nxevetela mani lorini kwalana papa monika hinkwavo a va ri na papa mhlori Sizeka Richard rikhotso ni kwala robini ka xoko e 7 dila ni nkomo khaze
12: ni kombela ku va pfuxa botlem ni pfuxa boti wisani jay makam ka ndhambi ni pfuxa boti bila khanda mhlongo ka ndhambi va ku a swi lavi wena a ni ni pfuxa na boti kitchen baloyi ka ndhambi vanhu lava va pfuxa hi mani makhuvele ka ta boti richi kwala ka ndhambi ni khensile muhaxi
13: Richie Tlemiwa DJ, Mr. Patsy Mavulavala, kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka, Queen of Limpopo, Ndlovu Kastahomu, Amangombe Kral, ni pfuxa Mansofi Mbayimbayi kwala ka mapapila tifirijini, ni ri pfuka ni mi sulasula tifiriji teto laha ku tikuma tibasini na mutlo, ni suka ni ya Jilonga ni landza kokwana wa The Junior, ximitwani xa Jikijela na Mtileni. Ni ri pfukani, pfukani mi rhungela tinguvu kunene hi la ku ta hi ta teka mundzuku hi la ku ya atlangwini. A mi rhunguriwa hi thavhele ya kuma ni ri kwala ka mapapila. Danki muhaxi wa mina.
14: Avuxeni muhaxi ni kombela ku va pfuxa, ni pfuxa mhana Albert exikukwani, ni pfuxa xikwembu Isaya Mangwala ka Makoxi, ni pfuxa kukwani Dhalawa nga lava ka Thomo, a wu pfuxa Julia Chavana Mafumani kwala ka Makoxi danki.
15: Tlemini wa DJ kuna manjajani makhelwani wa mayini laha ka mchipisi laha kuna mhana emotion laha ka nkomo wa boxani laha kati kuna vuxokoxoko siwela laha sukumekara laha hinkwavo a va hlangane na kala xaka EW Manganyi me ni tshama kati ku ri leka gungu ni khensile Tlemini wa DJ osi ya mina ne poboy
16: thovela thovela wa mako pela ku va tsusa ni nge tsusi la nchiki ya tsusa trifela kina ke ta thoma ka mana ke ta thoma ka mkhigula wa tsotsi kokwani kaveni kwa ka makosho hi vanhu ma vanhu va ni hete ngopfu va ku DJ Tlemi khopakhopa kokwani ta valungu pfukani kokwani kaveni ni ta wa mbirhi ni ta pfuxa mana kokwani Geza Plasmal eka 14B ta hetela le mani wa Lucky na Alright mani yaleyi aka mavalani ka vavunanyani va ku ima mavele ku na vo mhana nhleko ni ku pfukani kokwalaho pfuxiwa hi mana hi school boy a ri la ka homu mara mi nga va byeli va haxi ku ni le ka homu mi ku ni le ka khakhale ei vamajosi va hlupha mana a hi fambeni
17: ahee DJ Tlemi pfuxa mhani Flora Makhuvele emawa block 9 sesimhloti lizi zitha ka ngove mhana emotion ka nkomo wa goxani va pfuxa hi mhana khavisa ka ngove inkomu
18: avuxeni avuxeni avuxeni avuxeni avuxeni Tlemo DJ Mr. Pat Mavulavala mipfukele na moya va pfuxa pfuxa ku ri kolokoteka vanharhu ni ta pfuxa Nesta Ndlovu i Queen of Limpopo kusuka ka homu a va pfuki kasi ku na mhana emotion kusuka ka nkomo wa boxani mara sweswi a ri la Santo 6 a pfuki ni ta hetela ku pfuxa kokwana wa risima kusuka le ka bode a va pfuki vanhu lava hinkwavo va pfuxa tlhela hlamisa mavoko hi kokwana swa boha kusuka ka makoxani khani lowu pampa ehlaka madabulo mbuyi a mi naveli na khatsa
19: vaxumi vaxumi DJ Tlemi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa kokwana wa Gwevani aka Thomo ni pfuxa Bill Oshele Ximbinyani kwala ka Mapuvi ni hetelela hi mani na ni hetelela hi n'winyi wa xitichi kwala ka Mapuvi i Hon'wani yaloyi vanhu lava hinkwavo a va mpfuxa a mpfuxa hi mani Magoda ka Mapuvi a tiritirini i driver teretere yaleyo danku
20: kona Masenyani Ronald Maluleke le a mahola eka va swa tika ku na kala xaka Manganyi le ka gongongo hala ka vo bakaniya ntotelela hi Judas Rigidi ka Mbatla a va ri na the General Patson Khosa ka xitachi ka Mbatla sweswi mi twaku nde Bramfisha loko ni pfula fesere ni vona Dobsonville hashtag ni dume hi vomu cope
1: kurhula Mr. Party kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka xo sungula ni ta ku a ku pfuku but Edison mavona va ri a vuhehli na ri kwalaa vuhehli ni ku ku na papa yo za Bennett Mashele tsutsuma ni vuyela ka mapa yena ni ku ku na sister ka Rose Mashinzwi pfukani sister hinkwenu ka n'wina a mpfutsiwa hi rhula ni chavelana ni ri kokwala ka ya ka mapa yeni dank
21: ahe muhaxi ahe muhaxi mi pfukile na hina hi pfukile nga ku vona muhaxi wa mina ni kombela ku va pfuxa muhaxi ne ni ta suku nga ku tsutsuma ni nghena la ka xikukwana ni ya pfuxa King Gaza i hosi ya machangani yaleyo Mahomed ni ku pfuka Brian mina i va landa i va nghena kwele ka SI ni tsutsuma ni ya nghena la Dingamazi la ni ya pfuxa Facebook ya mina ku nga Lunghelo advice kuna ni ku ni ta hetelela hi ku pfuxa nsati wa mina lowu saseka ku tlula vavasati hinkwavo lava nga kwanelaka leyi misava ku nga titswalo nomsa hove nkuna ni ku vanhu valava a va pfuxiwa hi xigono xi ri kwala risinga view i komu muhaxi
22: xina DJ Tlem Lovukazi a 14 manigeni mathevula ka Maswangayi kokwani wa mbale ya masikrala kwala ka dzingidzingi mbuzisiwa ya Maswangayi kwala ka dzingidzingi tano
23: rixile DJ Tlemi a ku pfuki mhana Felicia kokwana mbala ka dzingidzinga ha masikrala ku pfuka mhani nesemkona la xintomanini lana ta hetisela hi va Maseve ku nga Grace Makamu leyi aka ngove enkata ndhuna Fry Makamu valava va Maseve hi ri pfukani rixile lava hinkwavo DJ Tlemi va pfuxa hi munhu wo duma a ri yexe munhu wo duma a ri one laha mugangeni wa ndhuna elka namixa papa a xilivana va fanele hlayiseke DJ Tlemi tanku
24: ahe Tlemi ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu lava rhandzaka ni ta le 14B u na tatana Gizan Class Maluleke a va pfuki ni heta ni ya le ka Sawulani ku na tatana Silahla Dzambukiri ntirho wa kumeka la Sadara Lounge a va pfuki ta hetelela hi papa Mhluri Butsi Zeka Richard Records RDs a 7 July vanhu lava pfuxa hi mavona hi tisa va rivihihli inkomu DJ Tlemi
25: rixile ni kombela ku va pfuxa a ku pfuki mhani wa Zita ma hlangana ku hleka xitarata Marula driver la section F pfukani ka mhani ivi ni tsutsumani ya le ka Makoxo ku na kokwani Gaveni ni ku pfukani mhani ivi ni hetelela hi kokwani patroni herisa n'wamhan'wani va ri laka khakhala vanhu lava hinkwavo ka vona a va pfuxiwa hi Dlorimaleke ni ri laka khakhala danko
26: rixile DJ Ntlhavantlhava kombela ku va pfuxa a ku pfuki mhana Felicia a hamasikirari ka dzingidzingi ni pfuxa Buzisiwa Maswangayi ka dzingidzingi ni ta hetisela hi maamu Antabi ka dzingidzingi a va pfuxa hi vhele ya veyeve ka dzingidzingi a hi tirheni Ntlhavantlhava
27: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka DJ Tlemi ni pfuxa kokwani Mahange ka Mukhomi ni pfuxa hahani kokwani wa risima ka Bode ni pfuxa hahani mama Khesi a risinga view a va pfuxa hi mhani Flora Makhovela ma wa block 9
28: rixile DJ wa mina wa mtlhanu wa kahle ni kombela ku va pfuxa FM ya ka Xihoko eRubeni papa Mhluri Sizeka Richard Rikhotso pfukani FM ya ka Mphambu buti Lodwin Maluleke pfukani FM ya Nyagelani la Kimhlongo pfukani va pfuxa Giyani Balo la vuyehli inkomu
29: ahe ni kombela ku sevana lava landzelaka ni pfuxa xiseveseve xa mina mama Nhleko ka mavalanini ri pfukani ni pfuxa ses Julia Chavalala Mafumani kwala ka Makoxweni ri pfukani ni hetisela hi lava landzelaka hi mama ri Basile ka Mapuvekaya a va pfuxiwa Agnes Dukwani mama ri ta nampotsi kwala P9 nkomu
30: avuxeni muhaxini njhani hina hi pfukeni ni kombela ku va pfuxo va pfuxa kokwani wa Gwevani aka Thoma ni pfuxa kokwani Dala wa nga lava aka Thoma ta hetelela hi mhani Vhukeya ni ku pfukani mhantsongo hinkwavo pfuxa hi mhani handle wa ka mavala aka vanhonya vo saseka muhaxo danko.
0: Rishini Botlemi, ni kombela ku pfuxa vanharhu. Ni ta pfuxa masi wa mina mana Felicia ka dzingidzingi. Ivi ni pfuxa mana Elisa n'wankuna ka nhlaniki. Ni hetelela hi mana Ribasile aka Mapuve, vanhu lava pfuxa mana advice a n'wankuna lava vo duma va ri voxe. Daki.
2: Rishile Muhaxi, na mina ni kombela ku va pfuxa. Ni pfuxa mana Lizizitha ka Ngobe a Jamela. Ni pfuxa kokwani Ngaveni ka Makoxa. Ni hetelela hi ku pfuxa Mafesi Mlandzwa ka AB9. Vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi mhana Mavhela Sikwala ka Makoxa AB9. Danke Muhaxa.
3: Ku va pfuxa ka. Ni pfuxa SMB5 Mathevula ka Bode. Ni ku pfukandwa pantsongwa vananga. Ni pfuxa Botomas Chauke ka Xikhumba. Ta hetelela hi se Sidlori Maluleke ka Khakhala. A va pfuxa hi mani Gill Mathebula. Ni Khensini n'wana sesi. A hini hi ta mi yingisela nti 6 o'clock nkomu.
4: A DJ Tlemi, ni ta kombela ku pfuxa mani Marhoda la Risinga laya. Ni ta pfuxa na Rodney Nyuku. Laha ka ndindana laya. Ndi ya pfuxa Swimatana Chisa Maxali laha tshama laya na vona na va pfuxa. Ku pfuxiwa hi mani na pfuxiwa hi vhele ni ri la ka Ngovela.

0: Isa swa ke mingisa rama sibeka laka comment save ku ti baby bela ora le ya nhlanu kaske se swi nkarwa ku lura mela ku benkarwa ku vula swona ku mina na mora mingisa rama hi veka ri tsumela xikawu ka xengela xa xampanganyiso la hela ni kota ku teka ka WhatsApp ni ku teka ndleri qingweni ani fani ku teka ndleri ka Facebook ambe ke na munthla hi maka swiphiqo swinwana swinwana swa network ani kona la ka Facebook mndani khomela swi ndene ngwe minga tolovela ku mbe ngwe mirandza ku kwa mo xa xandle ku tirhisa xengela xa mbori xa Facebook so hi le ka xengela xa mpanganyiso a hi veri tsumela xikawu mingisa rama hi ya panganyisa le hi ntlhavele ka nambara 0608759 for two hashtag tlhava ni tlhava hi lavo sungula sungula ka mpanganyiso tsi mo sungula ka mpanganyiso la a hi vadudze
1: khesa
0: swinene la ka hansi ka vukosi bya ka xiviti la Sí, sabele da.
1: Action washi.
0: Aí.
1: Minjani.
0: É porque ele minjani.
1: Ngombela kuba pfusha.
0: Embelo basapama.
1: Ni pfusha manthethi wanjindani ka mashava kwala ka xikukwana mudzangeni wa pala nomo.
0: Mm.
1: Ni pfusha manjedi singandi wa tinguvu le 14 aile. Nikisha na kokwani dala wanga lava i ba matsindi va pfuxiwa hi mani Evelina la ka xikukwana mugangeni wa Palanomo inkomu
0: khesa swinene mani Evelina la Palanomo la
1: inkomu
0: danku loko swi twisa swa mingisa rama ya magic vo ntlhavela ka nambara i 0608 75 942 tsi ntlhavele
2: hayi magic la ku tlhaveteriwa la
0: kahle nje
2: moya nambe wa poxa
0: hayi vatsutseni papo
2: mpana mpani nghena ni ku ni xorok le ku laveka ku timovha leyi ku na vuxokoxoko swiwela leswi kumeka ri ni rhyme roger emtrele ni ri pfukani esoka ni nghena laha magwinyeni laha ni gezeni laha ri ngolo tshama ri lo nghela a nkuzani laha ku na mhani ro zodzaniri na vona va pfuki
0: ya
2: ni ta hetelele bramina hambani lo sungula hi yona bramina leyikulu ya le Limpopo ku ra xalati le ka makoxa leyi loko jaro bomba hi ku tichukumeta yi ri pfuxani ku ri pfukani kusuka kwihi kwala ka mbhoko ta mugangeni wa le tanibakisile ni ku zwarita
0: zwarita
2: i ku baya
0: baya se no tlhava la
1: ana mintlhavini vava kwalani ku nikisa bruktree ni pfuxa cousin mahlawuli jara xigubu n'wana mahlawuli ni ri pfuka boti kwananga kokwani va vula mina hi nsutuma ni hi mina luya ka mapaye rose mashizi ni ri pfuka ni masele ni va vun'wa ximandzi va vula sesidi mina luya ra bruktree ka minenginiki ni ri a hi pfukeni a hi pfukeni va mhana a hi pfukeni ko sala se ku ri ni mungani ya kona xotini
0: kese sinenhlayisekani
1: ni hlayiseka na n'wina i mhawa ximandzi ra black tree ka minengini
0: danku
1: danku
0: it's exactly 20 minutes past the hour 5 o'clock at the dot tsi no tlhava la
3: xotamaxamana mahorhi ka mapfuni
0: e
3: na khazi swa vona ka mapfuni na mhani nga dance ama galo ka komando kwesiyeni asangana lo kwesiyeni ukuze makhosa simon mathebula kola ka asifalat
0: mina kuma mirikuni
3: eh
0: anoku mina ngisala mirikuni
3: ka asan ka mbalat
0: kheso sine la asan ka mbalat la hlayiseka ri mitshamisa sweswo ni
3: sha
0: danku kheso sine ngisukela ka asan ka mbalat aw suka madoda sevani endle munhu xa mbatlhe vana endlela na siku kasike tsumeng zero hi ku hile ka mpanga iso swi tsuma langu tanyala vanga kona vanga tirhisa xenga xa mburi xa WhatsApp u sungula lo ka mpanga iso hila
4: ri xile mo haxi ni khani ku ni kombela ku ya pfuxa hanu wa mina mani mashinji kokwani wa ku hlula kwala giyani kwala a section A ni fambani ya pfuxa papa makapuli kwa halaya ka va makash mbetsalo wa xigubu ni ku pfukani papa mina ni ya hetelela hi mani loko ku nga ri sesi wa mina lori maluleka kwala ka khakhala kwala pfukani sesi wa mina loyi a va pfuxa i mama Albe kwala ka xikukwani inkomu
5: mahaxi xivani mahaxi ni kombela ku pfuxa mani Julia mani Julia kwala ri vambira ka mageza mani Julia kwala ri vambira ka mageza mana na mari ya maswanganyi kwala ka maswanganyi DJ Lerisa kwala Jilongo DJ leri sa kwala Jilongo abarna solonga ba sa so kala ga bote tsa ga nmash
6: kokwan gaven kama koso pukani ka kokwan dala wanga lava ka thoma ni hetisela hi ku pusha I man Maria vaka hi sweswo kwale ka nhlaningi lava va pusha ku lava I man burisa kwala ka mapayeni nkomo rixile tlhema DJ kombela ku pusha vanhu lava landzelaka kuna malaiza aka makhekhe le aka ngombe le kuna makhelwani wa xitichi xa GCR mani Kimhlanga le aka siyandani le ta hetelela hi skimi 16 ka mali ya tingolo tingila 2 vanhu lava pfuxile tingobeni na vihle bange brani
7: ndzi kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka papa remote Richard Maluleke ema wa block 9 ri a va pfuki Ronnie Ronald Masenyane Maluleke ema wa block 9 na vona ri a va pfuki ni suka na kuma Walter Mkhwati a nyakelani ka xoko na vona ri a va pfuki vanhu lava va pfuxa Richard Mathe ku suka ra Thotoko block 24 swa na ntshava n'wina inkomu
0: Jesus RFM no tlhavela
8: kuna mananeri la ka xikokwandla a va pfuki ivi ku ri na bazi manyunyu tshika swa hanyanganyala ka khakhala a va pfuki ivi na ene ya hetisela hi kokwani wa junior le Jilongo leyi va kha va ku heyo a va pfuxa hi mhansi ofixaka byo tala va ri kwala ka home 14 a danke
0: kesa swi na nhlayisekani
8: hi swono
0: no tlhavela
9: minjhani khala mthala
0: impukele minjhani
9: a no ndhavi zita ka fisa kanta tipi a va phezi
0: mo u ta nyana xiyani moa
9: awu
0: xem
9: mani wa james kwala hlangana na rdp a va pfuli
0: yo
9: mani rozodzani a va pfuli ta hetele hi mani ya hanlaiza va ka ngolo wa mitlhanu I mam dawu a hlangana na rdp xitarata i hanyeka
0: hanyeka zalo
9: danko
0: danko Thank you.

0: Happy birthday, come a fellish complianos. Fellish anniversary. Ever gonna be like the Vuka Mandla, vuka Mhlavunkulu Mhlahlandlela. Happy birthday ka Mani Khumbani ya vuka Mningisi Block 3. Happy birthday ka Veribari Vombo aka Siyandhani. Na lava birthday ku na vona xikomba xi nga leyi tintswalo ku navela ka vona ku humeleli ndhambi ya mikateko evaneni. Happy happy happy n'wamandla na mandlu ku la ka Mningisi Block 2. A va ni lava mani va rivaka black ku ri ka Mningisi Block 2 danke.
1: Si ku birthday ya Mandla. Hala riqinghweni nga kholiwa. Aye.
2: Ku birthday ya Mani Khumbani. Kwele ka Mninginini. Kuna Enele. Kuna Resima.
1: Yo.
2: Kuna Mgwambani kwala ka Makosa. Kuna Mishaka Khosa le ka Siyandhani. Na vanhu hinkwavo lava birthday yaka. Va naveleliwa hi makhelwani wa mayini kwala ka Muchipisi kwala.
1: Khese swinene. Hlayisekai.
2: Ayi.
1: Merry feliz cumpleaños, Kamala.
3: Clemy.
1: Aye.
3: Clemo DJ, mo vana belela ka.
1: Aye, vana belela ma.
3: Ah, DJ, wazi sapo sapo sapo ndi sapo. Mo vana belela, beru kuna kumpani. Aka makota. Ani gra, ani. Oh, ti beru le leka bila. Yelangu ulo kam mingini sani. Barina res. Apele kam mingini. Na wana sosu amela, boti mishat kosa. Aka Siyandhani kuna mkula kama lume kaya mranda sune ni manto ngubari epi epi epi epi nuke epi beze na Malwanda milane kama kosha na Enelo Mangani na ukokwani kubani kanginisi na munta makeke malo nini kwa wana sisi kakare ka Siyandhani leti nalala hii mama kensi kwa ulela wa mtia mwona kusuka lari singa vuu I love you. Aira
1: baby.
3: Aira baby. Because let me know what's on this.
4: Yep. Ni apusha Mishak Khosa eka Siyandhani ni apusha Mugwambani Grati Zita ka Makosha na hing kwa wala wa shira kubizdi na wana wana vile luhi manna loka ngariyena vele vele nirla kango vela
5: Feliz Kopianos eka vanla ndela aku makoni wa mina Mishak Khosa ka Siyandhani ivi ni ku happy birthday eka malume Mgwambani Grati Zita ka Makosha na hinkwavo lava birthday yako vana va le ni marivombo ngo ma vona nga Lasberg da
0: ahe Master Patton kombela ku navelela ti-birthdays ni ri happy birthdays ka Mishak Khosa laha ka Siyandhani ni ri siku ra vona a ri va sasekeli ivi ni ku happy birthday ka Mgwambani Zita ka Makosha siku ra vona a ri ri lerinene a va naveleriwa hi kokwana wa xingwavila ka xihosani nkomu
1: ku birthday ya Mandla ku na Mandla a no ku na Mandla a ku na munhu la Mere ku birthday Mandla. Oh la la, kuna muni jekwala.
6: DJ Tlemi, mere happy birthday ka Risima Blankulu ka Mninginis Block 2, mi Mary Blankulu ka Mninginis Block 2, Mani Khumbani Miyambo ka Mninginis Block 3, Enelo Manganyi ka Ngove, Mishaka Khosa ka Siyandhani, na hinkwavo lava birthday ya ku eka siku ra namuntlha va navelela hi Mhana Khavisa ka Ngove, inkomu.
1: Kesa swinene ka skeva khona vanga batsala kunene la ka WhatsApp mina la bakuni kombe kubula ku hebe betheka enelo manganye la ka ngobe jamela one misha khosa la ka siandala na papa mgwambani gathi zita la ka makosha la bona bona ka hlei manwa zita mahlangana hlekhe starta e marula driver event la ngutara vanga tsala kunene xa hlanyana la ba khona vanga ba ku rishile tlembro je bula ku hebe betheka mgwambani zita la na misha khosa la ka siandala enelo manganye la ka ngobe la bona bona ka hlei ba makhumela ku dingukusuka la gian section FM gangeni wa rboni ngoma nwana nga tsala la ai la ngutisha hlanyana so tutuma vele korsa tme ratako e ba korba ku ebe theka mkomani zita la ka makoshala abana belo ka hle hi kokwana sho bola ka makoshala ni kesuna ni kokwana sho bola ka makoshala e ba korman botrik ngobe ba kubula ku ebe the mfoka mkwambani zita la ka makoshala na meshako sala ka siandala enono manganya la ka ngobe la abana belo ka hle li ngobe ni kusuka la ba hehla ba mo ba tsale kunene la e ba korishile tle mero je bola ku ebe the ka nwana wa mina a hlolo mathebula ni ri hosi a inwe endle tintswalo kuna belo ka yena ku humelela I love you my boy ona belo ka hle mana yena Venus mathebula kwana ka home 14b sunene man Venus mathebula la ka home 14 be bakona bonga batsala kunene na bona baku e bula ku bebe the tlemelo DJ aka enelo manganye la ka ngobe la misha khosa la ka siandala na mgwambani zita la ka makosha la bana belo kahle hey man Grace nka tan drive from akam la ka ngobe la nkesuna le kusuka le ka ngobe le e bakona bonga batsala na bona baku bula ku bebe the tlemelo DJ ka kabana bana ndzalaka isisilaba ba ku enelo manganye la ka ngobela na makweni wa mina misha khosa kwala ka siandala kwala na hinkwavo va tlangisiku ra ra ku velekiwa abana belo kahle hinkwa mavona la ka siandala va heta va ku nkombutiza and kesa swinene siseka sike va kona van'wana va tsala kunene na vona va ku epi bethe aka ino enelo manganye la ka ngobela na misha khosa laya ka siandala ya na zita ka makosha vavona belero kahle hi mani mihlotili zita la ka ngobe a jamela one va kona va tsarile va ku vula hi tlembelo DJ ku felix anniversary and pop champagne popopopo ka mgwambani laha ka makoxa la na misha khosa laha ka siandala laha malwandla na le ka risima na muyimeri bilankulu enelo manganye laha ka ngobela hip hip ri na le ka hinkwavo lava tlanga siku ra ku velekiwa ni ri makhekhe na makhandlela ka hinkwavo fu avulavula kahle hi bazangwani wan phosa kusuka le ka ngobe emugangeni wa nduna Ephraim Makamu va kona vo hetelahetelela va ku tsala kunene la va ku vula ku bibedeka enelo manganye la ka ngobe i mansani ri vombo la ka jim lava va navelela kakaske a itlhelele qingweni mikiserome tsi a hi vana velele
7: happy birthday ka malume mixaka khosa ka siandani
1: ya
7: happy birthday ka kokwani wa mgwambani na le ka lava ka ngove na lava vambirhi va ka maxindzi va enelo na luwa wun'wana vana velero yanhu wa masilo vijindlovo ka mapovi a chamandi hi bit hure
1: va byeleni ku happy birthday hi xixona
7: finish anniversary
1: hi xixona
7: hi xo xexo
1: hi xo xo xiphutukezi
7: mina lava
1: vulani happy birthday hi ririmi rin'wana na rin'wana ke
7: a ni swi tivi
1: n'wina lava vulani happy birthday hi ririmi rin'wana na rin'wana ke
7: a ni swi tivi
1: n'wina lava

0: emakhekhe makhekhe hi munhu wo duma rexe munhu wo duma a ri one a mugangeni wa ndhuni elka ni mixaka a blocktweni ka sikhwinyana ku na papa ya xivona a fana fambani na wese DJ Clay mitango xilungu
1: Merry feliz anniversary ka mana
2: feliz anniversary ka boti mixaka khosa ku le ka swivandani na kokwani kubala na lava le ka makoxa na hinkwavo na lava nga vuli kokwani gaveni hayi ni hinkwayo ku tlhaya virhongo mani hinkwavo mikateka ya pilu a yi vanele ni le fris compianos
1: yini
2: akavo
1: mirini
2: compianos
1: sungurisanala ka
2: felix felix compianos
1: ikese swinetlaisekayo
2: hinkwavo lava bezeya ku sukura namuntlha a va navelela hi mani mariya va ka hesa swa kwala ka nhlana kikwala mugangu wa khan'wa hisini
1: hayi sweswo
2: matlhelo ka pesi hayi sweswo mani la tlhelo ka presidente inkomu
1: danko
2: epi mativa ya va navelela hinkwavo nga ku oka hi nga nghenelele heyi ha tsandzeka ku nghena
1: sorry
2: ha tsandzeka ku nghena hambiyindza i WhatsApp hambiyindza a swi pfumeli
1: mata hiswaku layini ya kona masayidi hinkwawo a ku tirheki
2: na swi tiva mhaka ya layeni n'wini
1: tanki mam
2: a makeke va diva hi swiyelo ku nyanganya ka khekhe
1: kesi ayo tivaringaku hinkwenu hi ngo swi twisisa ku fana na mama lava va swi twisisaku a ku na lowa zondiwaku laha ko va layini yi nga tilehela tsi ku bedza ya mandla
3: ku beda ya mixaka khosa ka siyandhani na ba mugwambani le ka makoxa na vatukulu va kokwa ngaveni ka hambi teka khakhala na mhani kubani na vona birthday ya vona namuntlha na hinkwavo lava nga na happy birthday a va navelela hi mhani sofi vuxaka byo tala va ri kwala ka home 14 a danke
1: va byeleni ku happy birthday hi xona neto
3: ta vuya ka n'wana
1: mantirhisani felix compianos ke ni ta tsaka mina
3: Feliz and Compianos.
1: Kasi and me kuma kwi. Her Feliz Compianos.
3: Ni na mapundo babo.
1: Ah, nguina ma hemba nguina. Si, sabele la kubedza ya mani kokwana.
4: Feliz and Compianos aka and no mangani.
1: Eh.
4: Aba san ka hlaniki.
1: Okay.
4: Kuna ntukulu wa mhani mariya bilankulu le ka minongonoko no rivala vito ku na kokwani khubani kona kwale ka minongonoko
1: ya
4: na hinkwavo lava bezeyaku namuntlha na enele mangani ebasani ka ntshamiki va navelani mhani elitsan'wankulu na kwala ka ntshamiki la mugangi wa ka ntenyisi fambani mi ya hlayisakatrati ka boti ya mi mi vuya kahle ka
1: kese swinene danki Mere feliz compleanos kamana.
5: Feliz compleanos ka mwana wa ka magoda ka mangani.
1: Yeah.
5: Feliz compleanos mere kaya ka ningeni sa block 3.
1: Yeah.
5: Na hinkwavo lava nga hlayiwa hi n'wingu wa mina mhani gaveni hinkwavo namuntlha va dyi makhekhe ndi chi ta tayitelelo pha hi magunya ta mabaka ko za ku vhana. E man rose hobyane aka kuzane finish escopionos
1: yo miri yene
5: finish escopionos
1: ala ko mitamele ku mi bill matwa mi moshile ngwina ya ku bill je tsi mire feliz kombelele skamala
6: kava ni kava
1: ni tlave ku tlava sezwi
6: ni je kompresi ka loa ka hina ka kosa ka siyandhani na le ka vakhani ka makoxa le ka zita le na lavele block 2 ka minengenisi na loo le ka ngove na hinkwavo kokwani gaveni va va vulile na lava nga bezeya tolo na vona a ni nghenanga ni khensa na lava nga navelela n'wana wa mina wa rikoxa vhiki a teka 27 years hambe ku kuleni mani na khensa vanhu hinkwavo a hi khomisaneni sweswi hi maxaka hambe hi nga tivani ni va na siku ra kahle hi vito ra Yesu Kreste kilebule kuluka mata dange sito
1: lenna kilebule kama mama ule au chusa.

0: xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambanahambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe U nga durheli u Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Polokwane na le Solomon Day Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga whatsapp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
1: Madyandzo pe traditional hila Dr. Giligili Biru nga fambu kaka ya barikona
0: Babu na ika kususa sinyama Kutungula bani mbo shongurisa ya moya Kutungula munu uhlanga na nshoko Kususa mwayo tleru wa wanuna kumbe Wasat nevisiku Kusimeka luku nga kumingwana Kubia minti Kushongula mwayo lukui kushupa muntini Kutungula shilonda yuku ambana kashona Kutungula fchetela Kutungula vana vua Kutungula vana vubuwa shifuwa vanga kutu kubulabula Kupulela vana samtiru na vukati Shifula yuku banana ka swona ku tsungula milengo loko yi vava na ku pfimba ti cancer telenzeni ka makhwiri ku pfula mo business ku pfula dilaki ta munhu ku tsungula nyoko ku pfuretela ku tsungula xilumi ku tsungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tsungula stroke na lava nga na ti joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka wheelchair va tsungula ku pandiwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga lula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 madyandzo pe traditional hila Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka
2: Kokolo Funeral Services iku abela ti funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na casket. Dignified plan hi 270 rand u kuma casket ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma casket ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral si tirhisana na mafemani baloyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala will na swikoxo hi kumeka igiya. Malamlele, Bushback Ridge, Nachiawelo. Tihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.

0: hayi babona abanga tshama ofisini emunhu loyi a tshama a ri busy swinene ngopfu hi ndlela leyi kambe ke sweswi tanihi premier va le ku lwisana swinene ngopfu ku meka sure va MEC wa vona a va tshama tiofisini va huma va tshama va ri kusuhani na vaaki so i mhaka yin'wana ya kahle swinene ngopfu ku va va rhangisa vaaki va vona emahlweni
1: ya kasi loko ya mahlweni kahle ka va kha ri langutisa maphorisa ya Karl 14 Cape Town va lavisisa madzolonga ya vana va xikolo swimbirhi etindhawini letiya vana va swikolo leswiya swimbirhi va vile na xiave ka madzolonga ya ku hlongoriwa ka vana na vahlampfa laha tikweni vana a va ri na xiave xa ku nghena exikolweni va ri swi lava ku nghena xikolo na vanhu vo huma ehandle va ri a va fambi va tlhelela emakaya ya vona va va kha va kombisiwa kahle ka mikandziyiso lava kha va hangalasela kumbexana ku hangalasela switirhisiwa swa lava vanhu vo huma handle makete loko va kha va xavisa kwala xikolweni swo fana sweswiya va ku vona va nge ngheni xikolweni loko ku ri ku vanhu vo huma handle ha nghena na vona xikolweni xin'we
0: thandza kambirhi chief whip ya vandla ra MK Pant Mabatho Mokoena zoned u humile ejele hi beli ya 30,000 ka siku ra tolo hi nandzu wa ku lava leswaku mune wa timembara ta parlamente ti fanele ku n'wi hakela 50-60% ya muholo wa vona leswaku a va tshama epalamente hi nkarhi wo leha so hi swo swin'wana vhele swi nga ku humeleni ka nkarhi wa sweswi wa mingiso safa mikasi ya mahlweni i ku nyika kahle swiviko leswi vaka hi khomele swona murhangeri wa vandla ra EFF kumbexana Economic Freedom Fighter Julius Malema ku byele vanhu hi nkarhi lowu a ri karhi a nyika lecture eka Africa Day leswaku vanhu va Afrika-Dzonga hi fanele ku khomana na vanhu va vatiko ra Zimbabwe hi xala mintirho tanihileswi hinkwerhu ka hina hi ri laka hi mintirho Malema u tlhela a vula leswaku vahlampfa a swi fanelanga leswaku va hlongoriwa laha tikweni hikuva a va onhi xa munhu hi laha vanhu va nga vuya va hlundzuka swinene ngopfu hi mbulavulo wa vona lava nga hetelelaka va nga ha swi tivi ku pinyisa loko kahle ka loko swi taka timhaka ta vahlampfa lava nga kona tikweni ra Afrika-Dzonga va ka va nga ri ku tiseka tshamiseka i va kha wela kwini
1: because nkarhi wun'wana u ta ka va fambi nkarhi wun'wana u ta ka va tshami se a swa ha twisiki kahle kahle swa yena kahle kahle kasi vahleri va tipolitiki va vula leswaku vandla ra Afrika Mayibuye movement ri hlamarisa vanhu vo tala swinene tindhawini ta Giyana Malamulele vahleri va vula leswaku loko swi ta etindhawini ta Giyana Malamulele vanhu va tikarhatela swinene eka mfumo va vula leswaku ri vanhu va tiyimisele swinene ku va va karhi va vhotela vandla leriya vandla ra Mayibuye ri vonakarile ri koka rinoko ra vaaki vo tala swinene tiko ri langutanile na nhlawulo wa miganga n'hweti leyi ya November 2026 la vulaka leswaku ri ta va hi karhi hi vona swi nga hona endleka swihlamariso swikulukumba ka vandla leriya swi va swi ri karhi swi humelela leyi nga ta va hi karhi hi langute swinene
0: ya mahlweni ku nyika swiviko leswi khomelaka swona mikiseri ka sim va Border Management Authority kumbexana BMA kumisa va kume swidzidziharisi leswi durhaka 1 billion eBed Bridge kusuka eZimbabwe ku nghena Afrika-Dzonga ku khomiwile vanhu vanharhu kusuka etindhawini letiya ta le Malawi Mr X so hi swo swin'wana vhele swi nga ku humeleni ta tsundzuka ku ri no vahlampfi hilaa hi leswi va eminkarhini ya ku tala va hehliwaka swona timhaka ta ku kumeka na swidzidziharisi timhaka ta ku kumeka na swibalesa swo pfumala maphepha timhaka ta ku tala swinene ngopfu Mr X leti vaka ti khumbaka vahlampfi hi tota migingiriko ka yi nga ri kahle hi nga vulavula hi ku yembuliwa ka mugoti swi nga ri na wini hi ndlela yoleyo
1: ya yeah, because loko ni langutisa tolo ni vi ni karhi ni langutisa ni kuma ku ri loko mi langutisa traka yi rhwele swidzidziharisi swo fika ka kwalomu ya ka 1 billion swi va swi ri karhi swi kumeka kwalomu ti-Bed Bridge va kha ti vutisa kahle ku ri kahlekahle va fikisi ku yini kahlekahle lomu va taka hi kona va hindzise ku yini kahlekahle na kwalaha Bed Bridge u kuma ku na maphorisa ku na masocha mara u kuma ku ri van'wani va kumekana va kha va hindza u ti vutisa ku kanjhani mara na hi swi hi tirha xinjhani
0: ya loko ha tolo hi vulavule hi timhaka ta ku ya eku wiseni ka Lieutenant General Thembi Kgadebe mukhomixinara wa maphorisa xifundzankulu xa Limpopo leyi hi nga vona Dr Popo ra Mathuba ka swin'wana swa swiyenge swa mabula laha nga fika kombisa mitirho ya kahle swinene ngopfu leyi nga va hi tirha hi Lieutenant General Thembi Kgadebe laha nga vuya a vulavula swa kahle kumbexana ku n'wi ndhundhuzela na ku va a tirhe swinene ngopfu tanihi mukhomixinara loko kha ri langutisa ka xifundzankulu xa Limpopo vasisa a nghena ofisini va kombisa timhaka ta ku u tirhe kahle swinene ngopfu ku na vanhu va ku tala swinene ngopfu va nga vuya va khomiwa na ti-operation ta ku tala swinene ngopfu leti a va ti-conductor leti nga vuya ti hetelela ti byala mihandzu se va va navelele nkarhi wa kahle swinene ngopfu loko va ta va kha va languseni na ku ya na nkarhi wo wisa hi ndlela leyo mikiseri ta tsundzuka ku no mukhomixinara wa maphorisa xifundzankulu xa Limpopo Lieutenant General Thembi Kgadebe van'wana a va tirha swinene ngopfu ku hetiseka hi van'wana a va sala swinene ngopfu ku meka sure ku ri no kumbexana va veka tihlo ku kha ri langutisa ka subs kumbexana ka maphorisa loko hi kha ri langutisa kokwala xifundzenikulu xa hina xa Limpopo
1: ya kasi hambi ku ri ku langusa kahle manana Susan Mathe MEC wa swa vaboa magondo la Afrika-Dzonga vhele va kha va hlamusela timhaka ta tolo leswaku ri va ta va kha va yima swinene va langutisa ku ri ngopfungopfu loko se hi ya ka timhaka leti ta xixika lexiwani ku na vanhu lava vo va layicha ngopfu vana kuma vana va ri 50 something a thekisini yin'we ku ri ku va ku fa ku layichiwa kahle 14 kumbe 16 veri va ta va yimi kahle va kha va langutisa ku ri xana xiyimo xa timovha leti rhwalaka vana kahlekahle la magondweni ya hina xi va xiyimise ku yini hi leyi nga ta va hi karhi hi langutisa hi vona ku va ku na timovha to tala vhele ti rhwalaka vana va ta va kha va ti humesa patwini swi va swi nga tshamiseka hlayisekanga ndlela leti va ikari vona
0: entiso lo Mr. X ta tsundzuka loko na na kwala dropera again loko va ku yime bodo la va tala ku yima kona la bridge la ta vola ti text ta ku tala
1: swona
0: ti pakini le ma ku vanhu vele ku tsema ka yeri va ha va ti permit ana swina nkoka ngopfu ngopfu hina hinga lavana lava va fambaka xo famba xa mani na mani a hi checkisiseni ku xo famba lexi famba
1: xinjhani
0: xo famba lexi va fambaka xona Mr. X driver kona ko tsheka ku humelela khombo va ta rilisiwa na
1: masibona
0: ma ti permit
1: ma bona mikuma ko yena na license munhu wa kona nguva na yona
0: ene vanhu vo tikala tala na phepha ra ku va akha rwala vanhu va ku hinda 5 anga na rona
1: kahle kahle
0: so ive swo swin'wana vhele va nge kha hi swi langutisa tanihi vatswari loko hi fanele hi kha hi nyikela vana ka swo famba swa mani na mani ntlhanu wa timinetse vingiseri ni tikolotaka ku ya ka awara ya mani ya awara ya kombeka mixaso lamuntlha TNK DJ Maphorisa swona Scott Mapuma hi ndlela leyi kabelo kona ndzeni ka risimu ri thwanzela leswaku u ya phapha mani Uyinginga man, what's up Friday malamule?
1: Yeah, stola kahle kuri ira vuthano, ay fambe mfo.
0: Good morning Rishile.

0: va hi karhi vuyisa sweswo ka risimu ra kahle swinene ri ta kahle na Gondi Boy na Xamakhombo kwalava ku hey risimu ra kahle swinene mara ku swa tsakisa n'wananga hi nkarhi wa kona vhele risimu leriwani ri ri tsundzuka kahle mani ha ri endlise swihoxo ngopfu risimu leri loko ri huma
1: a swo vula nchumu Mr. X wa ku twa risimu leriwani wa ta ku swi vula yini swi vula ku ra vutlhanu namuntlha na vhiki u twa hi mpfumo wolowo vunanga bya kona ku ri se ha yimi laniwani hit after hit sweswi se ra vutlhanu namuntlha endla hi ku rhandza hi kandza hi tshika ka grand form ka wireless yona 106.0 megahertz FM ni nga se ra vutlhanu namuntlha endla hi ku rhandza hi kandza hi tshika ka grand form ka wireless yona 106.0 megahertz FM ni nga ku yina ndleka ka ku vula ku danke remember tlhokomaka ka

0: ya indlela leyo ka lisuka lika waraliya ya nongu ka hitwa ku xana ku va ku ri ka ri ku endla ka yini kasi ka ri longe tike mpelo ta va ka ri nghena kahle ka himina mani hey ana ku bayizana vulavito kihanena kahle ka himina mani lami ka ta bela kahle riqingho la ka nomboro 060-8875942 mi byela ku ri xana ke loko se hi n'wi pfapfarhutile munhu loyi hi nga n'wi khoma la xana n'wina ma n'wi tivake.
1: I love the fact that kuri our listeners ne they do love this
0: this
1: show. Show leyi va yi rhandza swinene ngopfu and lexi ndlaka va rhandza this show i timhaka ta ku no swiphemuphemu leswi nga koho ka nongoloko swi kahle swito swa hetelela swi va khumba ku fana loko ku fika xiyimo xa ku fanele u tlangeliwa risimu na swi imagina ku ri mina ni vula swona va ku ku tlangeliwa risimu va kha va vula va ku sweswi hi la ku tlanga risimu lama ni kha ni rhekhoda no rhekhoda
0: ya va vona va rhana swi kahle swinene
1: Mr. X namuntlha hi la ku vulavula ku hi la ku vulavula hi one of our South African football club owner ne kumbexana muowni wa xipano xin'wana xa koho kwala tikweni ra hina Afrika-Dzonga xa bolo ya minenge hi la ku vulavula hi mudzaberi ne hi la ku vulavula hi the former professional football he has been various nickname leti ni nga ta ka ni nga ti vuli ne hi ku loko no vula nickname ta kona kote matamatisi ya ni ta na ku vulavula ekhala ka mitlangu wa bolo ni ta vulavula hi mudzaberi mingisa sofa ni ta vulavula hi ni ta vulavula ya hi owner hi ndlela leyi se kambe ke mingiseri munhu na ta vulavula yena twana ku hilo hi wona va ri yini twana yingisela kahle mingiseri va ri u velekiwe hi lembe ra 1955 it is 17th of July 17 July 1955 wa malembe u bile kwendawu leti ya tele Soweto kokwala tikweni ra Afrika-Dzonga.

0: ofukini wona babo
1: efukini ohemba ngo masilo
0: e jamo sono man
1: wahemba ofika kama masilo sisi ku nshabela at time chichiku nile makule da mngana yimisa sweso
0: eh ai hum ka sweso
1: ehemba ngo
0: jamo sono man
1: mahemba
0: mini
1: mahemba ngovu
0: na hemba mina na
1: na bot masanyana ba stock masilo wa hemba
0: o jenetera vanhu a moyeni ku na hemba
1: Yemngalo masilo Yemngalo masilo
0: yebo
1: ya ndak thitha lokho ntshaya sa bra mina like cancer swinene ngopfu
0: wa na ko number ba mina
1: eh na to na swo swina tivola
0: ni phoneli
1: danke
2: ke sene bot masilo
1: danke ke sene shiembi
3: yela namlanza hayi yo masona ishi la hlare cha tsamukire danku
2: ngala ku tsaba ngaro
1: Jomo Matsilele sona emzabani khale rimakala ngibhalo wo na ta ikoma ku sexalati ne ayona u sungula kula mkanziso ya 48 la
2: yeah
1: no bula ku ya 748 yona irumele ku 750
2: oh
1: seka 750 la 748 wo bona mkanziso lena ku heta ku ta u tlanga la ne u nghenela ku 748 so why hote 750 anti ku yibe wo ranga yana ni pfuna
2: ene phe inga vhivhu tlangela vho phela vha ka ranga
1: ni pfuna ku range mani lo no tlanga kwa 749 why hore 750
4: rishini jara va landwana Mr X mina mani Jomo Sono u sandri jato ku sika kwala ka 146
1: all right wa bona sweswi i tsala ku Jomo Sono lo i 748 anga tsala ngina vito lo
2: yeah ikhale mo
1: ikhale ngo ndi rigata kula ta prove la sweso ku ya Jomo Sono nyiko mashinzwe ka gonzo ra nyiko mashinzwe ka maswanga ka gonzo ra 578 indala le so a itele mkanziso le yana motla I farm Mr X
2: yeah hi famba ne vai bela cinqo kan phahlane
1: yeah eku kan phahlane abai bela cinqo ka number ya 060 8875942 Jomani Jomo Sono.
2: Yeah. Matsilele.
1: Yeah. Blah, blah.
2: Driver, I coach. Mwinyi wa xipano. Hikwaswo. Swilika Matsilele.
1: Se ku mkhulu wa stitch. Ileka nambara 060 8875942. Ila ku twa ku mkhulu wa stitch va ri va lava ku famba erisimu ra mani. Eka mixo wa sukela namuntlha. Kokwani Phahlani.
0: Yebo.
1: Yebo. Ana mi vula tinsimu leti nga kona.
0: Lo ntima ri kona ani. Eta chisa.
1: Ei.
0: Ya nini kini ra fuyelwa loko a ku ni tsamisela.
2: Hambi ku feriwa mani we.
1: Ra mani?
0: Vuyelwa. Loko a ku ni tsamisela oro ra omega loko a ku xa feila.
2: Mhm.
0: Ya, ti peto timbere marani la ra fuyelwa.
2: Okay.
1: Tsatwa
0: wena loko
1: ma kumeka. All right. All right. Wo shafa yila swi sweso.
0: Yeah.
1: Enkomo.
0: Yebo.
1: All right, kesa swona ngo pfuma. Kuko ni phahla ni tibela loko ndi ngoma. Swi swa.
2: Ele swa ku huma phezulu leswi wa.
1: A mbe ni nga DJ. Ah ndi dibi. Kuko ni phahla. Yeah, Dr. Omega featuring Malume Chali. Swa feila swi sweswo Afrika-Dzonga tiphini kokwani Phahlani minjani la ka ngoma tatana

0: Yeah, hi back abisa ifshasho vele ka ro kona loko na mutiselo ngo 16 minutes after 8 o'clock la ka GSR FM simra kahle ri ta kahle na Flora ngwa chauke ta vhere na bona la amoyeni la hi karilo nga hete kimbelo mo ba ka lula misa ka hi ba gari hi kota ku ba gari hi ba amukela ka ba kona la line ni
1: mal Flora ri xina ko mamukela ka GSR FM
0: man Flora
1: ngwa chauke
2: Aemo ashini njani?
1: Epukile ngoko bona ka mama.
2: Epukile swinene.
1: Ah swi ntshama ku swi tshamiseke switene ngopfu. Mile xibaka bakeni mile moyeni swa swikajisa rafa mina ku mamukele ka mishwa sokora mhla. Minga xaba ta va yingiseri. Me va byela ku loko hi vulavula hi Flora n'wa chawuka hi nga hi vulavula hi mani u endla yini u suka kwini?
2: Mishwa ta va yingiseri hinkwako lomba nga kona. Na varhandzi va Flora n'wa chawuka. Flora n'wa chauke ma hi tiva i tsambi ya xiswati leyi humaka entlhaveni ka maxota.
1: Alright, man Flora, hlanganile ka mixo wa siku namuhla la ku bulisana kahle your latest album hi leyi nga kahle swinene ngopfu man huma ka yona ku humelela yena kumbexani a hi vulavuleni the title of the album huma ka yona ha nghena ka album leyi
2: huma ka yona hi vulavula hi foni ya wanuna foni yi onha swo tala ngopfu avuton'wini hayi emindyangwini ntsena lomba ku swi voneni ku vanhu ti-social media va ti tirhisa njhani mara laha a hi kongomi ngopfu ka foni ya wanuna a yi khomiwi hi mhaka ku foni ya hahlula na le mindyangwini loko u ti lava na peace hi huma ka foni ya munhu u focusa ka foni ya wena
0: okay alright okay man Flora album leyiwani album ya vungani kahlekahle
2: album leyi i album ya vo 16
0: yi na track tingani
2: yi na ti-track ta 8
0: vanhu lava mi nga hetelea kha mi tirhatirha na vona ni twa ti-voice tin'wani laha ngoko a tolovelekanga ka album ya n'wina i va mani na va mani lahawani la
2: munhu wuntshwa loyi vanhu va nga n'wi tolovelangiku ko va le James Sester M lavan'wanyani va lava ni tirhaka na vona vo fana na vo Phesimfana no fana ni Japa Malembe mara lembe leri va vuyile vo fana na Dr. Josh Rimani munhu wo fana na Hlavusikiza loyi n'wana hi nga tirha swin'we hi vona va vanhu va lava ni talaka ku tirha na vona kova munhu wotshwa ku nga se Sester M ntsena
1: ni vona semi free la kumbe matihlo ma mina
2: munhu loyi ni nga na yena hi nga na track leyi hi nga feature na swin'we ka yona
0: loko mulangusini album leyi ya n'wina leyiwani kumbexani munhu kutisa ku yi humerini kahlekahle yi ku sungula kumeka kahle maketerini
2: album leyiwani namixo yi na 2 weeks yi humile
0: nkarhinyana yi ri kona musi
2: nkarhinyana yi ri kona mo va ku ni lahlekeleni ku ni mi kuma ku yi fanele yi va kona moyeni nakona ka GCR
1: milandzu ya mina yena ka WhatsApp ko vakwalaka ka yini mimhe mi nga ni kumi
2: a ni tivi kahle ku ndleke yini hi to vula ku hi swin'wana na swin'wana
1: alright a hi langutiseni
2: boxi moyeni
1: a hi langutiseni ka la ka album leyi ya n'wina leyi yi na tinsomi ta nhungu u kokwalaka ka yini mi kandziyise nsomi ta nhungu man Flora nsomi ta n'wina hi tiva ti ri vo ma 10 or nkarhi un'wana mi tlhe mi nyika na bonus ya 11 ya ku humelele
2: kahlekahle loko ho langusa swilo swi le ku cinceni hi fane hi famba na minkarhi a mi swona ku humesa tinsomi ta nhungu ku ta va ku ri ro hetelela ni ta tirhisa ngopfu swa ti-EP ni ta tirhisa tinsimu ta yi 4 ni ta tirhisa tinsimu ta yi 2 kun'wanyani kahlekahle leswa ti-albumu swa hi khomeleta a hi fambeni na ximanjhemanje a hi fambeni na ximanjhemanje hi ku mhaka albumu loko u humesa albumu loko u bamba u bambile mara EP loko u humesa timbirhi kumbe u humesa 4 wa swi kota ku tlhela u humesa 40 ku hala nga ta ku vutisa na ka nharhu u nga humesa loko u ri na power
0: se okay ku yimbelela na legend man swi olova kumbe swi tika ku fika kwihi ro sungula
2: hi ku na mina ni legend a swi tiki ngopfu hi ngo ka hi nga ringani hi malembe na vona mara na mina e calendar musicini se swa olova ku va ni kha ni tirha na ti-legend a swi ni tikeli helo
1: yi kandziyisiwe kwini kumbexani yi humelerisiwe kwini ni vona ku na produce and mix by Hlavusikiza Dr. Joe Shirman semi free ku endleka yini vhela hi ti-producer laniwa ku endleka yini kumbexani i ntolovelo wa n'wina ku pfanganyisa kumbexani ku hlanganisa vahumelerisi
2: hayi mina na hlanganisa ni tirha na munhu un'wana na un'wana a swi ni tikelangi ku va ni kota ku tirha na semi free i munhu loyi a nga ni olovela swinene hi tlhela hi tirha kahle Shavo vele engwana bobi no vula ku ndlava ku mudla yini
0: ah
2: ni vona na Dr. Josh Rimane e munhu loyi sini nga ku ilembe ra umone sweswi e kha henta swinwe ti album na skota ku nfika ni aka Dr. Josh Rimane sika hi tira leti hi tira ku tona na skota ku fika ni aka Hlawu hi tira leti hi tira ku tona na skota ku ya ka Semfree ni ya tira e ti hlangana ndawu yini
0: loko mkhamu jika jika la handlela andaka loko album ngwe nayita ba yihumini loko mkhamu langutisa ba amukela njani ba landiri ba ngwe
2: ba amukela na ku tswaka ku bani kota ku hlanganisa ti producer
0: it's
2: olove ku hlanganisa vanhu
0: vhele so swa hlamarisa vhele asitalangi vhele kuma ti producer ti so
2: ba kutuya ka gaza ka pika mara mina na tshota ku tira na vona ni ba hlanganisa ni hava problem sin olovela ngoku.
1: Alright, ayina ngutsene ka tsimtangwe na leta khumenongo. Ni switiva kahle na ku switekela nhlokweni mana Flora nwa chauke leswaku tsimtangwe na metranze kwa. Kamba ke ni byele ni simulana ku swana. Swina swina ndengo vuna mbili ya nwele ra ku loko tiba na loko mi nghena studio mi rimbelela amiri emotional swinene ka tsimuleta nongo.
0: Yeah.
2: Ri simule re ne ri randa ku ngopho ka album leyiwani. Ri simura ku huma ka yona. Ni ri endle ri kharu huma mbilwini ya mina na ku la ku dyondzisa rixaka ku a hi ti dyondziseni ku amukela leswi hi nga na swona swilo leswi munhu a swi tumbetaka swi kombaka swi ta ku vavisa hambi munhu o dakwa ni van'wana loko va dakwa ni ra romo na nga ha ti tivi fika foni ya yena swa bya u ti nghenela ka TikTok u ti vonela sweswi nga kona ka ti-social media ematshan'wini ya ku fukula swilo leswi nga ta ku fayela muti swilo leswi nga ta ku vavisa swilo leswi nga ta ku khomisa depression huma ka swilo leswi u nga swi nga lavi ku wena loko munhu a za a swi tumbeta swi komba ku a swi lavi wena ene swi ta ku vavisa ni ri rhandza swinene na ku ri va ri kha ri dyondzisa ka rixaka ngopfu hina vamhani eyi vamhani swa hi tikela vanhu va cata u ri kona ku hala u kha u tshama na yena leswi a swonhani ya swi vona
1: va pulana micato yi ri kwala
2: va cata u ri kona
1: ma yi lumbeta ma vona yi ta bohiwa
2: i ku lava ku vona a hi tshikeni leswi nga lavi ku hina munhu a swi fihlaku swi komba ku a swi hi lavi se risimu leri ra humaka yona ni ri humesi hikuva ni kha ni swi tiva ku ra dyondzisa and i swilo leswi humelelaka tifoni ha yiva a hi xitori a hi maveriveri swilo leswi humelelaka
1: mi tshama mi hlangana na yona nghozi yaleyo through experience
2: ngopfu
1: ye a mi nghene hi yini
2: nau pfuka na mpondo munhu loko a ku langusa a kuma u kwatile wa hlamala ku muhololi karhi munhu kasi wena u yo famba u handza leswi nga kule na wena
1: na mito ni mitweni
0: ya kasi kasi leswi nga pendla ku mimiteka ngopfu xiboho xa ku na n'wi vitana Phezi Mfana na n'wi vitana Josh Rimane na n'wi vitana Esther M kahle kahle vanhu lava loko mo va langusa kahle i vanhu va kulukumba and i vanhu lava tivaka music swa mapelapela a mi langusi ngopfu yini
2: swi kahle ku hlanganisa swilo hala ka vuyimbeleri ku va na swilo leswi hambaneke mina ni langusi vuswikoti bya vona na ku va na mina ni va ni kha ni dyondza swin'wanyana ka lavakulu like ku fana na le ka Dr. Josh Rimane ni dyondze swikulu ngopfu ka vona ku sukela loko ni kha ni tirha na vona se sweswa MM show i lembe ro sungula ku va ni tirha na vona ku na leswi ni nga swi kuma swinene leswi a ni nga swi tivi u fana na Phezi Mfana i malembe mo tala hi kha hi tirha swin'we kusuka le ndhaku ka vatshukunyuka ko va mamayila leyi wontsene xifaki i munhu loyi a hi kha hi tirha swin'we eka lavambirhi lavakulu lava ti-legend leti ku na leswi ni swi kumaka ni nga ku swi dyondzeni swinene ka vona
1: allright a hi langutiseni laniwaniwana a hi langutiseni mi nyika ti-credits ka vamani
2: a ni mi twangi kahle maxi
1: a ni ku mi nga nyika ti-credits ka vamani ka album leyiwani ya n'wini
2: lava ni nga tirha na vona
1: ya mi nga nyika ti-credits ka vamani vanhu lava nga mi pfuna ti-sponsors like vanhu lava mi va kha mi khensa vo mani ngopfungopfu ka album leyi
2: vanhu lava ni va khensaku ka album leyiwani ni nga khensa van'wanyana i Dr. Solipowe i Dr. Latiti va tirhaka kona i munhu loyi va nga hoxa voko swinene ku na Bot Magenge lava humaka ka Majosi ve ri Magenge Entertainment na vona i munhu loyi va nga hoxa voko ni khensa swinene ka vona ni nga rivali ku khesana kokwani Chauke na Botsi Lady hi van'wana lava na vona va ni pfunaka va va ku va kha va ni pfuna loko ni kha ni tirha va ni pfuna swinene xikahlekahle na lava ni nga ta va ni va rivalenyana na va khensa mara va lava hi lava va nga ni pfuna ngopfu ka finance ni va khensa swinene
1: Leso ya ku tikeriwa lo mhlangana na kona hi swiganga leswi minga swigonya loko mikha mikandzisa ti simulator nhungu na koko oloveriwa man ini loko minga hlangana na kona
2: ni tshotho le hlangana ku na yona ka vuyimbeleri ikulu kumba ngopfu
1: ni byeleni mama
2: na loko vanhu vanga support hi ku hetiseka na ka vo swi tiva ku hi hlangana na mitshotho njhani a va ta hi support va hi seketela especially loko mu kuma ku ni munhu wa xisati nkarhi wun'wana hi tirha na vanhu va xinuna swi fika kun'wanyana swi tika swin'wanyana mu kuma ku hina vavasati phela ka ha ri kona ku swin'wana swi bakanyeliwa tlhela hambi hi swi voni nkarhi wun'wana hi nga vula marito man'wana lama ma twaku kun'wana ma ta fika ma nandziha ivi u kuma ku ma bakanyeliwa tlhela hi va na mitlhotlho yo hlayanyana especially na ku hlanganisa ti-producer munhu a ya hala na hala a swi olovi na katsongo un'wana mi kumaku ku na politiki hi ku mina vanhu mi va rhandza hinkwavo na fostela mara ni kha ni swi twa ku ni na mitlhotlho hi ku ni kumba ngopfu ku no fane ni tirha vanhu lava ni fanele ni va hlanganisa hi ku swi swa vona hinkwavo na swi lava ku swi va kona ka album ya mina
0: So okay hi ku angarhela loko khaya ku hala ku gimeteni mi nga ku yini aka valandzeri van'wini vaseketeri van'wini leswi mi ngo mi nge fambi mi nga va byelangi
2: leswi ni nga ta swi vula ka valandzeri va Flora N'waChauke yena ni masweni mi ni supporta ni fika laha ni nga kona hi mhaka seketelo wa n'wina Flora N'waChauke a ni nge vi Flora N'waChauke handle ka n'wina ni mi rhandza swinene ni rhandza na n'wina vahaxi ma hi phuxa tinsimu ta hina handle ka n'wina ku hala ti nga ta fika kona hi khensa swinene ni nga ku avani sapoti va ya mahlweni
1: alright album leyi waka ku ta fika sweswi yi kumeka kwini
2: ma yi kuma ka ti-social network hinkwato ta online ma yi kuma vo YouTube ma yi kuma vo Spotify ma yi kuma kahlekahle ka online
1: loko va n'wi lava for ti-bookings na loko va lava ku n'wi folowa ka swiyenge swa mabulu social media Twitter Facebook na swin'wana na swin'wana va n'wi kuma ku loko va lava ta n'wi buka na loko va lava ta n'wi folowa Flora
2: na ka Flora N'waChauke page ya mina ka Facebook mara loko va ni lava lava nga ta ni lava or ti-bookings ni nga siya nambara leyi landzelaka
1: okay
2: 078
0: 491
1: okay
2: 2098 078 491 2098 please ni kombela vayingiseri ni kombela vaseketeri a va foni va kongoma hi swixa music
1: okay
2: u nga foni hi ku lava u ta tshemba ku foni ya tirha kumbe u vulavula swilo swo ka swi nga helani na swa music
1: in 30 second marito man'wina ma ku hetelela ka xitixa xa community radio na vaseketeri van'wina hi nga seka tihlokomhaka
2: lexi ni nga ta xi khensa na khensa ku va mi ni amukerile ku kota ku haxa album ya mina ku yi promota handle ka n'wina i nchumu vayingiseri hinkwenu na mi rhandza swinene inkomu
1: hiswaswokhensa loko mi kota ku endla nkarhi na yena
2: Thank you.
1: Ya, iswaswoke Afrika-Dzonga hi burisana kahle Mr. X mburisana wa kahle swinene ngopfu man ya a hi ri na wona na Flora N'waChauke second nga ri tingani Mr. X ya ka tlhokomhaka
0: ya ya ka tlhokomhaka ku nga ri khale na remember wa ka ngoveni hi twa ku ri xana ka wara ya nhungu mahungu ma ta ma yimise ku yini
1: ya hi ri loyi remember u yime ku lunga ku va yi nika kahle tihlokomhaka eka mixo wa siku ra namuntlha ni da ka tihlokomhaka ya mavhengeleni da ka mavhengele vuya na risimu ni da ka risimu vuya kahle na tihlokomhaka siku eka mixo wa siku ra namuntlha remember rixile
3: xipano xa BBZ tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya kaye va khomixini leyi langutelaka na mihlawulo ya IEC va vula leswaku kwalomu ka 70 wa tiphesente ta vantshwa va ringanetile ku va va ri karhi va vhota a va titsariselanga meyara wa masipala wa Collins Chavan Shadrack u nyikile marito yo hlamula eka ku kombisa ku tlangela kun'wana wo khensa maendlelo lama endliweke meyara wa xifundzantsongo xa Vembe mahungu xitawulo le ka wara ya kayerixile
4: Zongwena hi ndlela xindzhuti Plan A u joina hi 210 rand Plan B 220 rand Plan C 260 rand Ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe U 14 hi wena Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery Plan B 2200 rand ya grocery Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery Eka ti plan hinkwato hi ku nyika tana ATM ya 150 rand Hey, i society yi nga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe lembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand hey hiri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahlandle ka swipimelo hi kumeka eGiyani Malamulele Mukwakwayila Salema Jakanjaka Tsanini Makakapachi na le ka Maphale kasi hi ntlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Sikhosese Wholesale endaka magezi hardware na le Karisaba eKambako Village na le Taxi Rank Street emphenama eGapane eJoni hi kumeka extension 4 ePharlament Street opposite Botley Store kuswana na Ravirintshwa eIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kuswana na Police Station na le ka Dr. Nico Medical Center na le Skadafi Winterfeld kuswana na le Maname Long Primary School tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932 Armarubela Funeral Services I take the chance hi ka tikhasimende ta Armarubela Funeral Services na n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarubela Funeral Services vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932
5: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikelela eka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral swi tirhisana na Mafemani Baloyi Attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka eGiyani Malamulele, Bushbuck Ridge, na Chiawelo. Tihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals hi kokolo eka swiyimo.
6: Madyandzo traditional hila Dr. Giligili Beru nga fambukaka ya varikona
7: Bapuna eka kususa sinyama Kutsungula vanhu bo hlongorisa hi moya Kutsungula munhu bo hlangana nhloko Kususa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku Kusimeka loko unga kumi n'wana Ku biha minti Ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini Kutsungula swilondza hi ku hambana ka swona Kutsungula switshetshela Kutsungula vana vo wa Kutsungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula Ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati Swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga lula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 madyandzope traditional hila Dr. Giligili la va pfuna hi ku tshembeka

0: Ngikahambile moyeni bamkererishile.
1: Yebo.
0: Aye. Yo.
1: Ngizumbile.
0: Oh. Ngizumbile umbiri.
1: Ya.
0: Ya.
1: Ke tlhela ni rhumela van'wanyana ku hayi byelani lava laya ku swibyi loko swi kayivela swi kona la.
0: A fambe hi kurhula.
2: A fambe kurhula madisambitsi.
1: Swa endleka sweswi a swi endla ku hi nga hlamulani swi vhe swi endle ku swi hi kota ku lamuleka. Ya a hi tirhiseni vi munhu ma. Leswi swo mara munhu loko a kombela i ri ni kombela ku khomeriwa swidyoho swa mina ka Xitsonga mara hi nga lava ku khomela. A hi khomeleni swi herile hi holovile swona ku peteka swin'wana. Ni tlhela ni ya ni ya gingirika. Swin'wanyana hambi va nga ni byelanga ni va ni ya teka as long ni swi fungile ku loko ku hela nkosi ni kota ku swi tiva. Ene wena ni foyinela loko huma kwalano.
0: Swi ta sungula.
2: Hi ta hlangana munduku ka mavuzo.
0: Kasi mimi nga ni lavi ku ke.
1: Politiki jela mihala ku huma dabu.
0: A ni mfanele mi ni tshineta kusuhani laha.
2: Ikona.
1: Hi swa tangala politiki jiki.
0: Hayi bye bye ni khese swinene.
1: Yebo.
2: Yebo mkhulu stage robela kahle nkandziso ka 0608875942. Na xikomela xa machina ku xiyimo xiteta.
3: Ayaba xi na vayingisiri. Loko ku ri ku makhelwani wa mina i nyike swipimelo ku ri hi nga hlamulani or ni nga ngheni a ze a ya fa. Ni nge ngheni a hanya. Loko se a fini ni ta va ni nga tlulangi rito ra mufi. Na ya ni ya vona ku ri u yisa ku yini a Jerusalema. Ta kota ku va na vumbhoni byo heyi.
2: Na
3: gezani na ka nambelani.
4: Mina hi ku vona ka mina va landzana jikijela ni ma va lomba swibyi ma va lomba swibyi hi lava na ku hlamulana swi nga ta vhe swi va swi sungule kona va landzana swa xikhomela swi ta va swi herile mina ni hi vonisa sweswo a lombana vutomi byi ya mahlweni emavonani ma Pythas mathonsi lavan'wana John mathonsi ka Thomo va haxi va mina ni ya hisa nsimbi hina hi ku chayeleni a hlayisekeni emagondzweni inkomu va landzana jikijela
2: alright hi khensa swinene ngopfu laha ya xalati ka makoxa.
5: Aya ya xihundla na jikijela twala swinene ngo hlokomhaka hi mani vulavula ni nga ti pfinyingi ni nge yisi hi mbilu yo basa pa a ni hi yo holoma phephuta ka munhu a hi ku huma rihlakahla i swiendlo loko se swi voku leswi swi ndlaku leswi a ni se no xwela loko no na ni khikhinyisa sweswiya swi bya kherisa a wu hi dlayela n'wana a nga yi ku ta kota ku ti ta rhwala tindichi ta wena tisala a hi ri la thyaka ra wena kherisa hayi swi swiyimo swin'wanyana swi yimela ku swi rhanga swi lunghisiwa ku hi ku i ta hundzuka lowo xwela ivi se i khe hundzuka lowo phunta ka vaakatiko se u komba ku dzana ra mina ra tirha ni a ni yisi nchumu a ni yisi nchumu no ya nkosini walowo a ni yi a ni na loko ni yini a nge pfuki va ku hi ku i fikini makhelwani wakwe ni tshiki hinkwaswo ni tshika ku ya ni tshika no yisana swibyi a va nge kumi nchumu vo to kuma xitarati hi ku misava a ni i ya kwala tikweni mara leswi swo tala leswi a ni na thoyilete va ta yi kuma va lava nga ta nghena hi ku a ni nge va tlherisi i ku mi nga ngheni a ni hlamulani na lavaha mara leswo tala swa swibyani yimani mi byeku mbayimbayi i famba i biwa hi rihati dyambu ri lohosi kumbe i vuya i ri na tingana lomintini ya vanhu mavonelo ya xala tihlungwana ka makoxo hlayiseka
6: macheloni ya vudiva xivanga swi ta ya hi ko hi holovela yini ku na swilo swin'wana u swi tivaka na wena swa ku a ha vulavuli hi mhaka ya ku hi holovela swilo swin'wana swa serious mina ni lava ku hemba ni tsakisa vanhu a ni zi ni yisa na nchumu a ni yisi nchumu mina ni ta ti vona vumunhu hi ku un'wana u fambile ni kota ku nghena mutini wa yena ni n'wi yisela swibyi swi ta langutisiwa hi mani swibyi swa mina a ni zi ni yisa loko hi nga vulavuli a ni zi ni yisa nchumu va ta kota ku swi tiva kahle swaku himpela va makhelwani a va hlamulana xilidzima mankhesa ni khombe hi khilomijojo mabata pa malonga sunset
7: mina na yi totoko mhaka mina a ni yisi swibyi swa mina na hi hlamulani leswo swibyi swa mina njhani hi kha hi nga hlamulani njhani a mina mhana mikomete va ri kolaka kuma nkochana ni yisi swibyi mina va nga ta va swi fahetela ku va swi fahekeli ndzi kuya swi fahekelini ke ni ta ku yini hi swona
2: alright ke alright a ni nge yisi a ni a hi hlamulani i mani Grace ka ndhuna Ephraim makamu i ndlela leyo mikiseni a hi teka mikiseni loko hi hetelela
0: hi famba ntsena. Aye.
1: Valanza.
2: More for the man I show with more men who bova like this. More for the man and get a lot on a family bump.
1: Ah, my money is so up on my post in a man. Someone bought time yet, get that some of the bump for the man. Yeah, in your father. I have Savia Namadiabu. It was just a kiss.
2: I mean, Gania.
0: I'm going to go to the house.
2: Bye.

0: kumela 30,000 rand. Kasi waiting period ya refresh to get done is 6 months. Eka refra mangu wa mova ku hava waiting period. Loko u claima mali ya wena hi ku nyika ndzhaku 48 hours ntsena. Ti tsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757.
1: Madyandzope traditional healer Dr. Giligili buri ngo fambukaka va ri kona
2: va pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambanana ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabisinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfisa munhu loyi ka na man'wani mavana yo njhe high blood to blood na matin'wani swo tava kume 9 968 9174 Madyandzope traditional healer Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka. Gazankulu traditional shop leyi kumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwi traditional shop yi kumeka kwala Giyane laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga vaprofeta na tibishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mavona hoza hoza mrumele

Elsimra kahle simule suka ku kahle ka Hennessy loko aku bazi ngwana ba ngisele ba mina ba kurandeka nikheni ko happy happy happy Friday emaferazozo ya Friday ya kahle swinene ngwana ba ngisele ba mina ba kurandeka nakutshemba nakumele swa ku ra hi khona man siku ra nwe ri ta va ri sasike ku fana na ra mina hiku why imbaka ku it must end ngwana ba ngisele ba mina ba kurandeka hi khona man ka siku ra namuntlha ku na munhu loyi a nga ta ka a nga tsakangi loko hi ku a wu tsakangi hayi swi vula ku he a wu swi koti ku hanya kahle na vanhu a ni ku na leswiya swa ku mi kuma ku u hole hi ti-15 ne loko u hola hi ti-15 i fanele u horisa lava va holaka hi ti-30 ku ndlela ku hi ti-30 va ta kota ku ku horisa loko vona va hola a ku fanelangi mi tshama mi ri ha mali hayi kona se ya u fanele i va u ri na balansi hi ndlela leyi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Otherwise, okay, it's only 20 minutes past 9. Ngwana ba ngisele ba mina ba kurandeka. Namukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana. Lomu va kumukhemini yingisela mi ri kona na nghena ka Mid Morning Live ka la ka station xa n'wina xa xirhandzu xa GCRFM, The Voice of the Nation. Nongonoko lowuwani wu va khe humelerisiwe kahle hi The Real Miss K. Hi khensa swinene sasi khensani sasi xerono khensa swinene n'wana mani na tshemba na kume swaka hi mani na n'wina mi va mi ri na siku ra kahle a yena ni ya languta n'wina vayingiseri va mina ku ri hi fambisa ku yini eka siku ra namuntlha ni rhandza ku tata ku khensa swinene eka gurupu leya kumbe ka team leya BBZ wa va ndziserile nkarhi kusukise ka wara leya ntsewu laha fika va yi givele kahle ka wara leya nkaye ni ba mandla ni vuyelela. Otherwise ke khensa swinene Department of News va khifamba kahle na remember Ngobeni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni kheni ku xandla henhleni ka xin'wana xandla loko hi kompfulele kahle 106.0 va ni kheni nghenisa sweswo mina ntombi ya ka Mahumani famba kahle na mina Marilyn wa ka Xirindza i ntombi leya ka Mahumani leyi va ni kusuka kahle tindhawini.

teta ka bungeni ka xitachi ni khe ni huma kahle mutini wa ka phirita n'wina mi ndi va kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke a hi yeni mahlweni hi languta ku ri nongonoko wu ta wu tshamise ku yini awara ro sungula hi ri va khe hi tiphina kahle hi ti top stories kwala ka station xa hina xa xi rhandza nongonoko wa mid morning life and then hi balekisa sweswo nghena kahle ka wara liya vombirhi masiku hi kuma kahle nhlokomhaka laha ka quarter past 10 namuhla hi ta kuma kahle nhlokomhaka laha ka 5 minutes past 10 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka madrayivhelo ma cincini 10:30 hi ta va hi ri na interview n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 11:00 hi ta va hi khe hi ti kuma kahle mahungu awara liya 10 and then hi ta va andza ka mahungu hi ta va hi khe hi kuma kahle life coach ya hina ku nga vo sesi Amanda Baloyi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 11:30 swa ndleka ku fika ku va na vuyeni laya n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ku na ti-possibilities ta ku ri xiphemu lexiya xa ti-birthday wishes xi fika xi kavanyeteka mara lexi mina ni mi tshembisaka swona eka ni ta fika ni nga mi bisangi mahlatla it's only 22:09 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi kumaka ku pfulela kahle xiyanimoya xa n'wina mi endle swona a hi languteni ku ri hi ba ti-hashtags eka vo mani eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ku ri friday ya kahle mani ya ka weekend ya dangerous e friday ya mafarazozo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ya must end hi ndlela yaleyo en'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni vone post yin'wanyana a yi khomangi kahle va ku weekend leyiwa swa boha byi tlhaviwa hi ku kola vanhu vo ka va nga vileli va ri fanele va masenda va vileli a swi nge u nga va nga ku tlhaveli n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi khe hi ku hashtag ka munhu un'wana n'wana loyi nghenaka ka na yena eka nongonoko ka mpundu wa siku ra namuntlha ni ba malembela ka munhu wa ku fana ma-statement mathe hashtag ka n'wina laha ri singa view mani christina vanyeka nakutama na ku pfumela leswaku siku ra n'wina ri sasekeni va ku avuxeni na vaxumi n'wana wa mina ntswalo yin'we hi swin'we ni ri na wena ri laha ka makawa xa B9 u va na siku ra kahle and have a lovely weekend ni khesa swinene mutswari wa mina amanda ku ni ku yingiseli ku antswa mara leyi ni ri na wena kasi ke ni vona kahle munhu a ku fana na andani madoba va ku ni ku yingiseli ku antswa mara leyi ni ri laha thukutha u va na siku ra kahle good morning hashtag eka munhu a ku fana na mafesi mlamza va ku ndi ma-children avo di marilyn xirindza rirothe hafa ndi mafesi emlamza kwala block 9 ni khesa swinene kasi ke ni vona kahle munhu wa ku fana na vachanda vambilu va ku ni ku yingiseli ku antswa marilyn ni ri na wena ri laha mbilu lani wani mi va na siku ra kahle peace pretty un'wa khalanga va na siku ra kahle le esoweto leyi a ka hi ku ri ka gongonga hashtag ka munhu wa ku fana na usan j makamo va ku ri minjhani na vaxumi hi marilyn xirindza ni ku yingiseli ku antswa ni ri na wehe ni ri laha na wehe ka dzumeri u va na siku ra kahle otherwise ke ni yisa sweswo mahlweni va na kahle munhu wa ku fana na manari basile va ku ni ku yingiseli ku antswa ni ri na wena ri laha ka mapuve mana risana ri nokona ri ku ni ku yingiseli ku antswa marilyn ni ri na wena ri laha ka makoxo ehansi ka vukosi bya nduna mungoni i mana triple r thomas mdun'wazi xivambu mi va na siku ra kahle laha ka mixwana laya ni va na kahle munhu wa ku fana na matimba ndlovu va ku hi swin'we ni ri na wena ri laha ka dzingidzingi engeta baloyi ya hashtag eka n'wi lagian section f laya masindi mi va na siku ra kahle laha chakhuma hashtag eka munhu wa ku fana na dk va ku hi swin'we ni ri na wehe ni ri la wena laha khapani lan'wana i mukansi lavawani 060875942 ni vona kahle munhu wa ku fana na muchidzi va ku u bva manini rirothe hashtag eka n'wina ni balekisa sweswo ni vona kahle munhu wa ku fana na sinki va ku hi swin'we hi marilyn eka siku ra namuntlha mina na wena hi ta va khe famba kahle swin'we ku ri birthday ya lucia cawuke kese swinene otherwise ke a hi balekeni hi ya languta ku hi famba kahle na vo mani hi site leriya ra matikitow ka TikTok page ya mina at marilyn perita a hi balekeni ya languta ku hi famba kahle na vo mani hashtag eka munhu wa ku fana na mboni i makhelwani wa magoda lavawani hi ri ahee mboni vuyani kasi ke ni vona kahle munhu wa ku fana na mosaic music mi va na siku ra kahle hashtag eka munhu wa ku fana na zaza khanyeza mi va na siku ra kahle nick sono mi va na siku ra kahle nc u xape bramin na ku themba na ku pfumela leswaku hayi mani e siku ra wena ri sasekini entsako coze junior va ku hayi khona mani namuntlha mi saseke ngopfu yi nga kumbe vanhu va timali muni kahle kahle otherwise

0: once again bona kahle munhu wa kufana na hlawu swi chaba bakuri swinwe ni ri na we ni ri la aggress mirror hashtag ka nwe Tony hashtag ka we kasi ken bona kahle ba ku ni kunsile kwantswa Marilyn ni ri na we ni ri la ka xihoko la ya ba ku hi kwala hi Marilyn ni khensa swinene being seri dza nwe otherwise ke Tony aku hi Marilyn ni ku bona kahle 0608875942 and bani kenisa sweswo mahlweni nwana vanyiseri va mina va ku randeka taba hi khe hi ya kahle eka xiphemu lexiya xin'wana kumbe ka site lera rin'wanyana ya languta ku ri hi famba kahle na vo mani n'wina vanyiseri va mina va ku randeka va ku ri xile Marilyn wa ka xirindza ntswalo yin'we i swin'we ni ri na wena ni ri la ka xikukwana stadium ni famba kahle na makash bongani la gosiwambetsi wa xigubu hi khensa swinene kasi ke ba ku ni na n'wina ni ri na n'wina ni ri la ka mapapila laniwani i Mansofi khensa swinene Mansofi mi va na siku ra kahle Martin Ayani Chabalala ba ku ni kongisele kwantswa ni ri na wena ni ri la ka Mswana mi va na siku ra kahle ka dzingidzingi ni mi vona kahle kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na mama Mkhenso ba ku ni machelo ni ya bodi mama baby rirote hi ri laniwani a Sunset Villa ni khe ni ku weekend xi ta kahle mani xile mina ni va ni khe ni ku hashtag weekend eka xika xa le ndleleni eka Mahlati Patrick Nkata Masana Baloyi a Zamani vanhu lavawa hinkwavo va hashtag wa kahle hi mama Mikenso la Sunset Villa laya hi khensa swinene 0608875942 mina na n'wina hi nkarhi lowu ka wu nga hi teku mbilu n'wina vayingiseri va mina ba ku randeka otherwise ke ta va yi khe hisa sweswo a mavhengeleni ya ya xavisa loko remember a yimakulunga n'wina vayingiseri va mina va ku randeka loko hi kumaka yi joyina ni khensa swinene mva na siku ra kahle hashtag ka munhu un'wana n'wana na hi nge le ku fambeni kahle na yena
1: Abelati Funeral Policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral si tirhisana na mafemani Baloyi Attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka Giyani Malamulele Bushbuck Rich Nachawero tihlanganisa na hina eka WhatsApp eka 082-584-01 kumbe 078-173-9459 hi amukela na vaaki va le matikweni mambe Kokolo Funerals hi Kokolo eka swiyimo
2: Hip Hip Hooray tlangela 30 wa malembe na la dumadwe ya na Malamulele hi mintsengo ya le hansi hansi ku va hi khensa vaseketeri va hina ku va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo ti kumeli IBR roofing shade 0.4x6m hi 369.90 Arctic white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90 kuma econ ya 12,000 BTU hi 5,399 tsutsuma sweswi hi ku speciali xi ya fika makumi 31 May 2026 la duma where you say and score
3: ni khensile tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya khume President Cyril Ramaphosa u ta vula ni nga ku u ta simeka ximfumo ku tsundzuxiwa ka malembe ndzhaku eka ntanga wa rixaka wa Kruger meyara wa masipala wa xifundzantsongo xa Bembe Miyelani Jauka endzerile tindhawu ta gandlana ni mahungu xitalo le ka awara ya khume rixile

xikolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona u nga hi fonela ka 0633 5834 kumbe 0647002558 ePhalaborwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe. Unga durele with Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzu T-Life Group va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.

Erisimu ra kahle, erisimu ra suka kahle ka Miriam Makeba akafamba kahle na Leleti Khumalo ba ku mama enwena ba yingiseri ba mina ba ku randeka ka sena ngine mneketa kahle erisimu ra suka ku kahle ka Soul Brothers loko ba ku mama ka Sibongile. Yes, ya ni mneke kahle erisimu ra suka ku kahle ka Soul Brothers loko ku ri mama ka Sibongile. Otherwise ngine ba yingiseri ba mina ba ku randeka ai balekeni ya kuma kahle leti baka huwa la tikweni ra hina ra Afrika Dzonga nele ka matiko akelani mina vayingiseri ba mina va ku randeka ku ve na mhangu ya matsamanhlana ma leyi nga humelela eka siku ra tolo en'wina vayingiseri ba mina va ku randeka ku ve na explosion eka yin'wani ya tixopo emolweni lowu tivekaka tanihi Himan Lane Mall yin'wani ya timolo leti kulukomba laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga lowu kumekaka etindhawini letiya ta xifundzankulu xa Gauteng in Pretoria va kombisa timhaka ta ku ri ku ve na explosion laha va ka va nga swi twisiseki ku ri ku humelele yini kambe ke maphorisa va confirmile leswaku ri ku hava munhu loyi a nga vaviseka andzhakaleleko ku ve na na explosion at one of the stores in at Main Lane Mall East in Pretoria in early hours of Thursday morning. It allegedly that unknown explosive device yo yinga endla ku kuva na that explosion ka ti one at the shelves laya aniskanani and then ka shop ngwina vayingiseri ba mina va ku randeka va kombisa timhaka ta ku ri kumbe maphorisa ma kombisa timhaka ta ku ri ku ha munhu loyi a nga vaviseka tanihileswi swi nga humelela loko se shop yi pfariwile n'wina vayingiseri ba mina va ku randeka emolweni wa Main Lane Mall a East of Pretoria eka matakuxa ya namuntlha kumbe ka ti-early hours ta siku ra namuntlha ta Thursday sorry ni khomeleni ta Thursday n'wina vayingiseri ba mina va ku randeka lava kombisa timhaka ta ku ri unknown device yona yi nga endlaka ku va na that explosion n'wina vayingiseri ba mina va ku randeka. Otherwise ke hi yisa mahlweni ya languta kahle leti va ku tikheti bapongo more than 100 shacks has been burnt down on the fire at Plastic View informal sector in city of Tshwane on Thursday night. Tolo na madyambu ku ve na ku tshwa kumbe ku ve na ritshwa leri nga va kona laha more than wa 100 wa mikhukhu yi nga kumeka yi va yi ri affected etindhawini ta swidakanani leti tivekaka hi Plastic View etindhawini ta informal settlement ya city of Tshwane kwale xifundzenikulu xa Gauteng dorobankulu ra Pretoria n'wina vayingiseri ba mina va ku randeka hi va khe ya yisa mahlweni ya languta kahle leti baka pongo tolo kumbe tolweni ku ve na raka leyi nga fika yi khomiwa leyi va kombisaka timhaka ta ku ri a va ri na swidzidziharisi endzeni ka that truck leswi wethaka mabiliyoni ya tirhandi ku ve na ku investigatiwa loko ku nga kona ku lawu investigation yi va ku khe yisiwa mahlweni va kombisa timhaka ta ku ri board management authority kumbexani va the BMA commissioner Dr. Mike Masia Poto u hlamuseta timhaka ta ku ri a hi titraka hinkwato leti ti skeniwaka loko ti nghena laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga vanhu vo tala va swisole swinene ku ri hikokwalaho ka yini ku ri na ti-truck leti ti nga skeniweki loko ti nghena laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga va khe va kombisa timhaka ta ku ri swi vula ku ri this is how ti-truck to tala va va ku va khe va smuggle swidzidziharisi kumbe ti-illegal things va ku ti khe ti laveka leti ko ti nga laveki kumbe ti-illegal a yi laveke ku laha tikweni ra hina ra ti nghena laha tikweni his country's office of UN Secretary General Antonio laha va hlamusetaka timhaka ta ku ri ku fanele ku va na decision leyi fanelaka ku yi va yi tekiwa kota ku va va khe va conclude the report leyi va ku kona leyi lavaka ku resolve timhaka ta conflict related to sexual violence n'wina vayingiseri ba hina va ku randeka leswi swi va kona tanihileswi mi swi twaka ku ri a Middle East ka ha ri ku lweni n'wina vayingiseri ba hina va ku randeka so a ku lweni ka vona va kombisa timhaka ta ku ri ku na vanhu lava va khe va assaultiwa kumbexani va va khe va xanisiwa hi timhaka ta swa masangu n'wina vayingiseri ba hina va ku randeka. Otherwise ke mina n'wina yi ta va ya hisa kahle mahlweni languta kahle leti ti va ku ti khe ti baka pongo leti baka bembele vuya kahle tiko ra hina ra Afrika-Dzonga kumbe kwala tikweni va ri all of us all in ka fela it's only 13 days to go ku va ku ya langutiwa kahle timhaka letiya ta FIFA World Cup n'wina vayingiseri ba hina va ku randeka. Xipano xa Mamelodi Sundowns xi selectile vanhu lava nga ta famba va ha tlanga xipano xa Orlando Pirates xi selectile vanhu lava nga ta va tlanga vanhu vo tala va swibele mavoko vanhu vo tala va swi sorile
kambe all in all leswi hi swivulaka kumbe leswi hi nga swivulaka i ku ri we wish you all the best guys, and the president ya hina Cyril Ramaphosa na vona va heleketeni ti-tweeted ta ku va va khe va wisha kahle all the best to our players, hambi ku ri vona Minister of Arts and Culture and Sports ku nga vona Mr. Gayton McKenzie na vona va wishe kahle ti-likes ta ku hayi mani fambani mi ya hi representa kwele mi ya ku mi ya tlangela kona n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka hi yisa kahle mahlweni hi va hi ha languta kahle leti ti va ku ti baka huu endzhaku ka ritshwa leri nga va kona va hlamusela timhaka ta ku ri ku na vana vambirhi lava nga lahleka lava nga swi twisiseki ku ri va nga va tshwile ri nga va kona va hlamusela timhaka ta ku ri ku na vana vambirhi lava nga lahleka lava nga swi twisiseki ku ri va nga va tshwile kumbexana ku nga va ku humelele yini

0: n'wamarhunga vito ra risimu na vayingiseri va mina va ku rhandzeka, tanihileswi ni nga mi hlamuseta ku ri hayi ku ta fika ku va na ku cinca xikarhini ka nongonoko. I nkarhi luwa xiphemu lexiya xa nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, a yini ni ya kuma kahle nhlokomhaka eka siku ra namuntlha. Tanihileswi mi swi tivaka ku ri n'wamahumani yena i mi tisela nhlokomhaka ya swilo leswi humelelaka eka vutomi bya siku na siku. Loko swi nga tshama swi ku humelela a swi vuli ku a swi kona. Otherwise ke a yini ni ya dyondza hi dyondzisana hi lemuka hi lemukisana eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Loko munhu o ku hundza a nga ku ndhawuti ivi a jika a vuya a fika ku ndhawuti ivi a ku vutisa ku ka baloyi lava va principal hi kwihi, kumbe a vuya a ku ndhawu ya so na so na so yi kwihi, i n'wi pfunisa ku yini munhu luya? Wa n'wi pfuna kumbe wa miyela hi ku rhanga hendlanga ku hlamula ku humelela yini? Mi n'wi pfunisa ku yini munhu wo tani? Swi tala ku humelela ngopfu hafu ta nga ku hlamula no hafu ti na ku cheka nga ku cheki i va ta vuya kha ku phaxaphaxa a ku minjhani i ku hi vukeni minjhani i kuma ku hi yehe futhi a ku ka jisara hi kwihi, wa n'wi komba kumbe ku humelela yini kumbe a wu n'wi kombi kumbe hi rhanga i n'wi byela swin'wanyani i ku humelela yini? I n'wi pfunisa ku yini munhu wo tani? 0608875942 mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Vayingiseri wo sungula mi le moyeni?
1: Ahe
0: i ku mbyala
1: ka
0: mukutlu
1: mina na nkomba kahle hi leya ka jisara
0: ma nkomba
1: na swifisa ku a ni wa fisa ma mphiketo i pfa i nyamalala
0: i pfa i nyama na n'wi pfa mi nyamalala hi mihleketo
1: ni pfa ni nwela ni ku swa
0: ivi yi vuya loko se mi lahlekile
1: na papa kumbe se ni ri kun'wana swi ndleka ngopfu sweswo
0: ni kume kahle endlovu ka zimba ra siku ra kahle thank you 875942 va rhi emihleketo yi pfa yi nyamalala yi pfa yi tikuma ti ri ti f kuve hoho ya ti e se mo yi kuma van'wana 060
2: hallo ni ambala wa tlhela ka maxikwana mina ni nge mupfuni nsomo
0: mi nge mupfuni
2: ni nge mupfuni mina na musika a hindla a ni ri a swi vula ku a nga ta ni xeweta
0: swi vula ku loko hi ku a nga lahlekanga a nga ta mi xeweta
2: a nga ta ni xeweta wa ya sungula a hindla a vuya futhi swi vula ku u hlekete a ri kule ku ri a ni fanele loko tise mu yisa loyi
0: se na loko u fika a mi xeweta mi ta hwi
2: wa ya a sungula a hindla
0: yo ni mi kuma kahle
2: ni nge mupfuni na mu tshika hindla
0: ni gendze swinene
2: bendu
0: thank you 060875942 hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mi n'wi pfuna njhani munhu loyi a nga rhanga a mi hina nga mi hlamuli a vuya ta mindhawu ta miyingiseri mi le moyeni
3: mantsongo mpfukini
0: hi pfukini minjhani mhani hulo
3: hi pfukile na hina
0: mabuntsu mi ma kumile na
3: ni ma nyika hi mana ni na ku yi helini ho twa
0: ni swi twa kwala moyeni ku n'hweti herile
3: wo twa va kha va vulavula hi swona ku hahi leswi titepi ku nga mindzuku swi vula ku nyamuta hahi
0: ana
3: a hi swi

0: n'wina
1: timhaka leti nga a red ma hi nga n'wi bombiseli a yo nghena ka nhlokomhaka
0: loko ku ri kumbexana mi va nyika va ta fikisa
1: hayi mina vo lo yi xavela mabuntsu a ku xavangi mbirhi
0: ma yi vona mhlolo hambi swi ri tani ma hi nghena mhakeni mhantsongo
1: a hi ngheneni manuhulu
0: eyi hi loyi munhu ter wa ni vona nkarhi wun'wani i fike laya ka vamakhelwani a nga kumi munhu loko a ya saya ya vuya hi leyi lava ka manimani va yikwi hi laya hi ku ku ha munhu na ndzi tivi ene hambi va ni byelini va ni lelini ku ha ni sukinyana ni ya jika kwihi loko u rhanga u tshereta se i ta ni vutisa loko u tshereta ra vumbirhi no ni swi tiva ni va voni nampundzu ku va humi va ya ku ha ni va vona ni ku kalambu ha tere ka manimani hi kwihi no ni ku tina mindlwani ni ndhawu
2: kambe ni tlhelelana swo swa kahle ku a ni ri van'wani a va dyondzisiwa emakaya ku ri munhu ma n'wi xeweta se swi ndleka a nga dyondzisiwanga maswo se a nga feriwi mona wo byeriwa kahle hi mbilu ya kahle a tlha a kombiwa ku hi laha a tlhela loko a ri munhu a twaka i ta swi twa ku loko a kuma vanhu xi xa important i fane a va xeweta enkomash
1: mikhenzo swinene
2: thank you
1: 0608875942 mina na n'wina ta va khayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi le ka xiphemu xa nhlokomhaka otherwise ke loko hi kumaka ku yi joyina hayi ha mi amukela mboni a ku hayi mina na hulu hi same WhatsApp group a ni nge ku kombi 060 mingiseri mi le moyeni
3: merile
1: ahe bodi xitereko
3: kuvulavula ya boti xitereka kamba nkoxa hasi ka vukosi bya ka riteni ha mina nkula ni n'wi komba ka baloyi laha swa yeka a ra ti-problem tin'wana swi ka holovela nuna ma le ku hleketeni ngopfu nkarhi wolowo kumbe ku wa munhu a nga yi tivi kahle na ndhawu yaleyi na yena muganga lowu a nga yi tivi se loko a vuya a vutisa hala n'wi pfuna kahle ei vanhu va na ti-problem mbirhi leti wumpungu loko a kha a vulavula ri yexe i ku va na problem ya nuna se mi nga n'wi pfuna ni n'wi byela ka balo hi laha mara loko hamba yi vona vanhu hi tolovelaka ndhawuni
1: no mi tlhe mi n'wi byela
3: ey ku loko a va hundza vanhu a ndhawuni
1: ya ni mi kuma kahle boti xitereka
3: a na n'wi byela ka balo hi laha na n'wi pfuna mi hi ndlela leyo thank you mary leyi
1: okay ni khensa swinene
3: thank you
1: 060875942 boti xitereko va ku hayi kona mary leyi mina na ku pfuna a swi endleka ri na ti-problem ta nuna wa yi ta nuna ka boti xitereko 060875942 va ku ri xile mary leyi sweswo swi ni karhata ku fana na loko munhu a ni vutisa a ku ti-taxi ti le kwihikwihi ti khandziyiwa kwihi i nga ku hi le ka Google a nga ku xeweti no ku xeweta o Google yena leswi a lavaka ku tivaka swona ni nga ka ni nga n'wi pfuni mina hi mina xikalavito alright kahlekahle problem i ku vutisa munhu i nga xewetanga ni vumunhu a byi tlheleli vanhwini 060 mingiseri mi le moyeni ahe mama
4: minjhani mpfuka ka mahaxi
1: hi pfukile minjhani
4: hina hi pfukile so na loko ni hindza na mbilu ya mina ngeti ku vava loko a vuya fika ni vutisa ku ka swimanimani hinkwini ni komba ka swimanimani laha lavaka kona a ta vhele na wa daisi hi nga ha tikisi ku vava hi swihi leswi like ho ka hi nga ha swi hanyeki ka generation leyi na hi nga ka yona na yo action a yo boha ngopfu loko na ku ni hindza mapalimani ma ri henhla ngopfu ivi swi vona ku munhu yaloyo hi nkarhi wolowo a ni n'wi xewetangi ene like a mhaka ku a ni nga la ku n'wi xeweta hi nkarhi wolowo ni le ka leswi mheniweka swo nhlokweni ya mina se loko ni vuya hi a swi teke hi mapfalulu lamama ngopfu a ni hayi kona mheka mina swi option a yi bohi ngopfu ene na hi tirhisi ngopfu loko ni hindza ni ku option siku rero pfumelani na loko ni hindza ni nga mindawuti mindiku loko ndawuta ni nga miyeli hi ku loko

0: mavuyela ku ta va swi teka n'wina yingaeki
1: kahle
0: hayi ntombi ya xonga yi swivonisa sweswo ntombi liya ya tlanga yi nga tengisana yi tlangela nina wayena tiko ra ka sikhunyana
1: kenza swinene la ka sikhunyana la mvana siku ra kahle
0: hi swona mihaxa swi vitanile khanisa
1: thank you 0608875914 baleki sweswo swi mina ntombi ya ka mahumani ya kuma kahle ti-voice notes mina vayingiseri va mina va grandeka mikandziyiso ya hina yi nga hundi minete cause loko se yi hinde minete ni yi tlanga le ka ndhakundhaku leyi mo ni kuma
2: laa na n'wi pfuna munhu mara ni heta ni n'wi byela ku a swi endliwi leswi a mi nga swi endla loko mi fika mi hundza munhu mandzavuta a mi xewetana ivi mi vutisa laha mi lava kona ivi munhu a kota ku mi komba na n'wi pfuna mara na n'wi byela ku a swi kahle a swi endliwi ku na siku rin'wana a nga ha swi endli
3: njhani kwala xitichini hina hi pfukile hi pfuke swinene ha yi twa thopiki yo ma swi twisisanyana sesimiri le na munhu a mi hindza ingaku mo ka mi nga ri munhu ingaku mo va xilo njhe a hindza ku fana na loko a hindza swin'wana so a loko a vuya a fika a ni xeweta kumbexana a ni pfuxele a nga ni xeweta kumbexana loko a nyuma ni ta pfumela mara loko se a ni vutisa ku ka swimanimani hi kwini a ni nge n'wi kombi no n'wi byela ku a ni ku tivi mina na mina no ta kwalani wa lomu a ni ku tivi mi ta vutisa kwahala mahlweni ku ri a ta kota ku kuma dyondzo ku munhu a nga hindziwi nkarhi wun'wani mi kuma ku na mina ya ko kwalaya ta twa ma ivi ni va ni nga n'wi byelanga i ta twa ku vava ngopfu hi leswi ni nga ta swi endlisa swona ni nge n'wi pfuni hlayisekani xitichini
4: mina na n'wi pfuna ivi ni tlhela ni n'wi byela no ku next time loko mi hlangana na munhu hambi ku nga ri mina mi ti dyondzisa ku xoweta hi ku siku rin'wana van'wani va nge mi pfuni leswi mi nga swi endlisa swona mi nga swi endlisa xiswona loko a mi yoni xoweta ivi mi fika laha a ni ta tlhela ni mi byela ku laha mi yaka kona a ku na munhu hi ku swi nga endleka i mi yelela mina laha i nga ni xoweta ende i ya ka makhelwani wa mina no ku tshika i fambi ya kwalaya loko i vuya ni ku loko a mi yoni xoweta mi ta mi nga zangi mi fika laya ni ta ni mi byerini ku laha va laha a va kona se hi ku a mi ni xowetaka nkarhi leyi ta ku ti dyondziseni ku ndhawuta ivi hi kota ku mi pfuna loko swi pfuneka ku swi mi pfuna swi kahle ngo ku xoweta munhu un'wana i mhana nhlako hikwalaho ka mavala ndhango
5: minjhani muhaxi na vayingiseri na n'wi pfuna ya ku fika kule ni tshama ni ri Krugersdorp ku ta sweswi un'wana i vulavula xitsongo xa ka hina ni n'wi xeweta ni tsakini because swi a swi kalanyana ku vona munhu wa le kaya a ni langusa hi laha seka kahle a petsa matihlo loko ha is fine a nga jikangi khona ku ta xifanyetana xi n'wi vutlela foni xi endlala ni ka kona lucky enough ni xi ba 250 ivi a ta lini a fika a rhwelela foni ya yena se hi laha a sungula ku vula ku ni xeweta a ni tiva a ni vi ni ku ra ni jahinyana ni na ni biwa hi nkarhi na swi tiva ku swi ta va swisa leswi n'wi dya ku ri loyi i n'wi nyazaku hi loyi a ku pfunaka inkomo a mi ri na gezana
6: ahee muhaxi avuseni mina ni tshama apatwini ra busy ngopfu na vanhu siku rin'wani muhaxi ko ta mhani un'wani wo fika ni ndlula ni karhi ni kukulanyana kwala patwini kwala ka lexiya xa xikontiri o ndlula loko a ndlula a fambanyana 1 kilometer a yi endlangi a fambanyana katsongo mhani luya ni n'wi vona tshama hansi loko a tshama hansi na ha ri busy no kukula kwalaho se na n'wi vona wa tshomboloka muhaxi kasi mhani luya i la ku bebula se ni ya kwalano ku minjhani ka mhani a ku hi pfukini ni ku swilo yini na a ku hanoni ya tliliniki mi ya tliliniki se a nga se ndlula na muti wa number 2 se ni ya teka movha ni rivesa ni n'wi layicha mara yena ni ve ni n'wi byela a ri kwale tliliniki loko swi miyeri ni nyana ni ku mi hamba mindzawuta loko mi ndlula munhu a ri kusuhani na n'wina ene mi swi vona ku munhu loyi hi le mutini wa yena a hi mufambi vonani sweswi a mi fanele mi pfuneke njhani a mi fanele mi swi endlise ku yini sweswi a fanele ya bibulele patwini se vanhu swi lava va tolovela ku ndzawuta loko va ndlula laha ku nga na vanhu hambi nga va tivi avuxeni minjhani hi pfuki hambi nga lahlekangi mara ku ndzawuta ne muhaxi ku xewetana na vanhu swi na nkoka ngopfu siku rin'wani

0: khona lo ka long tshika mhani luya ata va bible le nwana la patwini inkomo
1: ayemwasha ay nemu loko ni hinda nga ni xiwiti ivi avuya afrika ni xiweta aku ani vo saka mani mani ni nge vuli ene ni nge n'wi hlamuli ntomiyele mhaka ku lexi nga endlaku a hinda nga ni xiweta hi yini ni nge n'wi pfuna hambi ni karhi ni tiva ku yi lavaka mani ni ntomiyela loko a ni vutisa ku a ni lavaka mani mani a ni ri a nga ni xevetangi loko a ni xevetile a ni ta n'wi hlamula ni ku hawa hi le ka mani na ku tiva i Mr. Ngoveni kwalaha Risinga muhaxi
2: khensa swinene Mr. Ngoveni laha Risinga laya va ku ni n'wi byela ku ri be good to all people you meet on your way up leather cause you're gonna meet them on your way down i papati njombo hayi ku va u ri le maninginingini le a swi vuli ku ri loko chika u nge hlangani na vanhu kumbe u nge ni divana so a hi tidyondziseni vumunhu mani ndhawini a va dyi 060
3: na n'wi byela ku se swi nga endlisa swona ma tlhela hi endlisa swona a ku ri hosi ya muganga G5 ku ya ka xikokhona
4: avuxeni muhaxi a xiticini a tshemba mi hlayisekile ha ya twala nhlokomhaka mi loko o hindzisa sweswo a nga ndhawu ti va ya nghena ka muti loyi a ya ka wona a nga va kumi a fika a vuya ta ndhawu ta ni vutisa a no n'wi komba kahle ndzi ni vulavula ku why hindi nga ndhawu tangi na mina na swi endla leswiya sweswo a swi nga vuliwa hi boti xitereke a hlokweni nkarhi wun'wani ti va ti tele timhaka se a ndzi ni la ta vilela hi ku mindzuku hi mina leswiya swa ku ni n'wi tshika a hindza ni ku hayi a ni ku kombi no swa vava hi ku na yena ha swi endla swi tele ngopfu swilo enhlokweni se munhu wa kombiwa ku fa hi laya loko ni ri na tinumber phone ta vona ni ku hayi wehe ni va foyinela ni twa ku ve le kwini vutomi byi ya mahlweni matale
5: axomi mahaxi minjhani na hi pfukini na nhlokomhaka ya kahle mina munhu na n'wi pfuna mara ni ta sungula ni ku byela hi timhaka ta wena munhu i fanele loko a fika a kuma vanhu andhawini a va ndhawu ta whatever i lava yini whatever a nga lavi nchumu swi kahle ku loko i kuma vanhu ndhawini i va ndhawu ta i va xeweta hi ku yini i ta lava ku i tlhelela ndhawu i lava ku pfuniwa ku fana na sweswi a nga tlhelela ndhawu a lava ku pfuniwa wa n'wi pfuna mara sungule n'wi byela ku i mi ti dyondzisa ku loko mi kuma vanhu ma xeweta mavonele ma mina ma tala hi mina inkomu
2: se dwela ku hayi khona mina ni to n'wi langutisa ni ku hwi hi leswi a nga vula swona ri xile hi Marilyn mina loko munhu a ni hundza loko a vuya na n'wi pfuna hi ku munhu loko a ri ku fambeni u va a kha a hleketa swilo swo tala muhaxi i mavonelo ya mhana masungulo na okay i mavonelo ya mhana ma i vete hi vona mhana masungulo na anhlulo kwala ka nkomo mo ni kumela vawani
6: ahe Marilyn mpfukini na mina loko va ku ri mina munhu a ni hundza ndleleni a nga ndhawuti loko a jika a vuya a ni vutisa a ni ha n'wi hlamuli nchumu no miyela na mina ndlela yi nga ku a ni n'wuti like loko ku tshame na munhu a thekisini loko munhu a fika a miyela a nga ku xeweti loko a ya ni vutisa ku kambe kwihi kwihi hi kwihi kumbe a ni vutisa ku hi fika kwini kwabyo ku hi fika
7: na munhu a kha a ta phela ku munhu a ta kumbexana yo tshami le ka n'wina kumbe yo yima mihlekete ya wena na tindleve ta wena ti rhiye ku munhu loyi i ta ni ndzawuta ivi kumbe nkarhi wun'wani i yimi i n'wi langusi i vona nkarhi walowo kumbexana yena a nga ku langusi wena i khi swi teka ku munhu loyi wa ku vona eloa loko a si ko vona van'wani vhele munhu a kha ku vona kahle a nga ri ku hleketa wenco a tlhela ku langusa kahle a tlhela a nga ku langusi a fika vutisa i ku va ni n'wi a nga swi tivi mara ni pfumela ku wa swi ta ni ku na ku leswiya loko no ku a nga swi tivi ni vula ku ta kuma ko tindlisi i ku va ku se ni n'wi pfuxela hi pfuxelana ni n'wi kombisa ni ku minkarhi leyi taka loko mi vona vanhu va tshamini ma ndzawuta mi nga ndliwi loko se mi ya cacciwala kumbe mi hlangana na swin'wana mi vuya hi ku tsutsuma mi lava ku pfuniwa loko se ni hete ku n'wi kombisa sweswo i ku va ni ya n'wi komba muti lowu a wu lavaka ni pfumela ku ni ta ni n'wi dyondzisini minkarhi leyi taka i ta ndzawuta a va ehli ku na le kingobeni
3: ri xile muhaxi ya twakala nhlokomhaka la xiticini swi tele ngopfu sweswo swa humelela.

0: Ela munhu wa swi kota ku a ku hundza kwale, loko a ku hundza siku rin'wani a ni hlangana wena hundza nga ku a nga ndhawuti, siku rin'wani a hlangana problem, so se a hlangana problem i lava ku wena n'wi pfuna. I remember wun'wani tshame a swi endla, a va nga tolovela ku ni xeweta ni ha wu hindzana tindleleni, mara siku rin'wani a ni kuma i ri ni n'wi khomisa ni n'wi khomela xo karhi, se ni n'wi byela ni ku a va rhanga hi ku xeweta munhu, a sungula ku ni hlamula hi ndlela yin'wani ni yo vhela ni n'wi tshika. Swona swa humelela, vanhu va teka vanhu van'wana va nga va teki kahle, a va ku hindza nga ri na mhaka na wena ku laha misaveni ku hanyiwa hi hanya ehansi ka Xikwembu, swi ta ku kuma siku rin'wana swi dinga ku i lava ku pfuniwa hi munhu yaluya i n'wi hindzaku i nga n'wi hlamuli, se i lava ku n'wi hlamula hi siku leri i va ku biheriwini, i to ku byela timhaka ta wena mavonela the black cow deri mahlawula kwala ka nkuri swifasoko la nkunulweni vahaxi yaleyo hi yona himpela.
1: Mina vayingiseri va mina va ku rhandzaka ivhe va hambanisa sweswo ka nhlokomhaka leyi hi ri na yona eka mponi wa siku ra namuntlha. Leswi a ni lava ku dyondzisa vanhu eka siku ra namuntlha i ku ri u nga xeweti munhu ntsena loko u lava ku pfuniwa. Avuxeni, a yi dyiwi. Vumunhu a byi tlheleli vanhwini. I nga lavi ku xeweta munhu mhaka ku wena se hi xotela hi 2 rand. U nga lavi ku xeweta munhu mhaka ku wena se u lahlekile lomu u yaka kona. Xeweta vanhu ivi then va ta ku pfuna. Na loko se yi lava ku va kha u pfuneka swi ta endla ku swilo swi va swi kha swi olova hi ndlela yaleyo. N'wina vayingiseri va mi va ku rhandzeka. Loko ni ya lunghisa swin'wana laniwani ta mi nyiketa kahle risimu leri nga ta va ri kha ri yisa kahle ka interview leyi nga na yona.

0: ba humelela ba ku ba ba byela vanhu lava kulu ndzi ri na vona va ku government yi mine ka 100 rand yi hla 1%. So va hla 1% leyi a va yi nyikile ya 2019 ya offer leyi va nga yi reject. So that the liana 2019 I va nika 1% ya swilo ya ti-activities hinkwato tala Sun Park. Va nga kotanga ku va ya ka timhaka ta ku va langutela a ti-financial statement ta Sun Park ku 1% ya Sun Park hinkwayo i malini vo va ri 1 rand ka vanhu lavakulu. So they rejected that offer. And then eku rejecteni ka yona a yali then a yi nga ri kahle mara ku luzeke mali leyinyingi from there vanhu a va benefitanga va kumanga nchumu. Mali leyani hinkwayo yi luzekile a yi tiveka leswa kikwini. So then retired Mshimseneki ya mu khensa swinene ka ntirho lowu a nga wu endla. So and a tirhisana na chief Matsila vi pfunete ngopfu laha ka timhaka leti ta nga kona. So hi khense ngopfu sweswiwani na ti-minister leti nga kona sweswiwani ti le ku tirheni ti ri tirhela vanhu equally. Tshukile umulungu umunhu wa ntima a va koti ku lata vona ku va tirhela mani va tirhisa vanhu va la South Africa. So ha mi khensa ti-ministers leti nga kona yana ni mahlweni mi hi pfuna yana ni mahlweni mi tirha kahle mi tirhela vanhu hinkwavo.
1: Akenza DJ inkari wa nwana I chineni celebrator as we preparing to the next item DJ.

0: Inhlikani imamkerile ka nongonoko Jesu ar talk ka inhlikani sokura mhlanhlikani wa kusaseka wa kahle swinene 23 wa timinete ku be awara ya 12 ni mamkerile ka ndawu inkwatla mina ngisela ka Meriko ka ndawu ta ku hambana hambana i Friday around 10 hoza Friday hoza malamulele eti 29 ta May e kalembera 2026 ima hele ya nwedi it's math end hey hlikani inkweni msasekini nwe engweti imele laku eka sikura na muntla eka meke indlela ya kubana amkele ka xihondo xa 106.0 audio streaming ya hina e www.gcrfm.co.za kabe ka Facebook ileka GCRFM mina ka Facebook don u kahle mathebula ka tinqingo nale ka WhatsApp ileka 0608875942 elami kuma ka kokwa lan kambe ke ni ma amkerile ka ndawu inkwati khenso sinene mari links lo nkarhi le ka nangonoko wa mid morning life suka awara li anka ifika ka awara li yambiri kasme ya khume mbira mean to say kasmina ntabani kha ni khuba na nwina ni famba na nwina kusuka kwala ka awara li one ya khume mbiri ekufika leka orelia yanar awara nar nongonoko 3 to 6 bambara lo there to taborko kasi a ndaka nongonoko luwa ta miganga I mean na to taba tiri ko Sportsville na xo xitaba xiri ko nongonoko iba ikari ilandelelana indlela yale kambe namuhla ira vuntlhanu kuva kuri pensa because ira vuntlhanu imaheli ya viki imaheli ya nweti kuva kuri na migingiriki yo tale va ku ikari yi humelela lexi mtsundzu xa ku xo iku a cheni kahle vukheta amagondzweni landela swikota hinkwaswo swa le magondzweni kota ku va hi va hi karhi hi hlayiseka loko va ku fasiwa bandi u fasa bandi loko va ku la ku fambiwa 60 u famba 60 because na ntlimbano wa timovha u ta va wu tele ka madoroba hi ku hambanahambana ka wona ngama ku ri doroba ra Polokwane Zanini Phalaborwa Giyani Malamulele Venda ku ta va ku tele swinene so I make sure leswaku hi va hi karhi hi famba kahle vukheta hi ndlela leyi nga fanela nako mi nga pfumeli ku va emikhandziya taxi leti va ku ti endle ti-overload mhaka ku na loko mi kuma nghozi va hlela sweswo na ku swi hlela ku America taxi leyi a yi ri overload a mi swi vona swi vula ku mile ti endle so a hi vulavuleni mikarhi hinkwayo na ku va swibazana mi nga endli ti-overload mhaka ku mi ta ma mi kuma tinghozi mi vaviseka kambe mi hetelela mi nga vuyeliwi hi nchumu kumbe ku nga vi na xa ku mi rilisa hi mhaka va ku ri na ti-overload overload yaleyo ya munhu wun'we yi nga mi onhela vutomi hinkwabyo so mi nga pfumeli ku famba hi taxi leti va ku ti endle ti-overload weda yi suka xitandini yi suka renkeni mi nga pfumeli loko hi zaka overload it's a overload mi nga pfumeli leswaku vanhu va hetela va karhi va khandziya ti-taxi va tatisa nhlayo ku hundza nhlayo leyi a yi ri kona already andeni ka xibazani kambe xin'wana mitsundzuxa ku xo i ku ku na mikhuhlwani yo tala swinene leyi yi nga koho a hi makeni sure ku hi mbala ti-mask lomu a ti-taxini lomu a timolweni lomu ka ti-family gatherings yi nge se mi khoma mikhuhlwani leyi hi mhaka ku vanhu vo tala va le ku khohloleni swinene mikhuhlwani yi tele i ndhasindhasu ya mikhuhlwani ene nakoho hambi u nge se ku khoma make sure ku umbala mask because a taxini ka khohloriwa amavhengeleni ka khohloriwa sweswa ku taniya ku va kha ku khohloriwa in a daily basis kumbe hi masiku hinkwawo so let's make sure ku ri hi va hi karhi hi hlayiseka leswa swa ku a hi pfumeli ku va hi famba in a public place kumbe ka ndhawu leyi nga pfuleka kumbexana ndhawu leyi ku nga tala vanhu mara hi nga mbalangi mask mikhuhlwani leyi nga koho yi dangerous wu ku ba 2 months leswaku vanhu va tlhaviwini tinayiti van'wanyana va le ku tekeni ka maphilisi ya mikhuhlwani walowo na mimirhi kambe mikhuhlwani lowu a wu heli wu ala wu karhi wu ya mahlweni hi kuma ku wu ku khomini leswaku wu ku tikisela swinene so let's make sure ku ri hi mbala ti-mask hinkwaku lomu va ku hi ri koho kambe sweswi a hi ngheneni mavhengeleni ndzhaka mavhengele ya ka tlhokomhaka ta mahungu ndzhaka tlhokomhaka ta mahungu na ni nga ta va ni karhi ni vuya vhele ni ku bela mahungu mambirhi lama nge le ku fambeni mahlweni hi nghena thopikini
1: Gazankulu traditional shop le yikumeka Phalaborwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeka kwa la Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mtabalsinde mabona hoza hoza mrumele

0: 5A ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Mara ku lahlekeliwa varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni lulamile hi ku tikumela pholisi ya Cocolo Funeral Services. Joyina Cocolo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi caskete kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi caskete ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi caskete ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na bros band mahala. Leyi fambaka na mobile fridge tiplans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Cocolo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala. Cocolo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni. Tihlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u hi foyinela eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava society kumbe buku ya yena yi dunini hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela. Cocolo Funerals hi Cocolo eka swiyimo.

0: Adyanzope traditional healer Dr. Giligili buru ngofambukaka bari kona
1: bapfuneka kususa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabisinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyanzope traditional healer Dr. Giligili la va pfuna hi ku tshembeka
2: Enzelela dumadwe gyan na malamlele namuntlha naswona u tava u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka tikumelela duma street roof tile hi 99 rand 90 hayiwe IBR 0.4x6 meters e 399 90 fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla 329 90 hayiwe xana u nga va u lava xikweleti u nga kuma ku tlula 500,000 na Putisa kwala xitolo la duma where you save and score Capitec is an authorized credit provider an FSP initiation service fee naswona una swipimelo
3: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombela mpfuno eka vanhu la vona individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i ti kumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand 100 rand i ti kumela 15,000 rand 120 20,000 rand 170,000 rand kasi na family plan leyi khavhara ku wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand 140 i tikumela 15,000 rand 180 u tikumela 20,000 rand 220 u tikumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka 18 wa malembe ku ya gina eka 84 kasi loko u hakela 200 rand i tikumela 10,000 rand loko u hakela

All right, ka tumakata yena vele to sungula leti nga mukhomela to taba hi karhi hi languta ngopfungopfu vele eka ja leri nga dlaya girlfriend kutani ri va ri karhi ri hlanela swirhendze kumbe ku tsutsuma i mhaka yo biha leyiwani loko hi languta ku na timhangu to tala ta vanhu lava va ku va karhi va dlayana eka ti-relationship leti ti va ku ti ri koho kumbexana eka timhaka ta marhandzu loko hi cheka i mfanelo ntsongo ni nga ku va ha ri ka youth i vantshwa ene swi tele ngopfu ka vantshwa a ni tivi ku vuwela hi mbilu swi va swi endlekise ku yini ku hetela ku va na ku dlayana sweswo swa ku taniya so kambe ke xitori lexi nga koho i timhaka ti ta ta ku wa ja u va a karhi a dlaya girlfriend ya yena laha nga tlhela a tsutsuma from one province to another province swi bihe swinene a swi tshamisekangi a swi kahle nakambe ekuve ku ri na video leyi nga va karhi yi circulator vhele laha sesi loyi a drayivhaka swa ti-uber a va karhi a lava ku buha nkuzi kambe u ve very very very very nice u ve kahle swinene loko kha va lava ku n'wi buha nkuzi a kha a pfumela a va soft nkarhi wun'wani ku va soft swa pfumela a nghenele ka app a va komba ku ha ni na nchumu namuntlha ni lo tirha 200 so far moni mi nyika yona 200 rhandi leyi va khamera ke leyiwani a yi tirhinaku a yi le ku tirheni yi control-iwa hi mina leyi a yi voni u leyi a ti-ofisini va humesa xibama ka mi nga vileli ta mi nyika leswi mi swi lavaku sweswa ku taniya ive very soft sesi loyi kambe loko hi languteka rin'wani ra mahungu vhele hi languteka hungu ra Julius Malema emfambisi wa vandla leri ya ra EFF kumbe murhangeri president va ri hambi va hlampfa va nga famba swi nge olovi loko hi languta vhele ka unemployment rate ka ku va vanhu va pfumeleka mitirho Julius u vula leswaku 300 wa vanhu va fambini va tlhelele tikweni ra Ghana a ku ri va hlampfa lava ri kola tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga kambe leswi a swi endli leswaku ku pfuleka swivandla swa mintirho swi nge zi swi pfulekini leswi a vulaka swona leswaku e-e hambi vanhu va le matikweni ma le handle vo famba swi fana na noto a swi hi pfuni nchumu hi mhaka ya ku vanhu lava a swi endli ku pfuleka swivandla swa mintirho ku ta ala ku fana hi ndlela yaleyo so ni lava ku ya teka tinqingho ni twa n'wi ku n'we mi ri yini ku famba ka vanhu va le matikweni ma le handle va hlampfala tikweni ra Afrika-Dzonga swi nga tshuka swi endle leswaku ku pfuleka mitirho ke kumbe na n'we mi yima na swona leswi vuriwaka hi Julius Malema loko a ku nge pfuleki swivandla swa mitirho ku ta tshama ka ku fana se a swi hi pfuni nchumu ku va hi va hi karhi hi hlamula ku va hi karhi hi hlongola vanhu lava taka va suka ematikweni ma le handle

0: Enhlekani mam kere. Enhlekani?
1: Ah le kuri mo bula bula mini meeting mina ni ndo telephone afu.
0: Mara menle ku mitweni. Ku humele line. 0608875942 bara abani to enemy an kota ku batwa kahle. Swinene anti ku xoxo xinga va xiri kwi. I don't love. Enhlekani mam kere.
1: Uthoni?
0: Aye aye mkhulu njani?
1: Ekona njani?
0: Hina hi tsama hi pfukile.
1: Ya, uthoni.
0: Nale ka phone mkota ku ntwa kahle kumbe mini twa ka radio?
1: Ah mina ni mitwa ka radio.
0: Ka phone amkota ku nito.
1: Ah mele ku mitweni ka radio ka ka phone.
0: All right, ndaba ni kha ni swilamisa ni vona ku i.
1: Ya. Budon.
0: Mm.
1: Ku famba ka vanhu lava ya vile handle. Ha swihoyo vhela. Loko va nga vavisekangi va nga biwangi va nga dlayiwangi.
0: Mm.
1: Swa mitirho ka ha lo tala a swi se za swi komba loko swi tengini la South Africa.
0: Mm.
1: Hi nga swi vula ku ri a ku nga ta endleka swa mitirho ku vanhu. A hi mekeni swa ku ri va fambeterile hinkwavo hi ku hambana ka matiko malama ma nga lama. Ku sala lava va tivaka ku va na mpfumelelo. Mi ta swi vona vambirhi vanharhu va hina kumbe vo ringana tiko rin'we ro nghera ri handle va ri mu South Africa hi nga sala hi tile.
0: Mm.
1: Mara leswi swi nga hi xiswona. A ku nge tirhiwi ene swi leswi xi endlaka ku ri ku nga tirhiwi no tirhiwa swi fana na loko mi twanane ku ma strike mi strikela yini van'wanyana va karhi va ngungumela va endla swilo leswi a va fanele va nga swi endli swi fana na loko mi nga strikani. Hi va hi twananini ku hi lava ku strike why van'wanyana va ngungumela hi le tlhelo. A ku nge lunghi nchumu lava ku strike why van'wanyana va ngungumela hi le tlhelo a ku nge lunghi nchumu phela ku na

0: Alright, Ntemba kushi shi tamsekin 060887-5942. Don't wear kules. Julius Malema wa swivula ku hambi hi teka vahlampfa va suka la tikweni na Afrika-Dzonga still mintirho a yi pfuleki. Enhlekani mamukeri.
1: Inkomo minjhani?
0: Hi tshama hi pfukile ngon'we mi kota ku ni twa kahle sweswi.
1: Ya ni mi twa kahle ngoho.
0: Oh no, ha cancer swinene.
1: No, kahle kahle vo ka hi nga koti ku kuyingisana ku twisisa ku fana. Hayi ku loko vanhu lava va tlhela a va teke mintirho a va nga tekangi mintirho. Hi vula ku swi kahle hi tlhela hi tshama hi karhi hi va na drive ta hina hi va hi ri na maphepha yo suka lomu hi tshamaka kona ku ta hale ka tikumeri hi nga ka rona. Ku fana na hina loko hi ya matikweni ta ka vona a hi nge yi matikweni ma ka vona va tlhela va vula musi vo tala ku ri tiko leri hina hi phute ngopfu vona kutaeri va raha maphepha. Mara hina ka tiko ra vona hi nge ngheni hi raha phepha ene va right ku tlhela ku vula vona. Namuntlha loko vona va lawula maphepha swi hoxekini manharu na. Ku lava ka maphepha hi va right a vati hambiloko huma tiko leri hinkwaro i zo ri na maphepha hi va tshama na rona a problem a ri vati hinkwavo va ri tshama na mara va ri na maphepha problem sweswo. A vulavula hi mitirho ku ta vona mitirho ku a ma vhela na vona a va nga teka mitirho ya vanhu lomu va ri kona a va zali va teka mitirho ya vanhu ka va ku ri sweswiwani mfumo wena wu epucacheni sweswi ku xeta tlinari na tliniki ya le Giyani laha ku na tlinara yin'we ya n'wanuna lero fanele ku ri tlinari tibrednari mara i yin'we ku na kuhlupha kwini tinese na kona ti kona lero ti-post ti kona mara mfumo hi wona wa kucacheku a ku na lava nga teka mitirho ya vanhu ku va ta hi ku famba va tekela vanhu mitirho ya tikweni ri ku hava. Voka va nga tholi ku ti-post ti kona ni vula na tliniki ya le Giyani ta lona le Giyani na ti-ei la kona tlinara yin'we ya n'wanuna lava fanele va ri vanharhu or vambirhi mara i yin'we
0: ex
1: lero a ku na munhu a nga teka a yingiseleni kahle a ku na munhu wan'we wa le handle a nga teka van'wana ntirho ku hava ko va va mitirho ya tiko leri va swi twa ne and vanhu va ta hi le handle vona voxe vo fika vona vinyi va ta endlela mintirho vona swiyangisi na tikweni a vo fika va kumeka va tekela munhu ntirho vo fika vona va ta endlela mintirho vona. A va tekeli vanhu mitirho vanhu lavaya vona va ta endlela mitirho hi mavoko ma vona vanhu lavaya se mara ti vona ma ku ku ta rosteza or a hi ve na mihleketo ya kahle ni muzava ri hinkwerhu ku a va tekeli vanhu mitirho va fika va ta endlela mitirho vona vinyi
0: inkomo hi khensi
1: danki ti va game leswesweswo ka va tekeli vanhu mitirho vanu va vo ti endlela danki
0: inkomo hi khensi swinene 060887-5942 a hi tekeni van'wanyana. Hey, twa ku vo va ri yini timhaka letiwani vhele mi nga ndrumeni na ti-voice note mina tengwe ntsena leyi nga sala leswaku ya emahungwini ya awari ya n'we va ku hi van'wanyana lava lavaka ku nghena va hi byele leswi vo va swi vonisaka xiswona loko veni ka ha ri hava a hi problem loko hi vuya ndzhaka mahungu hi ta va hi ri na honorable Ponani Makhuvele va le ka vandla leriya ra Action SA ey ya ta vuyi ni vone kun'wanyana va tsale ku Actionless SA va ta hi byela kahle hayi mi ta hi byela kahle loko hi vuya mi ta hi byela kahle loko hi vuya endzhaka mahungu kambe ke rimema ngoveni na mahungu ya GCR FM wa landzela hi ndlela leyi
2: eka GCR FM rimemba ngoveni.
3: Nikhensile ku seriwa nkarhi khalanga mahungu ya awara yan'we ka GCR FM rito ra rixaka vayingiseri enhlikani ku languteka hungunkule ka awara leyi xandla xa mukhomixinara wa maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo nkulukumba John Scrippers u vula leswaku va lulamerile ku va va ri karhi va langutana na swiyimo leswi nga ta va kona eka siku ra vumakumenharhu eka n'hweti ya Khotavuxika. Scrippers u vula leswaku ku angula ka swiviko swa leswaku ku nga va na ku yimisiwa ka migingiriko laha tikweni hi leswi landzelaka eka nhlangano wa xiyenge xa milawu laha tikweni eka vhiki leri Pitori. Mukhomixinari u tlhele a lemukisa vaaki ku fambele kule na ku teka nawu va wu veke emavokweni ya vona hi ku endla vugevenga madzolonga kun'we no chavisela. Ku langutshana kambe eka mahungu ya awara yan'we va ndzawulo ya swimakiwa eka xifundzankulu xa Limpopo va vula leswaku phurojeke ya magondzo emugangeni wa ka Magona yi nga ha sungula lembe leri endzhaku ko kavanyeteka mayelana na ku cinca ka xivumbeko xa gondzo. Leswi swi landzela swin'wana swa swivilelo leswi nga humesiwa hi vaaki mayelana na phurojeke yo fana na gondzo ra kusuka hi Xikonelo ku ya eka Xikundzu Mphambo Namdabula mobula bleri Emmanuel Mongwe bula leswaku magondzo tala swinene ila manga tibisiwa hembe manyato wa lembera magidimbiri na makumembiri ntlhanu kumbera magidimbiri na makumembiri ntsevu loko project ya magomani inga vai koka milenge vanga vona leswaku gondzo ringa kota ku amukela timpfula ta matemba kunwe na ximo emugangeni ku ise mahlweni na mahungu ya awara ya nweka Jisar FM. Ba commission leyi langutaneke na minhlawulo ku xa IEC va vula leswaku kwalomu ka makume nkombo ni nga kwalomu ka makume nkombo ti percent ta vantshwa elava nga ringanela ku vota kamba va ti tsariselanga leswi landela ku simekiwa ka mapfhumba ya ku gangisela na minhlawulo ya miganga leyi nga ta va kona hi siku ra vumune eka n'hweti ya Hukuri. Nhloko ya xiyenge xa minhlawulo Sayema Mabula u vula leswaku tiko hinkwaro ku na vanhu lava fikaka eka 27.9 million ya vanhu lava nga ti tsarisela.
4: 27.9 million registered voters. We are just shy of a few registrations to hit the 28 million mark. With the registration coming, we hope to have more people registering beyond the 28,000 mark. And after the registration processes are concluded, the expectation is that the Minister of COGTA, Minister Velenkosini Hlabisa, will legally proclaim the election date. Currently, the situation is that the President has only announced the date. It still has to be legally proclaimed, and that we expect to happen at the conclusion of the registration processes, hopefully at the beginning of August.
3: Ku langutana kambe ka mahungu ya awara yan'we, mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo wa eka ndzawulo ya vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki yi tiyisisile mhangu leyi nga humeleleka gondzo ra N11 kusuhi na Groblersdal ekusuhi na purasi ra Royce Lane eka siku ra namuntlha. Mhangu leyi yi vikiwa ku va yi ri karhi yi katsa movha leyi a ya fambisa ni nga ku leyi a yi fambisa swibocho ku ya etindhawini ta Medleyburg. Ku vikiwa leswaku mhangu leyi yi humelerile loko teretere yi ta va yi ri karhi yi tsemakanya gondzo va ni nga ku va khomiwa vanharhu kumbe va hehliwa vanharhu na phorisa rin'we lava vikiweke ku va va ri na timbanga to chavisa swinene laha ndzawulo ya vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki yi rhumeleleke marito yo chavelela eka vanhu lava vavisekeke. Muvulavuleri wa ndzawulo ya swa vutleketli Mashudu Mabatha wa hlamusela.
5: Regarding the Sikhukhune District accident report, the Limpopo Department of Transport and Community Safety confirms an accident that was reported on the N11 near Groblersdal near Roslyn Farm today. The accident involved a state police vehicle transporting prisoners to Middleburg. It is alleged that a tractor was crossing the road when the collision occurred. Three prisoners and one police officer sustained serious injuries. All injured persons were transported.
3: Ku langutana kambe ka mahungu ya awara yan'we, meyara wa masipala wa Greater Giyani Councilor Thandizi ta u andlarile mpimanyeto wa masipala eholweni ya vaaki eka siku ra tolo eka lembe ximali ka lembe ra 2025 kumbe ra 2026. Xiviko xigimeta mahungu ya awara yan'we. Ku langutana kambe ka hungu leri rhangeke mahlweni, va ndzawulo ya swimakiwa laha ka xifundzankulu xa Limpopo va vula leswaku phurojeke ya gondzo emigangeni wa magomani yi nga sungula lembe leri endzhaku kavanyeteka mayelana na ku cinca ka xivumbeko xa gondzo. Ku gimeta ka mahungu ya awara yan'we yan'we nakona ka awara ya 2:30 ku bile awara yan'we. Lungile Malepani e vuya kahle na tinhlokomhaka sweswi nongona ku wa Jisar Talk ya amahlweni na Don Khalanga Mathebul enhlikani.
2: Eka Jisar FM. Marina Mbangobe.
6: Mahlabi Bricks and Sand. Love. Iba shabisa vanduma ba misava na switina. Ba shabisa the mixed bricks, stock bricks, medium block, big block, the interlock 3060 to domestic pavings. La. Ba tlhela ba shabisa na misava hinkwayo. Uku hamba ra hamba ra ka yona. Boy sand, river sand, croft sand, bubble stone. Ingaba chekelela ka Facebook na TikTok. Iba Mahlabi Bricks and Sand. Ku bona mintiro ya bona. Unga ikuma eka email ya admin@mahlabibricks.co.za. Tsundzuka leswaku xixika lexi va chiche mitsongo ya vona eka ti-product ta vona hinkwato swilo la swi chipe ku chipa va kumeka egiyani opposite na Buick Hardware u nga va foyinela eka 015-812-0848 eka Malamulele a R81 Road 076-048-0108 ka Mamayila 072-325-6828 na le gandlelani ka khani va kona 082-724-2000 Mahlabi Bricks and Sand na hi xitini hi khoma nambara khombo ra ku lahlekeliwa hi varhandziwa va hina ri humelela hi nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan u tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala Kokholo Funerals yi kona egiyani Malamulele Bushbuck Ridge na le Xawela a Joni tihlanganisi na hina hi callback WhatsApp kumbe u yi foyinela eka 082-584-32 01 kumbe 078-173-9459 u ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava society kumbe buku ya yena yi donini ha mi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle ha mi amukela Kokholo Funerals hi Kokholo eka swiyimo
7: Enzelela dumadwe gyan na Malamulele namuntlha naswona u tava u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka tikumelela duma steel roof tile hi 99 rand 90 ha yin'we IBR 0.4x6 meters hi 399.90 fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla 329.90 ha yin'we xana u nga va u lava xikweleti u nga kuma ku tlula 500,000 na capital Putisa kwala shtolo Latuma Where you save and score Capitec is an authorized credit provider An FSP Initiation service fee Nashona Kuna shipimelo
0: Alright, nkenso sinene ngwe minga rumela voice note ka topic lai endleni ro sungula minga tisusi ti ta tlangiwa voice note letiya loko hi kha hi burisana loko veni ku na mavonelo man'wana lama mi nga na wona mi nga tlhela mi gandliseta kwala henhla ka ti-voice note letiya hinkwaswo ta va nkarhi swi tlanga khumela timinete kumbe awara ya n'we i awara ya vumbirhi ka nongonoko wa GCR talk kambe etilweni ta vahaxi na honorable Poran Makhuvele ni tolovele ku sesi Ya, e comrade Poran Makhuvele na vona le ndlindza ba ha tsundzuka leswaku ba veka vandla ra ANC basuka ba yaka umkhonto wesizo kunga MK basuka ba yaka Action SA sweswi bulavulela ka Action SA kambe abatanga haleni ku ta campaign na vandla kambe la ku bulavula ngopfu hi timhakata budget lei ayi bulavuriwa tolo hi mayara wa masipala wa Greater Giyani bona tsundzuka ku veleka vandla ra ku neta eka vandla leri rifumaka so hi vone swilulamireni ku va hi va vitana hi ta va na vokwandlweni ta vahaxi ku va va hi byela hi vuenti mavonelo mavoho ka ku va yimana yona budget ke himpela masipala le ku tirhindlela yi nga fanela kumbe e-e ene nakoho hikokwalaho ka yini enhlekani mamukerini
8: enhlekani budoni na vayingiseri va n'wina ni khensaka ku amukeriwa hi xitichi xa n'wina na xirhambo xa n'wina
0: ekhensa swinene na hina ku va mi xixime xirhambo xa hina loko hi mi rhambini ka nhlikani wa siku ra namuntlha. Mo veta mi hi byela ku America budget tolo mi swi twise ku yini ene mi ri yini n'we?
8: No, ni khensa xivutiso xexo Budon, mara na ku ya mahlweni kombisa ku ri ntirho lowu endlaku hi station xa n'wina ha wu amukela swinene tanihi vandla ra Action SA, ngopfungopfu hi mhaka ya ku sweswi hanya aka minkarhi leyi vanhu va ti-radio station or media industry yi kuvakaku minkarhi wo tala yi ri bias, mi kuma ku va nyika airtime ka specific party mara lexi station a xi hlawuli munhu xa swi twisisa ku it's a radio station. Ku vulavula hi xivutiso xa n'wina Budon, tanihiloko se mi tivise khale ku ri mina ponani wa ka Makhuvele sava honorable swi tirha andzeni ka ti-council mi voni na yi suki ntolo ya ti-title. Mina hi mina ponani wa ka Makhuvele ni ri muakatiko kwala Greater Giyani Municipality ni karhi ni huma aka wa 12 but hi ku beburiwa ni beburiwa a gandlana na ka khani ahansi ka misava ya Davezitha Nhlaniki. Tanihi Action SA tolo loko meyara va ta va va nyikile xipichi xa vona hi vuye hi yima kwalayani loko hi nyikiwa opportunity ya ku ri hi nyika hi hlamula xipichi xa vona laha hi nga fika hi kanetana na swona hi tlhela hi nyika na ti-reasons ta hina mara hi mhaka ku vayingiseri a va nga ri kona vayingiseri lava ku nga vaakatiko ni kombela ku kombisa xin'wanyana ku lexi endlaku ku ri hi kanetana na xipichi lexiyani. Xipichi lexi a xi vulavule ngopfu hi delivery I think mayara va nga va repeated the word delivery for more than 16 times and then va vulavula ngopfu na hi ti-development va vulavula ngopfu na hi ku ku ta va ku ri na yini leswi va vonaku ingaku swi ta antswisa vaakatiko mara lexi nga xa hi tlhava lexi nga endlaku hi kaneta hi loko va vulavula hi mhaka sports center lexi nga kona laha a section E lexi va nga vulavula ku ri xi na budget yintshwa ya kolomi ya ka va 10 million rand leyi lavaku ku hetisa stadium na ku xi lunghisa. Xivutiso xa hina xo sungula aka meyara lexi hi nga va vutisa kwalandeni ka holo i ku ri loko sweswiwani va ku ri ku na budget yintshwa ya 10 million rand leyi lavaku lunghisa stadium lexiyani xana 29 million leyi nga hakeriwa back then yi akhawunteriwe njhani? This is because Budon mi ta agree na mina ku ri loko sweswi mo teka 2 rand mi nyika thinashi ku famba i ya xava lofu ra xinkwa ivi a vuya a xave chepisi a nga vuyangi na xinkwa mi nge tlhi mi fika laha ku nga va ku na ti-consequences management na accountability mi wu nyika 2 rand yin'wanyani mi ku famba i ya xava xinkwa before mi humesa 2 rand yin'wani mi fanele mi lava ku tiva ku mali liya yo sungula yi ye kwini swi endlise ku yini sweswo timhaka ta ku va ku ri hava ku ri hava ku ri na lack of accountability swi ye swa hi endla ku ri hi ya ha pfumela ku masipala wa hina wu dya timali ene timali letiwani ti dyiwa through ti-tender because munhu wa swi kota ku nyikiwa tender ya 50 million ya ku endla xikontiri mara loko a heta xikontiri xi nga helangi va ku it's a 10 kilometers project ku hela ku endliwe 2 kilometers mara mali hinkwayo ya hakeriwini. Then you ask yourself the very same contract leyi nga nyikiwa mali yi nga heti ntirho la Giyani mundzuku u ta hlangana na yona Pulukwana leswi komba kahle ku mfumo wa hina a wu teki vaakatiko serious. Loko mfumo a wu teka vaakatiko serious loko munhu a nyikiwe mali a nga heti ntirho a swi ya vula ku ku ta va na ku blacklist wa khampani ya yena yi nga ha tirhi kumbe hi twa va ku va ri ikhomiwini hi leswi nga endla ku hi hela a kanetana na xipichi ene nakona Budon ta agree na mina ku hi ku ya hi matirhelo ya ti-tender loko va ku ri ku na 10 million rand a wu vhi i nyikiwa yona xikan'we i nyikiwa hi switsongotsongo ku fana na yindlu loko ya akiwa ku na ku basisa xitandi ivi munhu va ku sweswiwani ka 10 million ya wena ku hume 100 rand yo basisa xitandi ivi i cela foundation va ku ku hume mali ya foundation ntsena ivi i aka swikhumbi i aka fenster sweswiya mali yi huma hi ndlela yaleyo mara a Giyani u ta va surprise because mali ya 29 million rand yi huma hinkwawo yi nyikiwa a contractor but then the contractor a hela a famba na mali stadium xi nga helangi na wa budgeting another money sweswi swa hela swi ya mi komba ku swi vula ku ri mfumo wa hina wu dya mali through ti-tenders so that is the main reason ya ku hi objecta the issue of accountability and also we felt ku ri as Action SA ku ri mfumo wa hina a wu swi koti ku investa aka development the real development ya tiko ra hina hi investa ngopfu aka ti-tender leti ti for me tender is not a development because tender Budon loko sweswi ni mi nyika tikhampani ya n'wina tender ni mi nyika 100 million i ya n'wina na ndyangu wa n'wina mara loko sweswo no teka 100 million ni ya xava timisava aka Davezitha wo karhi hi sungula ku endla mapurasi lama ya ku ri mapurasi ma yini ma masipala hi thola va akatiko va Greater Giyani Municipality kufanele swa khala va swivula va ku akurinele ka murimisi va ya ndhawini liya va ya tirha va akatiko va Greater Giyani Municipality va byala tikhavichi va byala yini yini va endla na mavele va kanda ivi se va ku Greater Giyani Municipality yi na mugayi wa yona mara swi nyikiwa vito ro karhi maxana va ku a hi korhekeni ku ri mugayi lowu fambaka wu supplyiwa akatiko hinkwaro ha swi tiva ku loko ku ri mugayi lowuyani wu kande hi don loko ku ri ku i xavise masaka ma 30 aka masaka lama ma 30 ka mugayi lowu nga kanda hi don swi vula ku mali ya 20 wa masaka yi ya aka don mali ya 10 wa masaka yi ya aka masipala leswi ya ku ya ku pfuneteni aka revenue collection mara masipala wa hina loko va ku ri mali yi le ku tirheni va ri mali yo tala leyi nga vulavuriwa ka timiliyoni leti nga vulavuriwa laya close to 100 million rand i mali leyi ya ku aka ti-tender a hi mali leyi endlaku nchumu kumbe xani ku aka tifeme because mina for mina development i ku va va ku ri ku na feme yo aka yo rhunga ku tekiwa vaakatiko va Greater Giyani wadi yin'wana yin'wana yi teka vanhu va ya ndhawini leyi va hamanampundzu va pfuka va kona va ku hi aku rhungeni ku ri swa ka masipala loko munhu a xavisa xibelani a endla xibelani xin'we xi xavisiwa xi yisiwa a kule ivi then loko a xi xavisa hi 5,000 na stock 3,000 yi yisiwa aka luya a nga xi rhunga 2,000 ya aka masipala then it goes to the revenue collection ivi yi swi ya create more jobs kahle kahle ku ri mfumo wu tirha kahle mi fanekele mi involve vaakatiko na vona va karhi va nghenisa mali hi tindlela to hambanahambana na n'wina mi tikuma mi karhi mi tlherisa hi ndlela yaleyo so hi leswi nga hela ku hela hi ya vutisa Budon ku xana hi la ku tiva ku ri loko mi vulavula hi Shangoni Gate because speech ya mayara xi vulavule na hi Shangoni Gate leyi nga ta pfula hi vutise ku i vanhu vangani lava sweswiwani masipala wa hina hi ku ya hi swona masipala wu na mali yo fanele yi tree endla yi traina vanhu a ni rine masipala wa hina wu teke vanhu vangani wu va yisa a training ka tiward hinkwato ta Greater Giyani Municipality leswaku va ya kuma ti-necessary skills and va ta kota ku loko nandoni va ri Shangoni Gate yi pfula va kota ku va va karhi va ya tirha kona swihi sweswo a swi le ku humeleleni hi leswi nga ta endla ku munduku loko se Shangoni Gate yi pfula hi ta vona vanhu vo ta va huma hi le matikweni ma le handle va ta tirha a Shangoni Gate loko hi vutisa hi ku va hi ta byeriwa ku vanhu va Giyani a va na ti-skills it's true ku training alone might not be enough because swi nga need na experience loko ku ri ku vanhu va training Budon as a municipality you can also do what you call exchange program you can go to areas leti ku nga khale ku ri na ti-mining ku ri mining industry so fanele swa ku maxana ku ri tiphaka ni rine mi fika mi kombela mi ku hina vanhu va hina va Greater Giyani Municipality hi va yise ka xikolo xa ku so va dyondzini va pasini va na ti-degree va na ti-diploma hi kombela ku mi va nyika just experience leyi va nga ta va va karhi loko se ntirho wu sungula ku tirhiwa va va va ri na yona then you make a deal with that municipality kumbexani for you to give them experience hi ta va hi ka endla leswi na leswi maybe Giyani hi yona yi nga ta va hakela loko va ri kwala ka n'wina ntsena ho lava only an experience a hi lavi ku va ta va ta tirha hi ya vulavula na hi mining leyi va nga vulavula hi yona ye leyi va ri le kwini aka mavalani is still the same thing ku ri how many people have we prepared so far ku ri ya va trainer so for mina when you say we are developing a municipality it goes hand in hand with what you produce not what you also give out because tenders doesn't bring back money to the municipality it actually takes money out of the municipality but if we can train people masipala uba ku ri na vanhu lava va nga va trainer direct ku va ku ri ti-engineers that are trained by the municipalities will get to a point whereby na loko ku fanekele ku thoriwa ku endliwa ti-project ta mapatu ti-engineers ku ta va ku ri direct from the municipality ti-consultants ku ta va ti kha ti huma ka municipality because these people will be working for the municipality ku fana na vanhu lava kumaka va endla vudokodela mara u kumaka u dyondzise hi mfumo a hela loko a vuya xikolweni a ya a tirha ka public hospital mara loko xikolo loko ntirho wu huma wa yena u hela a va na surgery ya yena so you can also do that you can also have those kind of things to make sure ku ri mali ya tshama and mali yi pfuna vaakatiko so on the basis ya the ya accountability lack of accountability na lack ya ku va hi nga swi koti ku for ku va na what we call forward planning na
0: timinetse kumbe awara ya n'we ni rimbombomela according to your statement hikwihi na masipala mara tiko ri kha ri mbombomela hi nga voni development ko va ku hlayiweni ka timali leti maybe hetelela ku hi nga swi voni ku ti tirheyini sweswi ni ya hi statement xa n'wihi lexi mi nga xi hlamuserisa hi swona
8: exactly what I'm saying ku ri mali if you had like a miri kona Budon tolo layani a miri mfundhisi wa hina wa siku hi khensa xikwembu hi vutomi bya n'wina the xi ni nga hlamulaka xana mayelana na sweswo Budon ikuri loko hi vula mintwini tolo nhlamurini ku I don't want to focus on the figures leti nga hlayiwa because each and every year ku hlayiwa ti figures to kar mara these figures every year va ta ku byela ku hi teke 10 million for this 10 million mara I'm boning chum a hi yene na vulavula hi sports center lexi nge le gandlanani ka khani ya vulavula hi sports center lexi nge le laha ka mageba laha patwini ya vulavula hi sports center leswi nga hala ka vagawula loko mi cheka those sports centers a ti le ku tirhisiweni ka nchumu ask yourself kuri I yini lexi a xi hi motivator kuri ti-sport centers letiyani ti va ti ri kona hambi ku ri yona ruling party na loko yi va na ti-event ya yona a yi se tshama va ku sweswiwani hi teke event hi yisa kwini a stadium a sports center xa ka khani kumbe eka gawula kumbe aka khakhala leswi a swi ta endla ku swi ya create swi pfuna vavarini van'wa swi mahusa va tindhawu letiyani loko va ku na ti-event ti tisiwa kwini a Gyan town leswi swi hela ku no loko va fanele va tlela ti guest house ani va tlela aka ti guest house ta vangana va vurhangi va varhangeri leswi vula ku u kuma ku maybe kuna a specific guest house leyi mi swi tiva ku always loko va ku ri na vanhu va ruling party va tlela ka yona tivutiseni ku loko ku ri ku about development why na ti guest house leti nga le makaya ta vanhu lava ti pfuxapfuxaku hi nga hi ya va pfuna leswi nga endla ku tolo mi ni twe ni vulavula hi timhaka ta ku ri loko hi vulavula hi ku ri va ri ku na mayoral tournament budona ni ri ne I objected the issue of mayoral tournament then vanhu a va ni twisisangi a ni nga ku mayoral tournament a yi fanangi yi va kona mara a ni ku ri this mayoral tournament we know ku ri always va ta ku na ti-team ta 10 and these 10 teams ti huma aka ti-ward tin'we always and the reason why in those wards ku va ku ri na those teams ta ti-soccer teams na ti-netball teams ku va ku ri na munhu n'wamabindzu aka village yeleyo kumbe ka wadi yeleyo loyi a fanela ku vafana va kwalano a va xavela tikitiso ka kiti ku va hamba va tlanga ni ri ne so what happens aka tiwadi leti ku nga hava n'wamabindzu wo pfuna vanhu valava hi leswi nga endla ku hi action exit tolo yela mi hi twini hi proposa ku a ku fanele ku va ku ri na ward based budget ni ri ne leyi a yi ta endla ku ri ever a hi vuli ku va nyika tikhanselara ti budget letiyani mara every year ku va va ku maybe 100,000 ya ward 1 ward 2 ka fika ka ward 31 ni ri ne leswaku ri in that ward ku va ku ri na vana lava va tekiwaku va karhi va develop-iwa hi tindlela teto tu hi ku

0: All right, Dickens, this is Nene. I'm actually at 060-8875942. Lan Labakale Shaku. Mingenele Lami, Zelak Miss Bonsak and Sikari, Mam Kerry.
1: Uko, Mingani.
0: And I saw my fucking in Gongway. In.
1: Sasa wana nuko bela mawa kongwa na ngantu ku nuko bela mawa kusuka mawa la ulani mawa na ili bela wenga tui ndo fumulo luko usuku la kungena pakano utrashi lushi anya iva cha vitrangwa kutu mwa ngula wakanga wabon wapa tega tera sisi kama magamu ukar ba drama kya mu lenga kena mu nu shiwa shara ni mu nu muga mara ba drama kya mu lenga nda shawa ni makama nda shawa na shi anya wakato shi tabi kuna stadium la ti wapi baka shibisha hanyo shima kati ibe ba tena ba ngeisa ibe tira mulo wangu laba haku shigwe bewa nesu nga sumaka shike stiwa jwa mpula wawa shigwe bewa nesu nga sumaka afana umaka stia sneni kusinga famu na mpula kota nima blo nima nga nima fambi mpula ibe vata masumita ibe tira nishabon sasa ataka ti mali wa wati mali wa chacha mavitu kala vita rechichu inaoma imali mwuro loko wataka mali ya baku mandao tena kurimiwa kunda swa agriculture so swi swivula ku le mali liyani a swi ri kahle manje na loko ikhaya huma la ikhari hi kuma kwala ku swivana ri hinkwenu mara vana vandleri ka swona vana va tiketela ka swona swi nga ku khale va ri chavito hi chavito va nga tsutsumi a va endli ku fana na lamuti loko n'wana a nga ri karhi kumbiwa n'wana wun'wana i va chiwa vito n'wana ra daku a ko chiwa vana va khale va nga kona mani a va kume ku kuona n'wana wun'wana ka ku chiwa tanihi nyiwana a chiwa vitira yero i nyiwana n'wana yaloyo se mi tlerisakompa n'wana loyi wa khale a fambaka mi nga ku tsutsumeni mi n'wi tsutsela yena vitira yena n'wana yaloyo ku ri i kona wa tsutsumela vitira yena se a swi

0: mahanyi lama nga na vonani hi hleketo ra vonani nakona mi tikombe vun'wana n'wina mi kona n'wina ku nga na timaiora va tela nga na timali wo nga na timali na tumbela swolo hina vambe ya n'wana wa le hekichumu mi na kuni nga naya ku pfuxa vonani ya pambeni nakona ku hluvusa tiku na enkomeni ya ra kwalaoveni wo nga na timali jonani vonani va na mihlehetle hanyeke mi pfuxetiku ku mahlweni kombe sweswo swi vonani ntuku wa gaveni kwala swineka diza mina kwala tshamaka vonani dangi
1: inkomo hi can see
0: dangi
1: dangi o va fambinisini a mi kwami swi twangi ku va huma kwihi okay inkomo hlikani mamukeri
2: ehe
1: ahi minjhani
2: i pfukile minjhani byae
1: mi teka mani oh i pfukile minjhani
2: i pfukile bavo
1: ina kokwani gavena ni nga ri ku mi twenseni mi twa kahle
2: n'wi wulela ta mcindu tiwo cata wa ka marinda nhlanga wa ku mavele mi pfukile ka khomba
3: mpfukile minjhani gwena mpfukile
2: mani pfukile n'wana wa mina exi mina no la ku khensa ku vulavulelerera emhini le ku khenseni ka ku himpela nga hembi ntukulu ntukulu wa gaveni wa ku yevula mina loko a ko huma 10 va marito mo fana na le mami ma vulavulaka ka n'wahulela kumbe giyani a yi ta ncinca yi wisa ku yima hi nhloko yi yima yi ku ti ku fana na man'wani matiko yi yima hi milenge khomisa mi sweswo mina no nghenela ku seketela ku ni lo tshama le wacheni ni yo teka radio ni veka dono kwala kusuhani se ni twana n'wi makhuvele kwala kusuhani mativa swindlwani leswiya a ni ye giyani tolweni ni yisa n'wana xikalwini va kha va vulavula lava nga na vutivi bya swona sweswi mi swi vulavulisaka swona hi ni van'wamalangutani a no langutani ri ku hlamaleni ka ku swindlwani leswi nga dya mali ya magidigidi ya mamiliyoni sweswi nga kwala tlhelo ka ndlela i ve loko va kha va xavisa laya va ta hakela mali yo nge leyi va nga yi kumiku hi siku rero mativa khomisani sweswo mi kuma 10 mi kuma 20 hi kha hi mi seketela ni ya mahlweni mi le ku ndleni ka swona onge mi ngo pfuxa ri rihangu ra ntlangwi si ri ya swi ta yima hi milenge hlayisekani nkomu
1: inkomu yi can see
2: danke n'wananga
1: inkomu nkayi wa timinete ami ku okay i can see nkayi wa timinete ku be kumbexana ku nge se ba awara mbirhi ku ta ku ri awara ya ku hetelela eka nongonoko wa GCR talk laha hi burisanaka na sisiponani kasi half past 2 hi ta va karhi hi taka va xiphorisa hi twa leswaku va hi khomeleni va hi nyika swiviko swa vugevenga enhlikani.
4: Hello minjhani
1: hi pfukile minjhani
4: a va khensa vanhu valava leswiwami ku vale ku yi tirheleni ngopfu
1: loko a ma kota ku ni tlakusela voice ni kota ku mi twa kahle
4: a ni ku a va khensa vanhu valava va le ku yi tirheleni ngopfu
1: hi
4: khensa xandla hehla ka xin'wana xandla i Floyd Masiwa ka gongongo
1: a mi ku mi khensa va hi va masipala kumbe sesiponani
4: hi khensa sesiponani a khensa masipala
1: all right inkomo yi khensile a ni twavaka hayi va hi tirhela va khensa ku se ku khensiwa va masipala sesiponani tsundzuka miyingiseri mina na GCRFM a hi na xiave ehenhla ka mavonelo ya miyingiseri mavonelo ya miyingiseri i mavonelo ya miyingiseri na leswi sesiponani va nga swi vulavula hinkwaswo a ni na xiave a ni phati ya swona no va ku tirheni ni va nyika access ya ku va va hindlisa meseji lowu va nga na wona enhlekani hi mamukerini
5: ahe minjhani
1: hi tshama hi pfukini ngon'wini
5: epfuke a ponani leswo swi vulavulaka wa tiva swi sasekeni ngopfu hi na hi nga nghena na wena sukani ku sela loko wa ha ri ntsongo wa ha ri ka greatari u tlharihise sweswi eyi hi leri u lo beburiwa a tlharihini n'wana loyiwani hi ngheni yena xikolo i sani mina lava vulavulaka hi ponani hi leri u tlharihe ngopfu hi ngheni na wena xikolo i nkomu yena mahlweni n'wana ka
3: hinaom
1: inkomo yi can see a ku na nchumu wo tsakisa mani ku mi kuma na ti-support to suka ka ti-classmates leti mi nga tshama mi va na toho swe swa ku taniya eya it's very great ku fana na ku supportiwa hi vanhu lava humaka na vona tikweni rin'we a ni va ri profeta a nga za a voniwa ri nchumu a nga tekeriwi nhlokweni ka tiko leri a humaka ka roho ya mara once u za wu ndundzuzeriwa u themenderiwa hayi they are seeing something good va ri yini laniwani va ri loko sesiponani mama dimpo mester magagani mester mabandla floyd xivambu papa penny van'wanyi va n'wa tipolitiki tsonga a vo hlangana va endla phati yin'we a swi ta pasa i mavonelo ya miyingiseri a va tsalangi vito ra voko hi vomani nhlikarhi hi mamukerini a hi mpfukile a hina hi tshama hi pfukile
6: sesiponani ani
1: Mm.
6: Wo tshula matisi hi kota ku swi vona ku

0: Thank you so much. Khumera timinete kube awara ambiri e awara kwe telele ka nongonoko wa GSR Talk. Asimelo kwenye gimeta 326 itabariko na vele nongonoko Bampa Reloaded. Lama ngatam niketa music mongo, lama famba kumakwini. Ya, lama ngatam kamiti pina kame shush, arti nkringen, arti problemen. E nongonoko wa te probleme lo. Alright, ya mwase nongitaka tinkringo. Mi bzela kumiri inwe, mbula wlelo manpona nbangaba na wona halin. Ati ndinta ina ta tabo ash kuna voice note laile
1: ahe bodono arina nwina ina nwina mfambi mirinweshe ekare khesa xitiji xesho xika xi hikomba ku vanhu lavanga na nyiko vanga na vutivi xikwembu xinga vankotisa hakhesa swinene mata leswi va swivulavulaka se sponani e mhaka ya koka ngopfu leyi u nga yi hleketelelangiku ku va nga yi vulavula yo xikwembu a xi va endle tintswalo a va vulavuli ku ya emahlweni a va vulavula va khensa swine sweswo swi va nga swi vulavula kwalano swi na koka loko a ku ri ku ha swi twa a hi ta endla ku ri hi va seketela leswi va swi vulavulaka hinkwaswo mina a ni ta kombela sesiponani loko a va kota na ku lwisana va lwisana eze na lavan'wana va vona va va seketelaka va lwisana na vona ku ri timhaka leti ta ku ku tekiwa mali yi fumbeliwa munhu a ya ya dya na ndyangu wa yena a ti fane ti herisiwa timhaka leti ta tithendara letiwani hi tona ti ni ta ku ku mali yi nga voneki ku yi endla yini ende mali yi kona ende mali yi tele ngopfu mara a yi voneki ku yi endla yini hi mhaka ya ku ri yi teka yi nyikiwa munhu wun'we i va ya ya tipfulela mabindzu yena n'winyi a ya ya ndla timhaka ta vukorhokeri bya le ndyangwini wa yena ku nga ri vukorhokeri bya vaakatiko se sponani vulavulani ku ya mahlweni mi lwisana na swona timali munhu teti va kha va ti dyetetelaku timayinti yo tshama hi ku hi tona leta va fane va endla ku ri va pfula tona ti kota ku ri ti hungusa vanhu lava va nga tirheku va kota ku kumeka va kha va tirha va kota ku hanya se sponani xikwembu a xi mi kotisi ku ya emahlweni a ni nga ta vulavula ni ya kule bodono ha khesa swinene ha khesa hi vuyelela ka leswi va nga ku swi vulavuleni swi na nkoka swinene a swi endli swona ku ya mahlweni hi leswi swi vonisaka swona hlayisekani xitijini inkomu
2: amen ni khensile swinene man khensile swinene
3: ikhalanga hlikani ka vayingiseri hlikani ka sesiponani miyeni wa hina mo vula ku ri hakarhi ha mitwa mona hina hi kombisanyana swin'wana na mina ni wun'wana loyi budget ya tolo ni nga yi twa yi karhi yi hlayiwa na mina ni ve na swivutiso ni ti vutisaka swilo leswi va swi hlayaka a hi sunguli ku swi twa va karhi va hi byela ku swi tandliwa ende timali ti huma ta ku ti ya ku swi endleni mara loko hi sungula ku landzelerisa swilo sweswo a swi le ku endliweni kavula na mina ni yi twini mhaka ya stadium kavula hi nge swi tiviki yaliya yo sungula yi ndlisiwe ku yini na yaleyi ku ta ndleka yini mara mina lexi ni nga xi dyondza hi mfumo lowa hina wu nga ku hi rhangeleni va hi dyondzisise kahle ende va hi tiva kahle hina vaakatiko va Giyani lexi va nga hi dyondza va hi tivela xona i ku va hi voni ngaku a hi vileli va swi kota ku hi hlukumeza kumbe ku hi twisa ku vava kumbe xani theme yo karhi leyi va nga ta va nyikiwa yona loko va nyikiwa 5 years va swi kota ku hi hlukumeza 4 years loko se va va ku ya ka ti-election va sungula ku ndla ingaku va hi rhandza va ndla ingaku se va kota ku tirha ivi loko va hetile sweswiya ku fana na sweswi va ndlaku ingaku se va lava ku tirha va nga ku bayiziseni ka vaakatiko ku mi ta kota ku rivala ivi loko mi rivala hi tlhelela ka back to zero me loko ni nga swi tiki vaakatiko va Giyani kumbe swo vona hi mina kumbe mi le ku swi voneni sweswiwa loko wo tita twa ku meyariyana he meyara a nga ha tshami ofisini heyi vakhanselara va fanele va tshama vanhwini hi fanele hi va na timithini mithini heyi vhiki rin'wana na rin'wana loko hi nxi mikari leyi n'wana timithini leti va ku va tshunela kusuhani na hina a va nga ri na tona mara sweswo ku vona ku se ti-4 ta November ti fikile ve ri va sungula ku tshunela laha hi nga kona no ni nga swi tivi ku vaakatiko giyani kumbe leswi voniwaku hi mina n'wami swi voni na vombani mi byela va tikombe ingaku sweswi va lava ku tirha a ku na ku tirha ka nchumu ko va leswiya swa ku loko ku fika ti-4 ka tin'hweti leti nga sala hi bayizisiwa va ndla onge va lava ku tirha loko hi heta ku vota hi tlhela hi tlhelela back to zero sesi wa mina mina mi twa mani mi mitwa swinene xempe ma vona loko ku yiwa ka mfumo ya miganga leyi vanhu va ka hina a ni tiki voku va nga swi twisisi na swi kahle ku hi vhotela munhu loyi at least a nga kusu a ni ri va vhotela sesiponani sweswi no kombisa a hi languseli vanhu lava nga kusuhani na hina lava tivaka nhlupheko wa hina hi ringeta ku va bela xihambano hi tshika ku vanhu lava va taku hi le kule mani vula wa ta hi mbombomerisa hi le ku swi voneni ku hi le ku mbombomerisiweni hi va lava nga kwala va hina va lava phati leyi nga ku fumeni wayi mara hi nga ringeti van'wana sesi wa mina matwakala mani ta ku vhangele mi yi chumayelaku yi chumayeleni masiku hinkwawo lava tekaka va ta teka lava tshikaka va tshika mara ntiyiso mani vula ku sesi wa mina mi le ku wu vulavuleni Xikwembu a xi mi katekisi. God bless you, my sister. Abehli ku na le kingobeni.
2: Amen. Thank you. Amen.
4: Wa ri ndenga lowunene na vaxumi tatana Khalanga a xiticini a tshemba ma hlayisekile na vuyenti bya hina nkulu wa munhu. Tatana Khalanga, loko vatswari va lova va ni siyela dulu, ni sala ni kuma mali ni nge fosteli ku tlela dulwini. Ni vula leswi hi ku ni vatwini na n'wina mihlayini muhaxi mu ku a va tangi ku khampenini mara. Mavulavulelo ya vona hi gina hi swi vona ku leswi ku campaign a ni se hi xile tatana Khalanga ni nge tleli dulwini ni ri na mali hi ku vatswari va lovini ni nga bi dulu leriya kumake vona ku na holo leyi nga makiwa sweswi ya leyi a va ri ka yona valava mihlana haliya ya kweleli leyi va nga yi tshika leyi ku nga tshama ku dlayiwa vahlapfi van'wana va cheliwa frijini yi nghena kangani ka leya sweswi tatana Khalanga no sola kwalaa ko cincacinca mavito lama nga thiwa hi tsan'wisi mara leswin'wana swa thunyiwa tatana Khalanga xilo xa hlakala swi ta wela na vanhu tatana Khalanga ni ta nghena ni eka mhaka ya ka Siyandhani ya airport ka Siyandhani a va na airport i swa mfumo loko mfumo wo teka maphepha ya wona na vulawuri laya a nge yi pfuli Siyandhani airport swin'wana tatana Khalanga a hi la ta vulavula mavandla hina lama nghenaku sweswi i mandlala tatana Khalanga loko no mi byela ku mbyana yin'wana loko yo bonga yin'wana yi ri ku dyeni ka rhambu a yi lava ku teka rhambu leri ya yi dya na tin'wana timisana na liya yi bongaka loko yi ya ri kuma yi ya bongela tin'wana se hina hi karhele tatana Khalanga ho vula ku a va khampeni va ya mahlweni leswi na vinyi leswi a swi tlheleli ka vinyi va swona hina vantima swi hi tsandzela kule swa hina yi ku phikizana na ku kanetana na ku solana tatana Khalanga mataleni hi mina ni ri kwala Venda leswi a swi kona leswi danke
5: Vaxumi na haxi ni njhani hina hi pfukile na vavhakachi va hina kwala xiticini hina hi la ku ri mina ni na ku rhandza ku seketela sesiponani hayi sesiponani xem loko mo ku va vanhu va ku mi seketela xem xi leswi mi swi vulavulaka hinkwaswo i ntiyiso loko mo kuma vanhu va ku mi seketela ingaku phati leyi nga kula onge phati leyi nga endla swona mina ni vona timhaka kahle ngopfu hinkwaswo leswi mi nga swi vulavula sesiponani i mavonelo ya mina malama nga ta masala va beta leyi aka ni ku ri a zamani mina inkomu
6: hi bodon na sesiponani kwalani a ni ta komba ku vutisa ku va mavonelo ya mina ku swi nge endleki sesiponani na lavan'wana vo fana va boteni ari ku nkovani vo fana na va Floyd Xivambu na van'wana lava va nga ka vavandla mo hambanahambana va fuma phati yin'we ya la Giyani va yi endla leyi nga ta khoma masipala wa Giyani na swi nge endleki na hi ku hlupheka hina vatsongo machangana a ku va xivutisi ya ku lexana swi nga endleka na hi ku vutlhavi byi nga na byona byi ente ngopfu swinene mavyi to gina se byi nyamalala hi ku a byi byi va byi nga na support mara ku endla ku va hlangana vanhu lava kumbexana swi nga twala mahambi leyinene inkomu i pheyo nana ka bode

0: Alright, kensa swinene lo karna lavalava ku veka mavonelo kombe mbeka henge se hambana na sisponani amoyeni loko mi ri koho moveta mi hi bela riqingho sweswi kumbe mi rhumela voice note kumbe mi hi tsalela kunene hi kota ku tiva leswaku n'we mi ri mi swi vonisa ku yini kumbe mi ri yini hi timhaka letiwa i khense nkarhi wa n'wina sisponani marito ya ku hetelela okay before marito ya ku hetelela hi lava va ri mi nge se famba i nhlikani mamukerile
1: Hashtag shalom kwan vatukulu mpukini na vashomi.
0: Kwan kosa itama yifukini ngongwe?
1: Mpukini na shitwana na vantukulu vapukini kubakari babeka milantu kwa la uze.
0: Hmm.
1: Ah, anna kubakutisa. Nolaba, mrisengo kuti homu, ilukari ame wakurisa ti homu, antala mkurisa tinkwizi lebe atrina utoya.
0: Hmm.
1: A ni kota ku ti vatla timhondzo ku ri ti kota ku tshama letin'wana ti humanga ti tsutsuma se leswi ni lava ku byela vantukulu ni va ta va kombeta ku va nga heli matimba kumbe hi marito yan'wana lama ya paku ya nga ti kahle laha ku nga na swilo swa kahle a ku na crowdi laha ku nga na swilo swo biha ku na crowd
0: Okay.
1: A ta homu hinkwayo hi yevula ti ku ta tinhongani loko munhu o tala xitoki xo bola a ku ta xi veka laha kusuhani hi nga famba tinhongani leti ya tiyaleyi hikwalaho mi vona ku vanhu hi ri ku xanisekile maxangu lama a yova kwala giyani ntsene a ni ri South Africa hinkwayo yi rhangeriwe hi mfumo wun'we hi le maxangwini hinkwerhu ku vulavula va swi kota ngopfu mara ku endla va nga swi koti leswi kombaka lowu wo fuwa nkwezi yin'we a tshangeni swi nga endleka tihomu ta wehe ti nga beki se swi kahle loko pfa ku va na van'wani lava va taku na tin'wani xitsonga xi ri ndlopfu a yi fi hi rimbambu rin'we vanhu hi xitalo va na leriya ra ku swo fana kumbe ku vanhu va ntima maswita vatukulu vanhu va ntima swilo swa vona swi ta fana ni ze ni mi byela siku rin'wana ni ku mina na n'wina hi ri vambirhi hi nga hlayi vanhu vo tala munhu a nga hi nyika mali yo ringana hi nga endli swilo swa ku fana se laha ni lava ku a hi yingiseleni swinene ene hi nga chavi ku cinca hikuva va ta fana na lava va nga hi xanisa tipati leti mi vonaku ti fomiwa ti fomiwa ehenhla ka maxangu ya ku hi le ku xanisekeli se hi yisela ya ku hi pfula amaxangwini lama hi nga ka woho leswi vulaka swa ku loko rixaka ro yingisela ri kota ku cinca hi na kusukela hi 94 ku vhotiwa party yin'we ku cinca tipresidente ku va ku ri ta party yaliya a swi hambananga na ku sweka makwembe i chela timanga i sweka makwembe i chela mugayo wa dye makwembe se khomani hi mukhwalo avanhu a hi nga yingiseli ku fana ivile a hi nga vulavuli ku fana mo ni heta hi ku kombeta ku vanhu hinkwerhu hi tlharihini ko hambana matirhiselo ya matlharihelo ya hina a hi xalamukeni xumani kahle vatukulu
2: inkomu kokwani khensile swinene
1: okay
0: all right Atini mangwana ka 060-8875-942 itwa kunwe mi swi vonisa ku yini kumbe mi ri yini va ha ri koha ve le ku aleni va ri mi nga fambi va ri mi nga fambi nhlikani nhlikani mi yingiseri ahe amikweni
3: eh
0: mati va mitwa le hansi
3: i corruption leyi nga kona a hambi a henhla na le hansi problem ya kona le henhla le ya ku le henhla le va nga yi fumaku ku na timali le va yi hlamuselaku ti humini ti nga humangi ende ku ri loko ku ri mi nga zama ku ni ku twisisa ku ri ti humini le a henhla na va ta ku byela ku ri ti humini mara va ri xiwo ku ri timali leyi a ta humanga loko ti huma ku le handle handle ya ti humelaka ka vona va kona va kota ku vona question va kuma swi fikela ka vona ti na angi ti tirhile swi fanele ku titirha wona
0: I go to Kumitwa mingi se ri total am go to kutwala ntlengwe ngwana ba wanda tsema tsema am le kutwala enhlekani
4: a enhlekani bodong
0: a he
4: mo profana sa mo ya shit tumele go tine ka nda kwa tsa ngena maken bodong la isa ka mputu mo mpo ke ntsofana
2: ni fugele mjani ngwana man
4: poke la ame nda sona kwa lana.
2: Okay. Hi ta tshunela ka timakateto ta ti pipe a hi tona ntsena kuna isha ti bowl budon ti bowl ta bekeriwa xita ku hlamarisa bowl le ka mbekeriwa ku yona hi 100,000 loko ka masipala vaku bavekela bowl ya endla yi khotwa bo 3 million rand mara ati humi mati so i xilenga kona not only la giyani but nele mopani mara vanhu bele mabangeni hi mtwini ita mtshunelela kota ku twisa swirilelo swa nwina hi bona ku hi pfuna njani hi supporta njani mhaka ya nwina leswaku munduku swa nwina swa tshamiseka mhaka ya ti bowl budona ayile amabangeni tsena a hi mhaka ya mati tsena i mhaka lena ti bowl tinga tiku hinkwaro loko mopani district municipality na greater giyani ba endla ti bowl mati ya kona aya home seni va twile muyingiseri ni switekele nhlokweni.
0: Alright, ai tekeni lava enhlekani mamkeri.
5: Hello, Mjani.
0: Evukile Mjani.
5: Okay. Nana, kwa gongo mmoja vata vata chela kwa ti bolo. Eh, nako nasa tika na mati fere. Eh, na mati, eh, sila ti bolo ngo. Mmoja vata vata cheke. Mmoja phone. Kwa mmoja slama rene, banke.
0: Inko mikensi. Alright, vare risile moashi. Eh, abatwa si, kumbele ba ebutisela. Ena mati kuri ya ta hela rini la ka maswanganyi a ya humi hinkwako ku hava mati hala ta na pulani exikalavito. Right. A hi tekeni van'wanyana enhlekani mamkeri
6: tani bodo
0: hi tshama hi pfukini hi ngon'wena
6: pfukini ko mhaka ya twalo eu kaka ini na la mati la magezi hinkwaswo swo swa ku a swi ku fombeni ile ku suphekeni onge n'wana loyi a nga hi endlela swikota ku famba la mapatu lama a ya fambeki swi kelekeni swilo swo a swi fambeni n'wana loyi a hi pfuni kumbe a ta kota ku pfuneka hi le ku suphekeni vanhu va nghena na ndlala yo dya va tirhela swipartment swa vona a va ngheneli ku pfuna hina vanhu kasi va ri i hosi hi vanhu i mhani va hina khoneni
0: Inkomu Kensi.
7: Ngiyakuzwa.
0: Inkomu sesibona le marita ku hetelele ka vayingiseri.
2: Baba akatiko ni screen swirilo hi ku summarize ene minute mirile ngofu ya la site rele mabangeni la la ku hala ma site ya ba 14C 14B la mingo kuvekeriwe ti pipe leti mati ya ku ya kona yanga humeki ku nyikiwe munhu tender maramata ya humi ku nghena va kala ka gaula va rila hi ti boholi leti vongona tona mati aya humi hi switwini swi tekela nhlokweni marito ma mina mo hetelela ku ri va akatiko va giyani a hi yene ni ha kota ku ti vulavulela rito i rito ra wena va ri xihambani xa wena hi rona rito ra wena a hi sukeleni ku chava hi kona ku nga ta hela ku ri hi tshama hi ri avuhlongweni ku cinca loko ku fanele ku va kona a hi endleli hina ntsena hi endlela na vana va hina ku ri va nga tiva ta sala va lwa tinyimpi leti hina hi nga ti tsanda se marito ya mina yo hetelela i ku tiyisisa aka vaakatiko va Greater Giyani Municipality leswaku ri a ku vi hina hi vulavulaka ku ri hi swi lavisa ku yini ku vulavula a hi ku rhasa ku vulavula i ku ya hi ya endla leswi lavekaka leswi nga ta tisa ku cinca na ku kombisa vaakatiko hinkwavo va Giyani ku ri ku fana na mali ya mudende a hi mali ya political party i mali ya mfumo mfumo a hi ku i mani mfumo hi loyi a nga kona hi nkarhi walowo ni khensini swinene
0: inkomu hi khensini hlayisekani
2: a ni kombela ku va nyika tinambara ta mina budon
0: okay
2: tinambara ta mina i 064-801-6964 loko mini lava minga ni kuma kwalano ni kumeka ngopfu hi WhatsApp mhaka ku ti-calls ku fana na sweswi ni tshamela for 2 hours but dona n'wina leswi vulaka ku ti-calls leti a ti kha ti nghena hinkwata a ni nga ri ku ti tekeni inkomu hlayisekana
0: inkomu Kensi
8: Har Marovela Funeral Services hi lahla mrhandzwa wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand. Ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. U 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka ti-plan hinkwato hi ku nyika tona ATM ya 150 rand. Hey, i society yi nga ku nyikaka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand hey hi ri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani Malamulele Mukwakwayila Salema Jakanjaka Tsanini Makakapachi na le ka Maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na rhavi rintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 Nale Scorsese Wholesale endaka magazine hardware. Nale Karisaba e Kambako Village. Nale Taxi Rank Street e Mpenama e Kapani. E Joni hikumeka extension 4 e Parliament Street. Opposite Botley Store kuswana Ravi Ridge. E Ivor Park hile extension 3 e Freedom Drive. Kuswana Police Station nale ka Dr. Nyiko Medical Center. Nale Skadafi Winterfeld kuswana le Maname Lung Primary School. Tikele nshuku enle shaku. Hipu isaba ranzo wa mwina kusuka e Joni. Hipu ibu iseli mpopo mahala. Wishoko shoko. 065-525-4253 Kumben 074-751-4932 Armarubela Funeral Services Ali, take a chance Hekati kasmende ta Armarubela Funeral Services Nungina mlabaka kujoina Mille mkiswa ebukanga nyisi Lepsi ndruwa kaibangwana wakale kabatiru wa hina Minga pfumeni kwa kela jbukwa nshangwina Ishtarateni Kumben loku munu amtela ekaya Hakela mtena ito ofisi ntahina Nale post office egiani Nalo mitendela kakwa kona tsena loko ku ri na mavaya Armarubela Funeral Services vikani kukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932

0: Alright, skanka mo iveta I ba ekare amkela sergeant original records so emoyeni 25-40 minute ke se ba hora dia ya naro enhle ka sergeant mam kere
1: enhle ka mi khalanga hle ka nna le ka ba ise ri ka jesa
0: inkomo a cancer mi hi khomele yini
1: inkomo khalanga nge hi kombisa ku maphorisa ya giyani ya le ku hlotana na mihleketeleriwa andzaka ku dlayiwa ka munhu wa xinuna ka mugangeni wa ka xikokwana wa malembe ya 15 hi vukhale ku ya hi swiviko mutwisiwa ku vava u kumeke a hundza amisaveni andzhaka loko ku ri na swiviko swa ku imbeyiteriwile a ka xikokwani laha a nga vuya a tekiwa a tsutsumiseriwa a xibedhlele xa Nkhensani kambe a ku fikeni ka yena xibedhlele xa Nkhensani ivi a hindziseriwa a Polokwane laha ku nga vuya ku tiyisisiwaku a nga ha ri kona ku hundza amisaveni loko ku karhi ku lavisisiwa khalanga swi komba kahle ku mufi i lombeyiteriwa kambe lexi hi tsakisaka ka nkarhi wa sweswi se ingaku ku na vuxokoxoko lebyi nga ku byi kumeni nga ka khoma miehleketeleriwa hi nkarhi lowu nga hiteki mbirhi loko a nga si khomiwa namuntlha handle ka swona maphorisa ya giyani nakambe ya ha endla vulavisisi andzhaku ka ku khomiwa ka vaehleketeleriwa vambirhi lava nga kumeka va phanga va hlomile leyi a dinga mazi a handlenyana ka giyani tolweni wa masiku lexi nga humelelaku na movha wa Korea lowu a wu karhi wu famba wu deliver swo fana na tiqingho ta le nyongeni na swin'wana na swin'wana hi nkarhi walowo movha walowo a wu huma a dinga mazi wu fike wu siveleteriwa loko wu nga si khoma gondzo leriya ra R81 hi vaehleketeleriwa lava a va famba hi movha wa Polo wa Silver laha vaehleketeleriwa va nga fika va chika amovheni va kombetela muchayeri hi xibalesa va sindzisa movha ku va wu yima laha muchayeri loko se a ta va a yimile ivi a tekiwa hi nsindziso a tshamisiwa a xikarhi xikan'we na mutirhikuloni wa yena va chayela movha lowu wa kusuka laha a dinga mazi lava nga famba na wona ku kondza va ya va ya fika aBasani a ku fikeni ka vona aBasani va ve va sindzisa va twisiwa ku va va lavambirhi ku va va ya pfuna leyi aBakini a ku ri na nhundzu leyi a va lava yona lava nga fika va sungula ku thutha nhundzu leyi ri laya kumbexana va tleketla nhundzu leyi nga laya va yi layicha amovheni wa vona lowu a va famba hi wona wa Polo andzhaku ka sweswo va teka va ehleketeleri va twisiwa ku va va lavambirhi va va pfalela andzeni ka movha walowo wa tirhaka hi wona va Korea va tlhava va khela va siya movha kwalaho ku nga kona va suka va famba va twisiwa ku vava va sungule ku rila laha ku nga vuya ku va na nkateko wa ku va mufambi loyi a hundza hi ndlela andzhaka loko a ta va a twi ku rila ivi a ya a fika a kuma ku ku na vanhu lava nga pfaleriwa ndzeni ka movha ivi va ringeta ku va pfula laha vanhu va va lava andzhaka loko va ta va humesiwa movheni va nga vuya va kongoma a police station ku ya mangala nandzu ku ve ku sunguriwa ku nsecho wa ku hlotana na movha lowu wu nga vikiwaku hi wona lowu nga tirhisiwa ku tleketla nhundzu luya kambe maphorisa ya hina ya tracking team va ye va ya humelela hi ku khoma va ehleketeleriwa emugangeni wa le ka mavele ehandlenyana ka N'wamitwa kumbe Adzanini laha hi nkarhi walowo va nga yimisa movha wolowo va ehleketeleriwa vambirhi va nga kumeka va khomiwa andzeni ka movha loko lava nharhu va tsemela no va ri vona ku fikela ka nkarhi wa sweswi a va swi khomiwa lava nharhu laha ku komberiwa ku mani na mani loyi a nga na vuxokoxoko ku va a luma maphorisa ndleve ku endlela ku va ehleketeleriwa va khomiwa kambe vaehleketeleriwa lavambirhi va nga khomiwa vona va le khoto ya le tsitela namuntlha lava nga langusa ku va va kumeka va ri na nhundzu leyi ku ehleketeleriwaka leswaku yi yiviwile kasi mahelo ya vhiki lava hi humaka aka wona khalanga maphorisa ya giyani ya kote ku kuma ntsumbu wa munhu wa xinuna lowu hi musumbuluko a nga tiveki laha kusuhinyana na le ka tindhawu ta mabindzu kwalaha sekeleni ya giyani loko mi languse amurhogolo ku ya hi swiviko muhundzi wu ndlela i vone ntsumbu walowo laha a nga vuya a vitana maphorisa ivi maphorisa ku fikeni ka vona va fike va kuma ku na ntsumbu wa munhu wa xinuna loyi ambale tracksuit ya ntima na thopo ya ntima laha hi nkarhi walowo loko va sungula ku xopaxopa ntsumbu lowu va kume ku wu na mbanga leyi nga pfuleka anhangwini laha swi tikomba ku nga ku a nga va a lo dlayiwa kambe ku pfuriwe nandzu wa ku lavisisa hi xikongomelo wa ku lavisisa xivangelo xa rifu hi xikongomelo xo la ta kuma lexi nga koxa rifu xidzi aka mutwisiwa ku vava kambe swa ha ri tano ku fikela ka nkarhi wa sweswi a ku swi khomiwa vaehleketeleriwa na ku komberiwa ku mani na mani loyi a nga tshukaka a ri na vuxokoxoko ku va tihlanganisa na maphorisa ya giyani ku va nyika vuxokoxoko lebyi nga ta pfuna ku va ku khomiwa miehleketeleriwa kumbe vaehleketeleriwa lava nga na vutihlamuleri aka mhangu leyi kasi maphorisa ya hlangana na wona va pfule nandzu andzhaku va ku pfinyiwe n'wana wa xinuna wa malembe ya 13 hi vukhale leswi landzela ku va le emugangeni wa ka Madobi ku ta va n'wana loyi wa xinuna wa malembe ya 13 a ta va a yengwe hi mujahatani wa malembe ya 19 hi vukhale loyi a nga vuya a sungula ku teka foni ya yena ya le nyongeni angu komba shabana loko va karhi va tinghenisa aka timhaka ta masangu laha a nga hetelela tinghenisa aka timhaka ta masangu na n'wana loyi wa 19 wa malembe hi vukhale swi nga leswi khalanga miehleketeleriwa a nga swi khomiwa kambe nandzu wu pfuriwile ka ha yimeriwe social worker ku va a heta ntirho wa yena milandzu ya ku tirhana na vana hi leyi yi nga tirhaniku na xiphorisa ntsena ku tirhaniwaku na milandzu leyi kumbe milandzu ya muxaka lowu hi tirhisana xikan'we na social worker ku vona ku milandzu leyi ya boxeketa loko khomiwa va ehleketeleriwa va hetelela va humelela a khoto va tlhela va voniwa nandzu kasi maphorisa ya gravelot wona ya le ku ndleni ka vulavisisi endzhaku ka ku kumeka ku hundze vanhu vanharhu amisaveni amaheleni ya vhiki leswi landzela ku va movha wa Ford Bantam lowu a wu ri na mukhandziyi xikan'we na muchayeri wu ta va wu ringete ku overtake movha wa Polo lowu a wu famba hi le mahlweni ka gondzo leriya ra R81 loko mi suka a phalavura mukongomi a gravelot hi nkarhi wolowo muchayeri a nga ringeta ku hindza movha wolowo ivi swi kumaka ku na xithuthuthu lexi nga ku teni a xi khandziyise valungu vambirhi lava va tikombaka va ri na vuxaka ivi hi nkarhi wolowo movha wolowo wu vike wu chayisana na xithuthuthu xexo hi le mahlweni laha muchayeri wa xithuthuthu xikan'we na mukhandziyi va nga kumeka va lovela kona mhangu yi nga huma kona yi nga humelela kona kasi aka movha lowu wa Bantam nakona ku kumeke ku love mukhandziyi wun'we loyi a ri aka Ford Bantam yo yaleyo swi nga leswi ku pfuriwe nandzu wa ku dlaya munhu a nga tiyimiselangi laha vulavisisi byi nga ku yeni emahlweni maphorisa ya sasela mani wona a handlekele ka Malamulele ve le ku ndleni ka vulavisisi endzhaku ka loko n'wana wa xinuna wa malembe ya 16 hi vukhale a ta va a kumeke a hundze emisaveni amahele ya vhiki ku ya hi swiviko n'wana loyi xikan'we na vanghana va yena vanharhu a va lo tshama endzeni ka yindlu leyi a mavilegwe lava nga kumeka va karhi va tidzahela swidzahadzahani leswi ku ya hi swiviko a va tirhisa swileswiya swa tiphayiphi ku cheriwe na swidzidziharisi sweswi a va ri ku swi dzahile loko va karhi va dzaha un'we wa vana lava ivi a kumeka a huma loko a huma ivi a wa laha a nga fika a tsemiwa hi glazi a sungula ku huma ngati yo tala ku ve ku vitaniwa va swilamulelamhangu xikan'we na maphorisa laha swi nga fika swi tiyisisiwa kun'wana yoyaleyo a nga ha ri kona emisaveni vulavisisi byi le byini emahlweni aka xivangelo xa rifu laha mimbuyelo yi nga ta nyikiwa va ndyangu kasi maphorisa ya vulovedi wona kusuka le emugangeni wa Ramaroka va le ku ndleni ka vulavisisi endzhaku ka loko vana vambirhi va ta va va kumeke va pfinyiwile leswi swi landzela ku va n'wana wa malembe ya 18 hi vukhale a ta va a kombile lifiti kusuka le emugangeni wa Ramaroka a kongomele aka Khosithupa loko a ha ri endleleni muchayeri loyi a famba hi movha wa Silver Avanza i tlhe loko a fika a nga fika Khosithupa a fika a kuma n'wana wun'wana loyi na yena a nga hansi ka malembe ya 16 hi vukhale wa xisati a n'wi layicha se loko va ri ku fambeni n'wana loyi a nga sungula a nyikiwa lifiti ivi a vona wun'wani wa xaka ra yena laha a nga vuya a kombela muchayeri ku a yimisi movha tanihiloko a nga ta xeweta kumbe a nga ta chika hikuva a vona munhu loyi a vhakachelaku yena muchayeri lowu wa movha lowu ivi a ala laha a nga vuya a kombetela n'wana loyi hi xibamu kumbexana xibalesa a va lerisa ku va nga humi endzeni ka movha a va tshamisi sweswiya laha a nga vuya a va teka hi vumbirhi bya vona a famba na wona emakhwatini yi le kusuhani ivi a fika a va pfinya ha un'we ha un'we a va tekela na tiqingho ta le nyongeni a hetelela a va tshika va famba leswi muhaxi station commander Giyani brigade ya Sarakwana va nga tlhava kombela swinene va tala ku va va kombela ngopfungopfu aka vanhu lava kumekaka va ri a ti-hiking mi ta tsundzuka muhaxi ku loko mi langusa four-way stop ya ku ya aka Siyandhani ku ya aka Malamulela hambi ku nghena edorobeni sweswi hi vulavulaka mina na n'wina muhaxi loko mo ya a Caltex sweswi hi vulavulaka mina na n'wina muhaxi loko mo fika a khoneni leyo jikela ka sikhwinyana ya Welcome to Giyani mi ya a khoneni ya kiramitati yo jikela a Phalavurwa nakona sweswi mi ta kuma ku tele hi vanhu kokwalaya leswi va ku swi ri karhi swi vava swinene muhaxi hi timhaka ta ku vanhu lava va kumeka va yimele tilifiti and amakumu ka siku hi vona va tlhelaka va hundzuka va twisiwa ku vava se station commander brigade ya Sarakwana va kombela swinene aka vatshami va Giyani ngopfungopfu vanhu lava akatiko lava korhokeriwaka hi police station ya vona ku vaakatiko a hi ringeteni hi tindlela hinkwato ku va hi papalata ku tirhisa ti-hiking tanihi transport leyi hi vonaka ingaku yi tshembekile swinene ene hina mfanelo yo va hi tirhisa tanihiloko ku ri na switandzhaku swo ka swi nga ri kahle laha hi hetelelaku hi vona vanhu van'wani va luzekeriwa hi vutomi bya vona van'wani va hetelela va tisiwa ku vava hi ndlela yo yaleyo kasi xin'wana station commander va nga tlhava kombela ku hi tsundzuxa vaakatiko xona i mixaka ya milandzu leyi hi hlanganaka na yona va kombise xinene brigade ya Sarakwana ku kombisa ku vilela imfanelo ya muakatiko wa Afrika-Dzonga un'wana na un'wana. Khalanga loko hi karhi hi tirha laha a Giyani, police station ya Giyani yi tirhela matiko hinkwawo lava va kumaka vukorhokeri kusuka aka yona. Kambe Khalanga loko ho tshuka hi vona hi nga ku na swilo leswi nga fambeki kahle, va kombela swinene tanihi hi vaakatiko ku ofisi ya station commander yi tshama yi pfulekile vusiku na nhlekani. Hi nga tsali mapapila hi mayisa aka va provincial commissioner, national commissioner, hi timhaka ta ku mapapila hi walawo loko mi ma tsala mi ma rhwala mi ma yisa kumbexana aka acting national commissioner kumbe minister, i tlha a tsala papila a ri vuyisa kwini a Giyani. So station commander loyi mi nga n'wi monya mi n'wi hindza mi kumbe mi tsaleli papila, hi yena a fanele ku tlha a hlamula hi vutihlamuleri byebyo byi va byi ri aka brigadier. Laha va kombelaka swinene ku na loko ku ri ku ri na leswi nga fambeki kahle hi kona tanihi maphorisa ya Giyani ku va hi ta tirhela n'wina mi ri vaakatiko. A hi minkarhi hinkwayo station commander va nga ta kumeka va ri ka ndhawu yihi na yihi, ene na hina tanihi maphorisa a hi swi tekeleni enhlokweni ku hi tirha ehansi ka vona. Va vulavula swilo swi ya hina tanihi maphorisa ka ha yingisa ha teka na, ene loko va hi byela leswinene loko hi ya hi ya dyoha a hi ku station commander va suke va hi byerile ku hi ya dyoha, swo ta ka hina hi ri vanhu hi fika hi endla xihoxo. So i swa nkoka swinene ku va na loko hi vona ku tirhelo ra maphorisa swin'wana a swi hi khomi kahle, hi mangala hi ringeta ku tshemba station commander xa hina, na loko ku ri na swivilelo hi sungula hi vona hi kombisa ku brigadi ya ku na xiyimo lexi na lexi, va ta angula brigadi ya ku ya hi leswi xivilelo xi ta ku xi huma aka vaakatiko. Loko se mi vona ku a mi pfunekanga aka brigadiya hi la se mi nga ta hindlela emahlweni mi ya aka district commissioner ku nga major general Willie Mashaba leyi a Kremetata, mi ya kombisa hi a xitichini a Giyani ya mangala leswi a hi pfunekanga brigadi ya Sarakwana laha a va hindlisangi kahle, hi la general va nga ta kota ku va tshama hansi na brigadi ya Sarakwana va ringeta ku va va adiresa problem leyi nga ku twiseni ka vaakatiko ku vava. Kambe loko va fika Kremetata va vona ku nakona a va pfuneki, mina mfanelo yo matlakuka mi hindza hi kona mi nga yaka aka provincial commissioner. Se mina xitori xo twala ku hi ve na xivilelo hi lexi hi sungule a xitichini a Giyani brigadi ya Sarakwana a va hi tekelanga nhlokweni, hi sukile ya aka district, district commissioner major general Willie Mashaba a va hi tekelanga nhlokweni, hi yo mhaka wena provincial commissioner i vona hi tela namuntlha. Leswi vula ku ta va ku ri ntirho wa provincial commissioner ku va se va samona station commander va samona na district commissioner va famba va ya va ya hlamula xivilelo xexo lexo mi n'wina tanihi muakatiko mi nga ta va mi karhi mi pfumela ku xi biwa hi makahle kumbe a xi tekeriwi nhlokweni. Kambe na loko swi fika kwale aka provincial commissioner mi vona ku ingaku a mi hlamuleki kahle, mina mfanelo yo va mi hindlela emahlweni mi swi yisa aka national commissioner kumbe acting national commissioner lava nga ta fika loko se va amukele xikombelo xexo lexo swi vulaka va ta vitana station commander kusuka le hansi mi nga sungula hi kona, va vitana district commissioner, va vitana na national na provincial commissioner ivi va ya aka hofisi ya national commissioner ku ya hlamula xivutiso xexo lexo. Loko se mi vona na kwale ka national commissioner swi nga fambi kahle hi na se mi nga ta swi hindzisela kwini aka minister, swi vula ku ministara va ta vitana national commissioner, provincial commissioner, station commander ivi va vitaniwa va ya va ya sengisiwa. Loko se mi vona swi nga endli na le ka national commissioner kumbexana aka minister hi na se mi nga ta ya ka president, se swi vula ku president va ta vitana yini minister, va vitana national commissioner, va vitana provincial commissioner, va vitana district commissioner, va vitana station commander. Kambe ku ta va ku ri problem muni yo tsandza ku va yi lulamisiwa yi za yi famba process leyi hinkwayo leyi nga yi kombisa leswi. Se va kombisa swinene brigadi ya ku police station ya hina na hofisi ya vona yi pfulekile ku lava va vonaku ingaku swilo a swi fambi kahle a va tihlanganisi na vona a xitichini xa hina xa Giyani.

0: 2023 ku fikela namuntlha sweswi a ni system case ya mina yi fike kwihi kumbe xana va ta fika va tshama hansi va languta ka system swi nga endleka mi pfule case mi cince nambara ivi va sala vanhu lava mapfukisi va nga ha mi kumi mi pfule case ma ha tshama aka makoxo mi va na nkateko wo kuma vukati mi famba mi ya tekiwa kwini va ka mikwakwayile case mi yi rivele kumbe ti kumele vukati ma ha ri ku tsakeni mara loko swi nga fambi kahle le se mi vuya ka makoxo se mi hleketa ku mi pfule case a giyana ene mi kumaku maphorisa va mi lavini nkarhi walowo va nga mi kumi se xikulukumba i ntirhisano ku hava laha ku nga hoxisiweku kambe ku hava laha ku nga hava xitshunxo na loko hi vona ku swilo a swi fambangi kahle hi yona procedure yeleyo khalangana hi kombelaku swinene a ka vaakatiko ku va va swi tekela enhlokweni handle ka swona khalanga hina nongonoko luwa hi nga na wona ra vunharhu wun'wana na wun'wana ra tele mbilwini nongonoko luwa wu endliwe hi xikongomelo xa ku langusa tinhlokomhaka leti ti nga kona ta madzolonga ku ya hi rimbewu khalanga mi ta swi tekela enhlokweni loko hi ri aka radio na nhlekani aka nongonoko wa hina wa GCR Talk ma swi kuma swivutiso swin'wana mi swi twa ku leswiwani nhlamulo ya swona hi va hi ri hava nkarhi wolowo nkarhi wun'wani swi leswi swo va ti-social problem je kumbexana mi kuma ku a hi ti-case as such a swi fiti ku va ku ri ti-case hi leswi leswaku nkarhi wun'wani wo fanele hi va refera a khoto i ti-civil cases nkarhi wun'wani a ti tiki ku fika kwalano leriya ra ku nkarhi wun'wani a ti lavi ku za khomiwa munhu se eka nongonoko lowu wa khalanga a ni loko va karhi va tsala mapapila wolawa hi laha nkarhi wun'wani loko hi swi vona ku laveka social work swi vula ku hi tatana social work aka xiyanimoya ivi a ya kota ku va a adiresa problem yaleyo ku tlula ku hi vona vaakatiko va mobilize hi va vona va ya apatwini kasi xo hetelela khalanga lexi brigadi ya sirakwana khuxo solomon va nga tlhela va kombela swinene ku va hi tsundzuxa vaakatiko i timhaka ta ku khalanga police station ya hina yi kona ku tirhela mani na mani loko mo holova va khalanga mi biwa kumbe mi biwa amabyaleni mi nga zi mi ta na mbanga liya na ngati liya mi tsutsuma ku ni ta police station laa nga ta swi endla enepe ndhawu ya right leyi a fanele ku tsutsumela ka yona khalanga i hlayisa vutomi i fanele a ku ru a tsutsumela kwini a xibedhlele va fika va n'wi faka tidiripi a kuma vutomi loko a kume vutomi hi kona a nga ta vuya a ta pfula case yo mhaka hi ku nandzu a wu boli ene vanhu lava fanelaku va va tiyisisa ku munhu loyi hi mpela hi siku leri a vavisekile i madokodela ene a police station ku hava madokodela ma le swibedhlele swi vulaku ku loko munhu a vavisekile xo sungula lexi a fanela ku va a xi endla a sungule a tsutsumela a xibedhlele a ya kuma vutshunguri loko se a hetile i ta vuya a police station hina swiyimo khalanga la mi kumaku sweswi nkarhi wun'wani ku fika ku va June 16 mi ta ku ti-17 mi kuma police station yi tele hi tingata vanhu va biwile a hindza xibedhlele mi kumaku i biwe a 14c a hindza xibedhlele a ta police station na ngata ene a police station a ku na vutomi byi le kwini byi le xibedhlele tidripi ti le xibedhlele hinkwaswo leswi tshukaku swi endla ku munhu a fanele a swi tekela nhlokweni loko swi ta aka rihanyo a hi sunguleni a xibedhlele ivi hi ta a police station loko se mi ta a police station hina hi to fika hi teka fomo leya J88 ivi hi ku yiseni a xibedhlele a ndzhaka loko hi ta va hi mangale nandzu mafokisi ya hina ya ta famba va ya va ya teka J88 a xibedhlele hi vuya loko nandzu wa loko nghena khoto hayi mi ta wu vona wu fambi kahle na loko hi fika hi kuma ti-accident khalanga hi nga fositeri ku xikolokolo a ku tivhele ma swi vonaku hi loyiwani munhu i vavisekile kambe a nga hanya a hi fonyeleni ambulense vanhu lava hi fanela ku va vekela ntshikelelo i vanhu va tiambulense hi vona va nga tatana ti-drip va fika va kota ku pfuna vanhu valava kambe loko hi vitana maphorisa yi ta fika ya yima ya pfuna ku lawula gondzo munhu i le ku feni a hetelela a lowa amahlweni ka maphorisa hi leswi station commander va nga kombela swinene ku va hi tsundzuxa vayingiseri va hina va GCR ndzenga wa siku ra namuntlha hi dumeta hi ku la ku ta kombela swinene aka vachayeri khalanga ka ha ri mahelo ya vhiki ku ri mahelo ya n'hweti i ku la ku ta kombela ku loko mi twa timovha ti karhi ti rila ku nga va ku ri ambulense ku nga va ku ri movha wa xitimela ndzeni ku nga va ku ri movha wa maphorisa ti-sirini letiya loko ti karhi ti rila ku na xiyimo xa xihatla va kombela ndlela vachayeri va hina a hi va pfuleleni ndlela va kota ku va va hindza hi timhaka ta ku leyi va yaku kona swi vula ku na swilo swa xihatla loko ku ri maphorisa swi vula ku va fanele va ya lawula xiyimo kumbe ku na munhu loyi va yaku va ya ringeta ku ponisa vutomi bya yena va tiambulense hi va yi karhi hi swi tiva loko va za va rhasa va la ta hi pfuneka sayirini ya rhasa endzeni ka movha a hi nge tsakisi hi ku ba sayirini hi leswi a hi khomele vayingiseri va GCR community radio swona aka ndzhaka wa siku ra namuntlha khalanga hlayisekani na vayingiseri va GCR FM hinkwakokwako laha va nga kona hi ta hlangana ra vunharhu na madyambu ka tele mbilwini ka nongonoko waliwa wa gender based violence na hi ra vutlhanu leri landzelaka hlayisekani khalanga mbana mahela ya vhiki lamanake
1: inkomu hi khense swinene sergeant na n'wi hlayisekani
0: inkomu khalanga
1: thank you.

swona u ta va u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka. Ti kumelela Dumasteel roof tile hi 99 rand 90 ha yin'we, IBR 0.4 by 6 meters e 399.90, fencing welded mesh 1.8 meters 100 by 100 by 30 meters yona yi endla 329.90 ha yin'we. Xana u nga va u lava xikweleti? U nga kuma ku tlula 500,000 na Capitec. Vutisa kwala xitolo la duma. Where you save and score. Capitec is an authorized credit provider, an FSP, initiation service fee naswona ku na swipimelo. U nga durheli Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli, va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital, Polokwane na le Solomon. Kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi, va fika. Va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327. Loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.

ku ri xivutiso xa wena mingiseriwa GSFM u ri karhi u vutisa kahle madam ku kumbe ni chayisaki va ku veri va lavala volovola mara xumani hava kasi kari sumira kona mingiseri ri fikari ji kumeta kahle le ka 43 minute eka ndenga wa siku ra namuntlha yi nge ri kahle eka awara liya ya nharhu eka nongonoko bamba reloaded khensini mingiseri bya n'wina eka n'wina ke mi kuma kahle audio streaming liya ya www.gsfm.co.za xikan'we ken ri ka wena mingiseri ni kuma kahle xiwondo 106.0 kona kona ka rito ra rixaka ni bamanta ndzi vuyela kahle njhe ehenhleni ka vuyingiseri bya n'wina eka ndenga wa siku ra namuntlha eka nongonoko bamba reloaded khensile eka n'wina hinkwenu ke mi nga ka swifambo swa mana mani n'wina mi nga le mintirhweni na n'wina na van'wani ma lunghisela kahle mifaneleke ku ya mi ya mintirhweni kasi ke mina wona mingiseri eka 45 wa timinete ngeri kahle ka awuri liya ya nharhu va yi kha yi sumela kahle ka xiyenge lexiya xa kwa wehe mingiseri ni ya ku nyiketa kahle mifaneleke letiya ti baguwa eka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga xikan'we ke na le ka matiko mambe tiko leti baguwa mingiseri kumbexani ke tikona leti fambaka mahlweni eka nhlikani wa siku ra namuntlha ku nga ku ri ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga ntsena kumbexani ke na le ka matiko lamaya ma le handle tikona leti fambaka mahlweni kasi ke mingiseri ku ya mahlweni mifaneleke moya tsutsuma kahle languta kahle mifaneleke hungu leri fambaka mahlweni eka nhlikani wa siku ra namuntlha ku sukela kahle mifaneleke eka mpresidente wa vandla lera ra economic freedom fighter u kona murhangeri wa vandla ra economic freedom fighter kumbexani ke EFF ku komisa vulavulali va vula leswaku ri migingiriko ya ku hlongoriwa eka vahlampfa laha tikweni a yi nge tisi ku cinca eka xiyimo xa vaakatiko va Afrika-Dzonga kasi ke xirho xa parlamente ya laha tikweni tlhelo ke murhangeri wa vandla ra economic freedom fighter Julius Malema va bakanyela tlhelo veleke migingiriko leyi nga kona laha tikweni ya ku lwisana kahle na vahlampfa xikan'we kena ku hlongola hi ndlela yo biha swinene ngopfu laha tikweni Malema a vula leswaku vahlampfa a ku na munhu na wun'we kumbe a ku na nchumu xo biha lexi va nga ku va xi endlaka xa ku tikisela kahle vaakatiko va Afrika-Dzonga eka ku ka loko va nga ri na xiave eka mintirho ya ku hluvukisa tiko xikan'we ke na ku tlakusa ikhonomi hi kasi ke Malema a tlhaya mahlweni veleke a hlamusela timakeni ta ku ri va vula leswaku ri migingiriko leyi endliweke hi vaakatiko va Afrika-Dzonga yo vo fambisana enkarhi xikan'we ke na ku heta matimba hi ku lwisana kahle na vana ku lwisana na vanhu lava nga le hava enandzu laha a va laha tikweni ra Afrika-Dzonga a va fanele va kombisa ku vilela eka va etihofisini ta vufambisi va tiko ra Afrika-Dzonga Malema u vula leswaku ri hambi vahlampfa vo hlongoriwa laha tikweni swirilo leswi vaakatiko va nga na swona a swi nge fiki emakumu loko va nga se lunghisa swivandla swa le henhla swa vurhangeri laha va nga hlawula kona ya i president wa vana ra economic freedom fighter woloyeke a kombisani makenta ku hayi khom hambi ku ri ku lwisana kahle na vahlampfa kumbexani ku cinciwa vahlampfa ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga ku cinca a ku nge wu kona lexi ku fanekele ku endliwaku xona i ku va ku ya lwisaniwa kahle na lava nga le henhla leyi lava hi nga va hlawula swaku va kota ku tisa kahle ku cinca ya hi leswi emurhangeri wa economic freedom fighter Julius Malema a hlamuselaku swona hi ya mahlweni na ku languta kahle mfaneleke rin'wana ra hungu kahle kakale ka xirho xa vandla ra MK party loyi a yi hluweke hi milandzu ya ku rhoba vaakatiko mali yo hlaya swinene ngopfu yi nyikiwile bail ya mali ya ku ringana veleke 30,000 hi ri ra vunharhu Misho 28 amika lembra 2026 mabato wa mukwena loyi a nga membara eka vandla ra emkhonto wesizwe kumbexani ka MK party komisa ku vikiwa leswaku ri i koxe mali yo hundza 200,000 eka vanhu va ku ringela kahle mune laha a va nga a va byela leswaku ri lava ku va pfuna vaakatiko lava nga swela hi xikongomelo xo lava ku fumisa xikhwama xa yena kasi ke mukwena ku vikiwa leswaku ri i tirhisile mali hinkwayo leyi a nga phalariwa yona hi ku tirhisa vito ra vandla laha a nga hluleka ku endla timfanelo leti a fanelekeke ku va a ti endla swi tikombisa swinenenene ku vanhu lava nga na matimba ya ku pfuna la ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga kumbexani ke vanhu lava ku va nga na matimba ya ku pfuna vanhu lava sweleke va ka va kha va pfuniwa kumbe va nyikiwa timali leti va ti koxaka ivi vona ke va fika va nga endli swona leswi va phalaliwaka kumbexani ke leswi mali va kombelaka mphalalo swa ku va lava ku endla swona wena mingiseri wa GSFM va kona rin'wana ra hungu leri fambaka mahlweni hi ndlela yoyaleke ku na murhangeri wa United Nation kumbexani ke UN komisa vula leswaku ri ntungu wa vuvabyi lebyiya bya ebola lowu nga kona eka matiko ya le vuhumadyambu bya tiko wu nga herisiwa hi ku famba ka masiku kasi ke va kombisa timhaketa ku tiko ra DRC xikan'we ke na tiko leri ra Congo ri hlaseriwile kahle vuvabyi lebyi bya ebola laha nhlayo vanhu va ku ringana 200 va nga hundza emisaveni eka swi ekusuka eka tin'hweti timbirhi leti nga hundza kasi ke kwalomu ka nhlayo ya vanhu va ku ringana 400 ku vikiwa leswaku ri va khomiwile hi vuvabyi bya ebola etikweni ra Congo laha ku komberiwaka vaakatiko va matiko akelana ku va papalata ku vhakela tiko leriyani eka nkarhi wa sweswiwani tiko ra Congo a ri le ku vhakeriweni ka nkarhi wa sweswiwani hikuva va ri karhi va hlaseriwa ka hi vuvabyi lebyiya bya ebola tsundzuka kahle malembe ndzhaku swi ze ku va kona vuvabyi lebyiwa ivi byi hetelela byi va byi nyamalala kahle endlela leyi kasi ke va kombisa timhakeni ndzhaku DRC na Congo
kumbexana ke DRC Congo va le ku hlaseriweni kahle mfeleke hi vuvabyi lebyi bya Ebola kasi ku va va lemukisa leswaku a yi khova akatiko mi nga vhakaxela tiko leriwa ka nkarhi wa sweswiwani kumbexana ke mi nga zami vhakaxela kahle tiko leriwa mitanihi ku va le ku hlaseriweni hi vuvabyi lebyiya na n'wehe mi nga va va wun'wana wa khombo wa ku va mi fika mi hlaseriwa hi vuvabyi lebyiya bya Ebola loko mo va mi ri karhi mi vhakaxela mfeleke tiko leriyani kumbexana ke matiko lama hi vombirhi ka wona hi ya mahlweni mingiseriwa GSR5 langutaka nghena kahle ka tiko leri ra Zambia Edgar Lungu khale ka president wa tiko leriya kasike va kombisa ni makenta ku nyimpi ya ku lwisana kahle na masalela ya khale ka murhangeri wa tiko ra Zambia Edgar Lungu yi le ku yeni emahlweni kumbe a yi ya mahlweni eka siku ra namuntlha khotonkulu ya Pretoria eyifundzeni nkulu xa Gauteng kasike va ndyangu wa ka Lunga va le ku lwisaneni kahle na vurhangeri va tiko ra Zambia endzhaku ka loko khoto ya laha tikweni yi pfumerile leswaku ri vurhangeri bya tiko ra Zambia ku va va teka masalela ya sira Edgar Lunga leswaku ri va ya n'wi ve a ya ve ku endlwini ya yena ya ku hetelela hi n'hweti ya August ka lembe ra 25 rangeri va huvo ya le henhla ya

Kambia endzaka loko rihlaserile sirha Edgar Lungu swo andla hi nkarhi lowu a va ri eka swiyimo swo tika swinene ngopfu swa mavabyi ku fikela loko va ta pfuniwa hi tiko ra Afrika-Dzonga. Vandyangu wa ka Lungu va vula leswaku ri masalele ya sirha Edgar Lungu ya fanekele ku vekiwa laha tikweni, kambe varhangeri va tiko ra Zambia va ku vekiwa leswaku ri a va yimi naswona vandyangu leswaku a yi khoo ntsumbu kumbexani ke masalele ya Edgar u va ko wa laha tikweni ra yena. Sirha Edgar Lungu va hundzile emisaveni hi ti 5 ta n'hweti ya June lembe ra 2025 hi nkarhi lowu a va ri exibedhlele laha etikweni ku ya ekuma vutshunguri bya vadokodela. Wa yi twamaka kona mingisi leswaku i va tikuleri ra Zambia va raikho vona va lava leswaku masalela ya khale ka president Edgar Lungu ma ku fanekele ma vuya kahle a ndhawu tele Zambia va ta vekiwa kona andlwini ya vona ku hetelela. Kasi ke va ndyangu wa ka Lungu va ku ayikho swi nge vi kona sweswo a swi humeleli a ku na vuxaka bya kahle hi ndyangu wa ka Lungu na tikuleri ra Zambia andhaka loko tiko ra Zambia va va lahlelile khale ka president ya vona maswandla va va ri karhi va nga yi pfuni ka mavabyi lama a hlangane kahle na wona. Va ndyangu wa ka Lungu ve ri vona va vona ingari swo antswa ke i ku va salela ma khale ka president ya Zambia Edgar Lungu ma mavekiwa ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga. Kasi ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga ri tshuxile xin'wana na xin'wana xa ku hikho loko ku ri ke ni mi lava masalelo man'wana a ma fambi va ka Two Mountain na vona ke va pfumeliwini ku va chucha kahle feleke masalela ma khale ka president liyani ke ya le Zambia. All right, ya mahlweni mingiseri eka ntenga wa sukura namuntlha kona kwala ka xihondo 16.0 eka rito ra rixaka hi langutela kahle na mahungu lama fambaka mahlweni eka nhlikani wa sukura namuntlha. Ku na commissioner wa maphorisa a xifundzankulu xa KwaZulu-Natal vulavula kahle hi general Nhlahla Mkhwana va ta xiximo wa ximfumo eka madyambu ya namuntlha hi sagwadi kusuka eka va National Press Club Pretoria ku nga ti 29 ta mika lembe ra 2026 mhaka leyi wa veleke ya humela kahle ndzawulo ya tele Pretoria. Kasi ke general Nhlahla Mkhwanazi va nyikiwa sagwadi ra ku va va vile emahungwini hi mitirho leyinene ku ringana nkarhi wo leha kusuka eka lembe ra 2025 kusuka eka lembe ra 2025. Kasi ke va National Press Club ku vikiwa leswaku ri va xixima vanhu lava nga endla mitirho leyinene eka rixaka xikan'we kena ku va emahungwini ku ringana nkarhi wo leha kumbe ku tlurisa malembe. Mkhwanazi ku vikiwa leswaku ri ka ha ri vona murhangeri lonkulu loyi a lwisanaka na vugevenga eka swifundza hinkwaswo laha Afrika-Dzonga xikan'we kena ku paluxa swihundla swa vurhangeri swa varhangeri lavakulu lava khumbekaka eka migingiriko ya ku hambanahambana. Hayikho ha mhoyozela a swi fambi kahle general swilo swi ka swisaseka swinene ngopfu. Kasi ke a hi ngheni kahle ka hungura ku hetelela mingiseri ku na vahlampfa lavaya kumbexani ke vahlampfa lava ndzawulo ya tale Ghana lava ku nga titivisiwa timakenta ku a yi khona khe va ta karhi va tlhelela a karhi kwavo. Kasi ke a hi viki a hi twini xitori xa kona va ri yini kahle kumbexani ke timhaka ta kona tshame kahle hi ndlela leyi. Vahlampfa lava nga tlherisiwa etikweni ra Ghana ra vunharhu ku vikiwa leswaku ri va tshame masiku ya ku hundza ya ku hundzisa laha tikweni endzhaku ka loko va maphepha ya vona ke ya ku hundziseriwa ya ku hundziseriwa hi nkarhi xikan'we kena ku tlula milawu ya tiko. Kasi ke varhangeri va tiko ra Afrika-Dzonga ku tirhisa na kahle na vurhangeri va swifambo kusuka etikweni ra Ghana va humesile xihahampfhuka hi ra vunharhu lexi nga rhwala vahlampfa va ku ringana 300 ku va va tlherisela etikweni leriya ra vona ra Ghana. Mahungu ya vula leswaku ri ehenhla ka enhlayo ya vanhu lava ku ringana 300 ku kumekile vanhu va ku ringana 10 va ri na maphepha ya mpfumelelo wa ku va laha tikweni. Xiviko xi vula leswaku ri vanhu lava nga famba hi ra vunharhu va nyikiwile swileriso swa ku va va papalata ku vuya laha tikweni endzhaku ka loko va tlurile milawu ya tiko ra hina ra Afrika-Dzonga. Hamseri tsani mingiseri wa GSFM ke kesa sinu ngo mingiseri bya n'wina kokwana mingisera kahle miri kona eka nhlikani wa siku ra namuntlha hi nga la ku tela kahle rin'wana ra hungu ra ku hetelela kahle njhe ku tengiwa ka nandzu wa n'wamabindzu wa ndhuma kusuka exifundzenikulu xa Mpumalanga swi hundziseriwa emahlweni ku ya ka ti 1 ta n'hweti ya September ka lembe ra 2026. N'wamabindzu wa ndhuma Joe Ferrari Sbanyoni va ehleketeleriwa na va ehleketeleriwa vambirhi Daniel Masilela na Philmon Msiza a va record ya Delmas exifundzenikulu xa Mpumalanga eka misho wa namuntlha laha va nga nyikiwa bail ya mali ya ku ringana kahle 70,000 hi munhu. Kasi ke va ehleketeleriwa va ehliwa hi milandzu yo hambanahambana ku katsa na milandzu ya ku koxa timali ta vuhlayiseki eka van'wamabindzu hi ndlela yo biha swinene ngopfu xikan'we kena nandzu wa ku hlantswa mali swi nga ri enawini. Ya i sweswo mingiseri wa GSFM se ri kahle na tsevu wa timinete nghena kahle eka awara liya ya mune kenzini mingiseri ka n'wina ke mi kuma kahle feleke i audio streaming leya www.gsrfm.co.za na wena mingiseri ni kuma kahle xihondo 16.0 eka rito ra xakani kesa swi ni ngopfu na ku phoma ndzi vuyela kahle feleke ehlini ka mingiseri bya n'we. Kasi ke awara leya mune lunghile va le fani na mahungu ya awara ya mune u ta va kha landzela kahle nongonoko bambarilote to kha u ya emahlweni eka xihondo 16.0 eka rito ra xaka pilotoko i kona munhu mofana buhle a fomisele kahle feleke na toxin loko u vulavuliwa hi pilotoko ni xo wa swi twisa swaku vulavuliwa hi yini loko ri ka u swi twisa mingiseri ta va ri ku hlamusela swaku loko u vulavuliwa hi pilotoko eku vulavuliwa hi yini vhele. Kasi ka 6 minutes before the hour 4 o'clock lungile va le fana mahungu wa landela.

Anocebo zakonde resumra kona mixer twege bitwa kola moya wa mer sumra kona fele kare fikere chukumeta kahle ka 41 minute ingene kahle eka awara lia ya mune vanhu lava velekele wa sula ku humelela kumbe xanike breakthrough ya yena veleke fike kuma kahle veleke enhleni ka kumbe xanike mandleni ma vanhu lava va ku fana na vo DJ Ganyani kumbe xanike la Ganyani Entertainment na vo DJ vo DJ man labone wonu ku na tinwana DJ ku hambana hambana ka tona veleke ka skele loko tsuka kahle mixer leswaku lembe ra 2018 elava nga fika humesa kahle veleke sumra kahle nje emazulwini na ringa fika rivela kahle fika sama nomination ye ka lembe ro rero ka sike lokhela ngita kahle kuya hilanga ta ikona sesilewane xisungule kahle ku yimbela arina kwalome ko 15 kuya 15-16 wa malembe loko asungula kahle feleke kwa kanti backing vocals imbele kahle kumbe xika bekela kahle swi imbeleriswa nduma swinene ngopfu hi nga vulavula kahle feleke va Debra Phrase hi nga vulavula kahle va Sahara hi nga vulavula kahle va Lundi Timara hi nga vulavula kahle feleke va Nhlahla Ngqiza evanhu lava a ri karhi a tirhisana kahle kumbe xanike lava pfuna kahle wa backup kahle feleke mixer wa Jesus FM kaskera kambe ke lembe leri andike era 2020 aba vuya kahle kumbe lembe 2018 aba aba chimbele ri feleke endlela yo ya leyo kaskera 2019 aba future wa kahle ka super twege bit Jerusalem im master KG eri sumiri ka fikara famo kahle mahlweni mixer wa Jesus FM ka Apple Music na ka charts kumbe xanike ka singwana nele ka ngwana kungwana ka swiyenge leswiya somabulo kaskela go langa kahle feleke ngwana ka wona kahle feleke Grammy Award lembe 2023 best global music performance ari ka rafamse kahle feleke na Sex Bantwini and Won't Tackle Man in car wo one lawyer look a tsena kahle feleke ka global deal akure ile kumbe xa ka Sony kumbe ATV Music akure lembe ra 2020 inga bula tota la feleke ntombelewa kaske mingsiri ya ama 20 feleke anda ka leswa ntavani kan buya kahle ntaku niketa kahle ti bhaku huwa ta vanhu lava nduma lava bebulweke kumbe xa ni ke vanhu lava kumeka ka eka tiku ra hina ra Africa Zonga kumbe xanike ka matiko la mamele hana kana buya me na di baguwa eka ndengo wa zukana motha ba fik zolo zo kai ba ri karwa butsa wena mtu mi rishaka unga yangi kaya shem e ba dos Venga ngari loko ri ku a wikaya Morocco ni ka di update some second man madam ni le ku dzumbeni la madam this and there and there and there hai ku fa u phala ka xa na pundu veri swo ina

ni London afamsa kahle phele ke nantu Brown hi ko mfumo lo khona sichachamsa ko lesukalani phela ke ere ba rikati tola kahle hindlela yo yaleyo ye amahlweni ming 0 GSFM ka ku niketa kahle phele ke le bakubembele ka tukurenda ra Africa Dzonga tsunika kahle so leso ka madambi ya sukura namuhla kuta kuri na ntlangu wa xingano xa tuku xa xikwadi xa tukurenda ra Africa Dzonga na kambe ke kari na hoyi hoyi ka tukurenda ra Africa Dzonga balanzeri vakutala va komisani makenda kwa ikho aba hondiseka kahle andaka leswi na leswi na leswi na kuna Brentley Cross la vakwa ikho why aba ambariso ni ntlangu to ka tinga fana ta vanwani he siri decent talented vangona ka khona mani sitkomisa engari leswi vanhu va swi hlamuselaka kumbe xana ke leswi vanhu va swi vulaka swaku reko munhu wo fana na coach kumbe xana ke murhangeri wa xipano xa tikurena ra Afrika-Dzonga ku na swo karhi swi nga kona na team liya ya Kaizer Chiefs a yi tivi sesi vanhu va swi hleketelelaka swi nga swi ri swona kasi ka Junior Khanya na yena hi wun'wani a nga ya ka swi nga swimabulu eka siku ra dolo a fika hlamuseni makenta ka yi khona mani yena a nga tsakangi kwini loko swi fika kahle fanele kala ka selection liyani ke ya squadi lexi kumbe ka xikwadi kumbe xani ka vanhu lava fambaka va yimela kahle tikurayena ra Afrika-Dzonga le America komiseni makenta ka yi khona loko swi fika kahle la ka ku coach ya hina yi fanekele yi va na rihlawula mbala kumbe xani ke yi fanekele yi tirhisa ku favor vanhu swi nge tshamiseki kumbe xani ke swi endla leswaku xikwaya tiko ra hina ri hetela ri va ri nga kulangi loko swi ka kahle mfele kala ka bolo ya minenge kombisani makenta ku ra ikho swi ta njhani coach ya hina yi ri karhi yi sayina kumbexana yi teka mutlangi loyi a nghenaka 2 minutes 3 minutes a fieldini ivi yi n'wi teka swa ku a yimela kahle tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ku ri keni ku na vatlangi lava tlangaka 90 minutes va ri karhi va tlanga hi swivona vanhu lavawa va excela mara coach njhani ku ri keni na yena hoko bros loko ndzi ri kahle ku ve na rungula rin'wana a nga tshama a ri siyaka swi nga swa mabulo a kha kombisa a kha hlamusela kahle Sipho Mbule kumbe xani kha vulavula kahle Mbula ku hayikho leswi swi nga ku endliseni swona ti-chances ta ku munhu wo fana Mbule yi nga fambanini ka World Cup ti le hansi swinene ngopfu tanihi ku ni va ni ri karhi ni nga ri ku n'wi vonini a ri ku tlangeni eka team leyi yena a tlangelaka yona loko o ze yi ku teka hi famba na wena swi ri va hi kha hi langutane kahle na yona leswaku wena ke i ti-preparini kumbe xani ke u lunghekini kusukela ka team leyi wena hi va ku teka ka yona kasi ka kombisa ni makenta ku munhu wo fana Themba Zwane a nga ri ku tlangeni nkarhi wa ku leha nakona hi keloko a fika nghena Themba Zwane munhu mina tsana va ku njhani swi fanekele swi va so ivi ku fika ku siwa vanhu vo karhi ivi ku fambiwa na munhu wa ku fana na Themba Zwane van'wana va tlhela va endla swikombiso hi Themba Zwane na munhu wa ku fana na Tito Maswanganyi swa ku lowu u languta kahle Tito la i tlange ti-game ta ku to tala swinene ngopfu ivi na ti-passes ta kahle ivi a kora ku fika laha na laha na laha ivi then va fika va cheka kahle phele ke na swa Themba Zwane kumbe leswaku a yi khona mani match a ku match nchumu mara ke hi sweswo gaming series team yi fambile a hi ngo va navelela kahle leswinene ku konta kahle ke va fika kona kwale maninginingini kumbexani ke na vona ke va vuya kahle na khapu yo yaliya eka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga hi ri karhi hi nga sori nchumu lexi coach yi vulaka xona hayikho a hi tekeni swona na yena ke va fika hi yima kahle hi swona ku ya mahlweni mingiseri ku na xipano xani ke xa Stellenbosch va ku va tisa timhakeni ta ku ra ikhona ku na exit kumbexani ke vatlangi vo karhi lava nga ta kumeka kahle njhe va nga ri na vona eka season yo ya leyi landzelaka kukombisa timhakeni ta ku ri goalkeeper vona ke ku na exit lanwani hi leswi vo va hlamusela la kusuka kumbe ka swi nga swa mabulo munhu u fana na Oscarin Masuluka ku kombisa leswaku hayikho exit yi kona leswi va ku rekhoka team yin'wana na yin'wana sweswiwani hi ngo n'wi vona a ri ka yona a ri n'wa tipala eka team yo yaleyo ekasike a va a ri kona munhu ku fana na Lee Liegefeld loyi wa a fika retire timhaka ta bolo swaku hayikhona mina huma bolweni ni nga vi kona kasike ku va na DJ Ashe na yena ke loyi wa yikhona ke na yena ke ilume ku lungha ku va teka kahle xipano xin'wana na xin'wana Thabo Malozane na yena ke va kombisa timhaka ta ku hayikhona yena loyiwani yime ku lungha kasike va kona munhu u fana na Ketozi Mkaba na yena ke wa famba kazi inyane na yena ke wa famba lewa Wayne Johnson na yena wa famba Oli Santana yena ke va kombisa timakete wa ikhona ke se yime kulunga ku rekho team yina yini yi nga n'wi sayina ni vone xithombe xin'wana ka swika swa mabulo ku ikho Chiefs yi nga yi ri na ku tsakela ku yi nga zika yi n'wi teka huka yi nga tivi ku swa ku intiso ku fikela kwini naswo swo fana na swoleswo kasi ke ku va na Tshego Fatso Mabasa na yena ke ku fika ku herisiwa kahle fanele ke Londiani a va n'wi teki kahle kusuka kahle ka Orlando Pirates huka yi nga tivi leswaku ra ikhona ke le ka Orlando Pirates a nga ha tlhelela kumbexani ke a ngopfi a va tshama kahle kokwalani ke a yi tivi tatwa mani tatwa yena munhu wa ka mfana wa ka Mabasa leswaku u ta swi endlisa kwini kasi ke Kapamelo Edisanga na yena ke kwa ku hela loni yeleyo fanekele ku tlhelela kahle ka team leyi a va n'wi teke ka yona SC Tijuana yena ke a va tlhelela kahle ka team leyi a tekiweke ka yona kasi ke munhu u fana na Kayla Jordan loyiwani ke u kume kahle transfer ku ya eka xipano lexi xa Durban City hamsetan mix ra GSFM ke famba kahle ka xiwondo 106.0 kona kwala ka rito ra xaka hi ri karhi va ku hoye hoye ka tikureni ra Afrika-Dzonga lembe ra 2026 va qualify ku ya tlanga kahle phele ke World Cup kasi lembe ra 2022 va kombisa timhaketa wa ikhona man
I qualify wangi 2018 I qualify wangi 2014 I qualify wangi 2010 I area hinala afsamseke kahle zwine ngopfu feleke kasike va ku 2006 na kona ke ainga ri qualify ene swa kwako leri wa lembe hi rinwani yebu wena mingzerwa GSFM kesin being said zwangu ikona mina koma kahle mina kona ke mina rijara ka mathosi nyinga ntima ipoqosa emniso mpfula ngoma teka sa tirimi hina lava ya vhognisa kahle mpfula liya ya shingume.

0: khale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Scopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Sosese Wholesale endaka magezi hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane eJoni hi kumeka extension 4 ePellament Street opposite Botley Store kuswa na Ravi Ridge eIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kuswa na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kuswa na le Maname Long Primary School tekele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi vuyisa Limpopo mahala hi xokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932 Armarubela Funeral Services take the chance eka tikhasimende ta Armarubela Funeral Services n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa evukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarubela Funeral Services vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932
1: Enzelela dumadwe gyan na malamlele na muntla naswona u tava u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka tikumelela duma steel roof tile hi 99.90 hayinwe IBR 0.4 by 6 meters at 399.90 fencing welded mesh 1.8 meters 100 by 100 by 30 meters yona yi endla 329.90 hayinwe xana u nga va u lava xikweleti u nga kuma ku tlula 500,000 na capital Tech putisa kwala xitolo la duma where you save and score
2: Kokolo Funeral Services iku abela ti funeral policies to fikelela eka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika hi plan ta hina tikatsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na casket dignified plan hi 270 rand u kuma casket ya manyunyu platinum plan hi 450 rand u kuma casket ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala ti plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela Kokolo Funeral si tirhisana na mafemani baloyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala will na swikoxo hi kumeka eGiyani Malamulele Bushbuck Ridge na Chiawelo ti hlanganisi na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459 hi amukela na vaaki va le matikweni mambe Kokolo Funerals hi kokolo eka swiyimo
3: Madyandzope traditional healer Dr. Giligili Beru ngofambukaka ya barikona
4: Bapuneka kususa shinyama Kutungula bani bohlongorisa moya Kutungula munu uhlangana nhloko Kususa moyo tleru wa wanuna kumbe Wasat nivisiku Kusimeka loko unga kumingwana Kubia minti Kutungula moyo lowe kushupa muntini Kutungula shilonda yuku ambana kashona Kutungula fchetela Kutungula vana buwa Kutungula vana bubuwa shifuwa vanga kutu kubulabula Kupulela vana samtiru na vukati Shifula yuku ambana na kasona ku tsungula milengo loko hi vava na ku pfimba ti cancer telenzeni ka makhwiri ku pfula mo business ku pfula dilagi ta munhu ku tsungula nyoko ku pfuretela ku tsungula xilumi ku tsungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tsungula stroke na lava nga na ti joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti wheelchair va tsungula ku pandiwa enhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga lula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional healer Dr. Giligili la pfuna hi ku tshembeka
5: Ya, uyingisele nongonoko wa Sport Vini na mina Ntombi yo Zenya kunjani mingiseri wa mina kwala uyingisela ka uri kona ni xeweta ba yingiseri nkwaku kwaku ka tindhawu ta ku hambana hambana minjani ka majama siku ra namuntlha nkarhi wa hina wivekwa na ka 6:07 ana kena ni ku byela leswaku nongonoko wa Sportville na cancer swinene xipani xa ta mahungu swi ra nkarhi mara lowu nkarhi wa hina na vayingiseri va Sportville u kuma kahle ka audio streaming xa hina xa www.gcrfm.co.za mingiseri wa mina ni ri kasi lava lavaka ku hi byela lava lavaka ku yingisa lava ri lomu ya majoni ni ri ku ri Ntombi yi ri mi yingisela la ka audio streaming leswiwa mingiseri wa mina ni ri
6: ukuthi yintoni precise
5: ya nkarhi na nkarhi vanhu va ku tala va ni vutisa ku Ntombi kuyingiserisa kuyini kahle kahleni loko hi ri lomiya bo Thembisa loko hi lomiya bo Shawela bo Orlando kuyingiserisa kuyo bo Protea Glen ni vabyela kahle leswaku audio streaming xa hina xi tshame hi ndlela leyiwani loko ku ri ku u lava audio streaming xa hina yena ka page ra mina ra nhonyani wo zenya kwala yawo ta nangutisa ni fakele kumbexani ni yise copy ya audio streaming xa hina kwala ya ni fika ni yi damaketa leswaku we u nga koti ku va kumbexani u nga jikajiku ya le na le loko u lava ku va u yingisela hi audio streaming vanhu va ku tala va vutisa ku audio streaming loko yi tlhava www.gcrfm.co.za a yi endli ntombi tsumela ka page ra mina ra nhonyani wo zenya kwala ya ta fika u kuma link leyi nga ta ku teka hi ku yisa ka audio streaming xa hina miyingiseri wa mina kasi nomboro ya hina ya xirhandzaka karhi ya liya ya ntolovelo 060-8875-942 kwalani u ta va yi karhi burisana mina na wena miyingiseri wa mina nhlokomhaka ya namuntlha yi olove ngopfu hi ku vona ka wena mani ni nga ta va vuriwa player of the season ya 2025-2026 ya Betway Premiership miyingiseri wa mina leswi vulaka leswaku ti-club letiwa tiva leswaku 16 a niri aka 16 a ni vulanga vito ra munhu ni lava wena leswaku wena tanihi muyingiseri wa GCRFM miyingiseri wa mina u ni byela leswaku hi ku vona ka wena u vona ingaku ku nga va mani player of the season aka mitlangu ya Betway Premiership 2025-2026 nhlokomhaka ya hina play of the season bo ringa kuva i mani nga tlanga ku tlula vatlangi lavan'wana hinkwavo miyingiseri wa mina ni la ku twa kusuka ka wena tsumela ka Facebook page ya hina u ni byela leswaku vo ninga ku nga va mani player of the season ya 2025-2026 miyingiseri wa mina kumbe u tsumela ka WhatsApp line ya hina 060-875-942 kwalaya u siya kandziyiso wa wena ni ta va ni kha ni wu tlanga moyeni ni ta tlhela ni teka tinqingho a ni nge tshami ngopfu ka mahungu lama ni nga khomela wona ka siku ra namuntlha kahle kahle ni lava ku hi ta nghena ka timhaka ta hina ka ha ri nkarhi miyingiseri wa mina ere ni nga tsumitsumi ni ya leyi na leyi ni ku byela leswaku xikaka xa nghondo xi kona le ka majaha masiku ra namuntlha leswi vulaka leswaku ta va karhi hi xi yingisela kasi a hi sukeli teto hinkwato miyingiseri wa mina hi tsutsumela ka ntlangu lowu nga kona xikarhi ka Bafana Bafana miyingiseri wa mina Bafana Bafana va le ku tlangeni ka nkarhi wa sweswiwani heyi timhaka ta kona ta karhata un'wana u geziwe penalty Foster ku endleka yini hi yena ni ku byerini ka siku leratolo ni ku loko ni kha ni paluxa vajahana ma 26 lama nga langiwa ni ku Foster hi munhu wo n'wi endla leswaku a va karhi a sungula kumbexani wo n'wi sungurisa na game maybe u lava kwalaya mi tikeriwaku a va karhi a nghena a kota ku a pfuna u geziwe penalty misa loyi leyi la Foster miyingiseri wa mina ka nkarhi wa sweswo ka ha ri tandza eka xipano xa Afrika-Dzonga miyingiseri wa mina tandza ka xipano lexi a va xi vitanaka Nicaragua ni ku byerini leswaku swi ku halaya ka ti-Pacific Ocean swi ku hala North America ku halaya miyingiseri wa mina tiku leri ni vulavulaka hi rona xihlalanyana swi nga koho ku halaya miyingiseri wa mina so ka ha ri tandza eka tandza ti eka half time ka nkarhi wa sweswiwani Afrika-Dzonga loko yi tsandza ku va yi wina ka swipano swo fana na va Nicaragua na vito ra kona wa rita Nicaragua Xita wina loko xi tlangana swipano leswi swo fana va Mexico miyingiseri wa mina wow a hi swi tivi leswi tivaka ku mitlangu ya bolo yivaka la torha hi ri ni ku byela leswaku first 45 minutes Afrika-Dzonga yi se kora na bolo miyingiseri wa mina swi ku byela yini sweswo swi ku byela ku le ka World Cup ti ta vuya ngopfu a ku nga olovi ka ti-group stages ta hundza kwala a ni swi tivi miyingiseri wa mina leswi swi tivaka i ku mitlangu ya bolo yivanga la torha kasi ka majaha masiku ra namuntlha hi ta va yi kha yi vulavula hi Themba wa KwaZulu-Natal ta ku byela leswaku ku ndleka yini hi xipano xa Mamelodi Sundowns va paluxe ku yini hi yena ha swi tiva leswaku laha ku nga na Themba Zwane ku va kha ku vulavula hi ti-contract va kha ku vulavula hi matlangelo ma yena ni all those stuff miyingiseri wa mina so ni ta va ni kha ni ku nyika mikandziyiso ya ti-coach 3 kusuka ka coach ya Nicaragua na ya Bafana Bafana leswaku va kha ri va angula va ku yini loko swi ta ka ntlangu wa siku ra namuntlha miyingiseri wa mina kasi xipano lexiya xa Leipzig xi kona laha Afrika-Dzonga u nga rivali leswaku va ta va va karhi va tlanga friendly game aka majaha masiku ra namuntlha a wu swi tiva Leipzig aka majaha masiku ra namuntlha va ta va karhi va tlanga friendly game na xipano xa yona Mamelodi Sundowns leri va ra mitlangu ra Lucas Moripe miyingiseri wa mina so hi ta va hi karhi hi languta ntlangu wolowo leswaku u va karhi wu fambisa njhani xipano lexiwani xi huma le a Germany ta ku hlamusela kahle hi ntlangu lowuwani wa xipano xa yona R B Leipzig na xipansha Mamelodi Sundowns maybe so swi nga endla leswaku bafana bo tala ba xipansha Mamelodi Sundowns vanga langiwi ku ta bata tlanga ka ntlangu wa siku ra namuntlha mingiseri wa mina wa xipansha bafana bafana va kombisiwa leswaku va le ku wiseni mara swi tikombinga ku va ta wisa swi tikombinga ku ka ntlangu lowu va nga ta va karhi va wu tlanga ka majaha masiku ra namuntlha van'wani va vona hi ta va hi karhi va vona va karhi va tlanga ntlangu wolowo miyingiseri wa mina so u nga kuri ti vutisa leswaku ntlangu lowuwani why xipani xa RB Leipzig va chuze xipani xa Mamelodi Sundowns ku ta va ta tlanga aka majaha masiku ra namuntlha miyingiseri wa mina kumbe va suka le a Germany ku ta tlanga na xipani xa yona Mamelodi Sundowns ntlangu lowu wa xinghana kahlekahleni i ku va va karhi va endla leswaku bolo ya Afrika-Dzonga na Germany ku va ku va na vunghana lebyi nga ta va byi ka byi simekiwa xikarhi ka xipani xa The Brazilians na xipani lexi xa na RB Leipzig laha nga ta va karhi ku mpopuriwa van'wani va vatlangi lavatsongo miyingiseri wa mina ku ta ku va va karhi va ya ka tiakhademi leti nga kona a Germany kusuka hala Afrika-Dzonga miyingiseri wa mina so hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini kwalaya ka xipani xa yona RB Leipzig lexi nga xi tlangaka mitlangu ya xona le ka Bundesliga hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku famba yini na yini ka majaha masiku ra namuntlha miyingiseri wa mina so kusuka kwalano miyingiseri wa mina hi ta va hi karhi hi tlhela hi langutisa ti-contract leti ti nga ti va ka ti kha ti hela ka vatlangi van'wani na ku va va vaviseka van'wani va nga za va ya ka World Cup a wu swi tiva leswaku wun'wani wa vatlangi va ku duma u vavisekile a nga se ya ka World Cup no va no ya ka World Cup miyingiseri wa mina u langiwini a hi swi tiva leswaku mina a ni swi tiva a ni swi calculate khale leswaku hi ku i munhu wo tshama a ri na ti-injury ku va va n'wi langini ku va a ya ka World Cup ha mistake hiku cause a training ku n'wi kandziya nyana yi pfukini injury leya u nga ri va leswaku munhu loyi ni vulavulaka hi yena va n'wi byerini va fuku va leswaku a ya endla vuhandzura ala a kombisa leswaku la ku ya ka World Cup so va n'wi langini a khadi khadi se vavisekini miyingiseri wa mina i ri hi jikala loko hi vuya ta va ni kha ni ku sungulela aka munhu loyi a nga vaviseka ni ya ka Themba Zwane even then hi vuya aka player of the season ya 2025-2026 aka GCR FM 106 miyingiseri wa mina

Yeah, we saw swimming ceremony in Karwa in 16 minutes past 7. No one was Sportville. I mean, Antonio Zenia. I just made a man one mahong. I single him. Yeah, Louis Wubab Seka Ming Serwamina. In Neymar Junior, Louis Nibulaka, yeah, Ming Serwamina, Lesaku Bab Siki, Naso. Loko va karhi va n'wi langa a ni na ku doubt-a nyana leswaku Neymar ya ku tlangeni ka bolo kumbexani lavan'wani vatlangi va ta byeriwa leswaku va nga n'wi maki leswaku a nga vaviseki a ta kota ku va a karhi a tlanga World Cup na and ti-calculation ta mi ti-calculate swona a training a nge za sungula nchumu a training loko va zama ku ba swiginga ndhaka yena Neymar i va karhi a huma a ka mitlangu leya kumbexani ni nga ku va kombisa leswaku 3 weeks hinkwayo u ta va a nga ri aku tlangeni ka nchumu swi vula ku a ta va nga ri ku training hikokwalaho ka ku ku na injury yintshwa leyi nga tumbuluka aka yena misa loyi mingiseri wa mina loko n'wina i swi langutiseni kahle ni ri u ta kota ku swi vona leswaku ku langiwa ka yena a ku ri ku a ta kota ku va a eda ntikelo aka xipano xa Brazil leswi kahlekahleni ku nga malembe ingaku hi xidline hi nkarhi wa va Ronaldinho na Ronaldo de Cemento ku va xi performa hi ndlela leyi nga tshamiseka ni vulavula hi xipano xa Brazil sweswi miyingiseriwa mina loko u langutisa nkarhi wa va Robinho loko u langutisa ka nkarhi wa sweswiwani u ta kota ku swi vona leswaku xipano xa Brazil swi na vona vatlangi lava va nga na ntokoto mara swi tikome ingaku vatlangi va kona va tlangela vona vinyi a va tlangele xipano xa Brazil loko u langutisa a ndhaka loko ti-legend leti ni vulavulaka hi tona va Ronaldinho Ronaldo Rivaldo Carlos va retirini ebolweni a ni ri miyingiseri wa mina u ta kota ku swi vona ku loko ku sukiwa aka vona ku ta ka generation leyin'wana Brazil ku va yi khipa ntikelo lowu a wu ri kona loko swipano swi va swi hlangana na xipano xa Brazil a wa ha ri kona vatlangi lava nga kona ina vatlangi vanhu vo fana na vo Neymar Junior vatlanga Vinicius Junior Rafinha ta kota ku swi vona leswaku swipano leswa yona Brazil swi na vanhu vatlangi va kahle mara a hi swi tivi leswaku nkulukumba sikolani u ta swi kota ku va a endla leswaku swipano leswiwani swi kota ku va xi tlanga na miyingiseri wa mina a hi swi tivi mara leswi swi tivaka ka World Cup leyiwani switoritori a hi lava ku swi twa hi lava ku twa ntsena leswaku xipano xa Brazil xi le ku performeni naswona tinguva letin'wani kumbexani ti-World Cup letin'wani swo ka xi nga performangi swi vula ku leyiwani xi ta ti-reviver kahlekahleni they are not my favorite to win World Cup leyi ya 2026 miyingiseri wa mina kahlekahle mina favor xipano xin'we ntsena leswi nga ta va xi kha xi ya ka World Cup kusuka la Africa eAfrika-Dzonga bafana bafana ni favor yona ntsena miyingiseri wa mina so they are my favorite ku at least va nga lift a cup leyiwa so Brazil they are not my favorite loko Afrika-Dzonga va karhi va huma ka World Cup swi vula ku ni ta tsutsumela a Portugal Ronaldo at least ni ta va kha ni n'wi khipa nyana busy bafana bafana na Portugal ti team ta mina leti ni fambaka hi tona ni banka hi toho a ka World Cup leswi vulaka leswaku loko ti huma hayi ni to va ni kha ni languta World Cup ku fana na van'wani vanhu miyingiseri wa mina a hi suke aka Neymar Junior miyingiseri wa mina ni n'wi rivala leswaku hi nge za yi huma ka Neymar Junior miyingiseri wa mina Neymar i munhu loyi kahlekahleni aka nkarhi wa sweswiwani a nga tlangeki bolo leswaku a ta duma swi tava leswaku i veka prime time a ri ka xipano xa yona FC Barcelona miyingiseri wa mina kumbexana a nge se ya ka FC Barcelona a ka xipano xa Santos lexi a nga ka xona ka nkarhi wa sweswiwani Neymar Junior hi n'wi vone a va phuphu ya xipano lexa xa yona Santos miyingiseri wa mina loko a ta fika ka xipano xa yona Barcelona i kumele leswaku vanhu vo fana na va Luis Suarez va kona vanhu vo fana na vo Lionel Messi va kona hi swoho swi nga endla leswaku na loko a fane a kuma ti-award a nga tikumi hi timhaka ta ku vanhu vo fana na va Messi a va ri kona ku ta endla leswaku va hatla va khoma ti-award leti ti va ku ti kha ti nyikiwa you can u nge swi rhabi swa leswaku Messi is one of the best players in the world miyingiseri wa mina so I think Neymar u tlange bolo hi nkarhi wa rhongo yima na mina u tlange bolo kumbexani u veka prime hi nkarhi wa rhongo hi nkarhi lowu prime a hi vona Messi na Ronaldo Cristiano Ronaldo miyingiseri wa mina so I think kumbexani loko o yo tlanga loko vanhu lava kumbexani a ri a bebriwe a ndzhaku nyana loko vanhu lavawani se va retirini a hi ta ku kumbexani a nga ti teka ti-Ballon d'Or mara swi ti kombeka ku i ta retire a nga khomanga na Ballon d'Or misa loyiwani ni vulavula hi misa leyi a nga beburiwa hi ti 5 ta February 1992 na 34 wa malembe miyingiseri wa mina misa loyi Neymar hi n'wi vonini minkarhi wo tala
kahle kahle ni matlangelo ma yena i tlanga bola ya swikili iri ni ya ku jagila jagila misa loyi wani wa kora ndoku ntekela bola minengeni haye a swi olovanga u bebru a durable ni ri a va ri vitanaka Mogida Crazy le a Brazil mingiseri wa mina i attacking Miglifeda na forward nkarhi wun'wani mingiseri wa mina i tala ku mbala jesi number 10 misa loyi wani ka nkarhi wo sweswiwani u tlangela xipani xa Santos u tlangerile Santos ka prime ya yena 2009 ka 2013 u tlange 179 wa mitlangu a kora 107 wa tibolo loko ni ku u ta kota ku swi twisisa loko ni ku a ri ka prime ya yena ka xipani xa Santos a nge zaya ka xipani xa Barcelona kasi hi 2013 u endla record a suka a tsutsuma a suka ka xipani xa Santos a ya ka xipani xa xikumeka ku le Spain xa FC Barcelona la nga tlanga mitlangu ya 123 a kora 68 wa tibolo hi 2017 a endla record nakambe kambe a sayiniwa hi xipani xa Paris Saint-Germain mingiseri wa mina ku ya fika 2023 u tlange mitlangu ya 112 a kora 82 wa tibolo kasi u ya a South Arabia hi ku lava mali hi 2023 hi vone a tsutsumela a South Arabia ku ya fika 2025 laha nga fika a sayina kumbexani a tshova rekhodo mingiseri wa mina a sayina aka xipani xa Al Hilal la a hola ku tlula vatlangi va misava hinkwayo so guess what u yo fika a tlanga mitlangu minharhu ntsena a va na injury leyi nga n'wi khipa hi yo yi nga endla leswaku a va karhi tikuma a kha a suka laha ka xipani xa Al Hilal because va humese mali va spende mali yo tala a fika a nga deliverisiwa a nga koranga na bolo na yin'we ka xipani xa yona Al Hilal a tsutsuma a tlhelela ka xipani xa Santos laha a nga sungula bolo a ri kona Santos u tlanga mitlangu ya 37 a kora 15 wa tibolo ku sukesa hi 2025 ku ta fika sweswi hi nga hi vulavulaka ka 2026 mingiseri wa mina so aka nkarhi wa sweswiwani hi va hi languterile leswaku misa loyi Neymar Junior a va karhi a pfuna xipano xa yona Brazil aka World Cup aka nkarhi wa sweswiwani hi langutele leswaku nkulukumba Carlo Ancelotti me ni n'wi vitana Carlo Scorra nkulukumba loyiwani i fane a va karhi a langutisa leswaku matlangi lava va karhi va kha va tlanga i combination ya vatlangi lava khale na vatlangi lavantshwa leswaku xipani xa Brazil xi ta kota ku va na ntikelo nyana no ka ni nga tivi leswaku u ta va karhi a tirhisa format yihi ya vatlangi va xipani xa Brazil mingiseri wa mina loko u langutisa Brazil squad kumbexani xiquad xa Brazil mingiseri wa mina u ta kota ku swi vona leswaku xipani xa Brazil hi swin'wana xa swipani leswi hi faneleke hi languta xona aka World Cup leyiwani ni vulavula hi vatlangi mingiseri wa mina vatlangi lava nga kona a hi vatlangi njhe i vatlangi lava va nga na ntokoto kusuka ka ti-team ta vona leswi swi nga ni tsakisa hi nkulukumba Carlo loko a karhi a chuza va hisa lavawani ni vone a va chuza na rehisa leri a va ri vitanaka Nkuna kumbe Kuna kusuka ka xipani xa yona Manchester United rehisa leri a ra kora swinene i misa loyi kahlekahleni loko mo ka va nga n'wi langutisi hi ndlela ya kahle a nga mi korela kwala na kwala wa mara vanhu vo fana na vo Danilo va kona vanhu vo fana na va Douglas Santos va kona vanhu vo fana na va Gabriel Malga va kona vanhu vo fana na vo Marquinhos i kona Wesley u kona Leonel Pereira u kona na yena kasi vanhu vo fana na vo Bruno Guimarães u kona na yena Casemiro u kona Danilo u kona Fabinho u kona Lucas Paqueta u kona na yena kasi vanhu vo fana na va Enrique u kona risa leri Enrique nere rona suka ka xipani xa Brazil xa yona Real Madrid ri loniwa ka xipani xa Lyon lexi kumeka ku lefurwa ri fika ri excela ngopfu hi swoho swi nga endla leswaku nkulukumba Carlo a va karhi a ri vitani kokwalaka ku ri fika ri performa ku tlula mpimo ri koletela tibolo ta ku tala ri hisa leri Endrick so ni ri bela mavoko ku va ri tirhe hi matimba ku va ri langutisiwa hi mdzaberi kasi ku na Gabriel Martinelli u kona na yena Igo Thiago u kona Luis Henrique u kona na yena Matthews Kuna loyi a ni vulavula hi yena kusuka ka xipani xa yona Manchester United I think he did well ka ku vitana mihisa loyiwani Kuna mingiseri wa mina Neymar Junior ni ku byerini Rafina Rien u kona Vinicius Junior u ta kota ku swi vona leswaku xi na ntikelo xipani lexiwani swo lava coach yi kota ku tiva leswaku yi nga kota ku va yi hoxa va hi vatlangi va kona mingiseri wa mina a hi suki ka xipani xa Brazil na Neymar mingiseri wa mina mhaka leyi nga tiya i ku i vavisekini eka nkarhi wa sweswiwani ku ta va kha ku langutisiwa leswaku a nga ha na kota ku hola kumbexana a nga tlanga yin'wana ya mitlangu loko World Cup yi kha yi ya mahlweni na a hi suki kwalani mingiseri wa mina a hi tsutsumeli aka xipani xa Mamelodi Sundowns leswi swi endlaka leswaku hi tsutsumela ka xipani xa Mamelodi Sundowns i timhaka ta Themba wa ka Zwane mingiseri wa mina Themba Zwane ka nhlekani wa siku ra namuntlha hi vone a va karhi a vuriwa leswi kumbexana a va karhi a tlhavuriwa
u thavuriwa ka yena akuba ku ri ka kunhoyozela leswaku u sayine contract nakambe na xipano xa Mamelodi Sundowns. I think vana nguta maleme ma yena misa loyi lo yiming serwa mina Themba wa KwaZulu vana nguta maleme ma yena leswaku ina maleme masoso hi ta nika hi contract ya lembe lembe kungari kunika ma ti contract maleme mambiri oro manharo loko na ngutisa ta kota ku swivona leswaku Themba se u tikarhalelini ka nkarhi wa sweswi wani mingiseri wa mina u beburiwe hi ti 3 ta August 1989 ka nkarhi wa sweswi wani u na 36-37 wa malembe mingiseri wa mina ni vulavula hi yena Themba wa KwaZulu hambileswi 37 a yaka ya yi khoma hi August mara ta swi vona leswaku se i karhele misa loyi wani so jaleriwani ri nga beburiwa kwala a swi tiva leswaku Themba wa KwaZulu mingiseri wa mina hi van'wani hi man'wani mamajaha lama loko hi vulavula hi bolo ya Afrika-Dzonga hi ngo bolo ku na vanhu vo yi kota hi vulavula hi rona a swi endleki u nga ri katsi jaha leriwani leswaku ra yi kota bolo jaha leri nga beburiwa a Thembisa mingiseri wa mina ri ve ri kombisa kahle ka ni wa siku ra namuntlha leswaku ri tsakeni ku va ri nyikiwe echance nakambe ya ku va ri tlangela xipano xa Mamelodi Sundowns ri tlhela ri kombisa leswaku ku navela ka rona i ku va ri hetelela kumbe ri retire ri ka xipano xa Mamelodi Sundowns a na ta swi kota ku va a retire ka xipano xa Mamelodi Sundowns a hi swi tivi mara leswi swi tivaka ku sukisa hi 2011 u tlange 300 wa mitlangu a kora 68 wa tibolo aka xipano xa yona Mamelodi Sundowns ni vulavula hi yena Themba wa KwaZulu a swi tiva leswaku u ze a nga loniwa aka Mpumalanga Black Aces hi 2013 ku ya fika 2014 laha a nga tlanga mitlangu ya 27 loko ku ri ku a nga swi tivi mingiseri wa mina kasi ka bafana u tlange mitlangu ya 53 a kora 12 wa tibolo yena Themba wa KwaZulu so hi ta va hi karhi hi n'wi langutisisa kahle kha ku hoyihoyi ka yena ku va a nikwe contract yintshwa yena Themba wa KwaZulu mingiseri wa mina a hi suku kwalani hi ya ka hungu ro hetelela hi ta vuya ka topic ya hina mingiseri wa hina wa swi tiva leswaku nkarhi na nkarhi loko vatlangi ti-contract ta vona ti fika makumu ku va na switoritori swa ku tala swa leswaku vatlangi va valava va ya kwihi va ya kwihi va ya kwihi ka nkarhi wa sweswiwani ku na mhaka la aka xipano xa Orlando Pirates ku na jale ra Siphombule Siphombule ri be milon'weni u be milon'weni ngopfu ya ku ya ku tala leswaku a nga na discipline naswona u tirhisa swintsotswi ngopfu wa mpopiwa misa loyi pfa a tlula ti-training hi vone mitlangu ya ku hetelela ya xipano xa Orlando Pirates a va karhi a nga nghenisiwi hi n'wi vona benceni hi n'wi vona ka grandstand swi cause confusion ya leswaku jaha leriwani ra ha ri mitlangu wa xipano xa Orlando Pirates eki kumbe o va mitlangu wa xipano xa Orlando Pirates a milon'weniki kasi hi twe agent yakwe Mike Makhaba Mike i agent ya ku duma la Afrika-Dzonga mingiseri wa mina Makhaba u ve a confirma leswaku Orlando Pirates va na option ya ku va va yisa mahlweni contract ya yena Sipho wa Kambule mara aka nkarhi wa sweswiwani a vele ku vulavuleli ka nchumu hi mitlangu ya le xikarhi hi swo swi endlaka leswaku ku va na ku kwetlembetana ka leswaku ana wa ha ta va mitlangu wa Orlando Pirates aka nguva leyi taka kumbe u ta ha lava madyelo ya rihlaza kun'wana a va kombisa leswaku hi ta va hi karhi hi langutisisa leswaku Orlando Pirates va n'wi nyika option yo extender leyi va nga va yi tsala ka contract ya yena kumbe va ta n'wi tshika a famba na so hi ta va hi karhi hi ku byela leswaku Mike u ri yini mara ka nkarhi wa sweswiwani u ri ku na lembe rin'we leri va nge ti va ta ri extender so hi yimeleri vona leswaku va hi byela leswaku va ta kota ku va ri extendaki kumbe loko May yi fika makumu u ta va karhi a famba na close ya yena yi ta va yi karhi yi expiraki so hi ta va yi kha yi ku byela kahle hi yena Siphombule mara mavarivari ma kombisa leswaku hayi u ta va karhi a suka ka xipano xa Orlando Pirates so i mavarivari so hi ta va hi karhi ku byela leswaku ku endleka yini kwalani kasi swin'wana ni nga khomela swona miyingiseri wa mina leswi va ku swi kha swi ni tsakisa aka mitlangu leya ya Total Engine AFCON Under 17 miyingiseri wa mina i ku aka siku lera tolo hi vone xipano xa Senegal na Morocco kahlekahleni a ku ri ni ta ku yini a ku ri payback leyiwani miyingiseri wa mina ka ti-semifinal xipano xa Senegal na xipano xa Morocco va tlange ku ringane bolo yin'we eka yin'we loko wa ve nangutisa mitlangu leya AFCON Under 17 mingiseri wa mina u ta kota ku swi vona leswaku Afrika ka ha swota ka ha ri na vurobani byikulukumba xipano xa Senegal xi winile ndzimeni mingiseri wa mina no ka ni nga tivi leswaku
vanhu va swi tiva leswaku xipano xa Morocco yi twa ingaku swaku yi lawula bolo ya Afrika. I don't know ku i mani a nga va nyika matimba malama, mara ka siku leri ra tolo ta kota ku swi vona leswaku vanhu lavakulu loko va yowetela vana va 17 years 16 years u ta kota ku swi vona leswaku vumunhu byi sukile evanhwini. So ntlangu wa kona hume bolo yin'we ka 90 minutes aka ti-penalty, xipano xa yona Senegal xi kote ku va xi hlula xipano xa Morocco xi kota ku ndlhulela ka ti-final ta mitlangu leya AFCON under 17. Kasi hi tlhele hi vona Egypt va tlanga na xipano lexa xa yona Tanzania, laha xipano xa Tanzania xi nga kota ku va xi hlula xipano xa yona Egypt xi hundzela ka ti-final ta mitlangu leya AFCON under 17 mingisero wa mina. So hi ta va hi karhi hi vona ti-final ta kona hi ti 2 ta June 2026 mingisero wa mina, laha xipano xa Tanzania va nga ta va kha va tlanga na xipano xa Senegal. Ku ta va ku ri mhaka yin'wana ya kahle ngopfu loko hi vona xipano xa yona Senegal xi ti reviva andzhaku loko va xi tekele khapi mingisero wa mina, hi ku teka khapi leyi at least va ta rilela ka heya leyiwani ya under 17. So I'm rooting for them ku va va karhi va teka khapi leyi mingisero wa mina. So hi ndlela yaleyo hi va karhi hi swi languta hi ndlela yaleyo. Kasi swin'wana ni nga khomela swona mingisero wa mina i timhaka ta jale ra va ri vulaka Goodman Musele. Va vula leswaku u ta va karhi a tlhelela ka xipano xa Orlando Pirates andzhaku ka loko kahlekahleni le ka xipano xa Chipa a fika a tlanga kahle, u tlhelela ndzhaku hi ta va hi karhi hi twa leswaku Orlando Pirates a na va n'wi amukela kumbe va n'wi lona nakambe ki, mara mhaka ya kona i timhaka ta ku hayi se ku loan liya ya yena yi herile le ka xipano xa Chipa u vuya ka xipano xa the Buccaneers. So hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini hi yena ku ya mahlweni miyingiselo wa mina. Miyingiselo nongonoko wa Sportville nkarhi wa hina u vekela ka 27 minutes 28 loko yi ku kota 2 ni ta va ni kha ni humala tindlwini ta hina ta vuhaxi miyingiselo wa mina, no va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi u le ku tiphineni nongonoko wa Sportville na mina Ntombi yo Zenya, na swi rhandza leswaku va karhi u twa leswaku ta mitlangu ni ku khomele yini madyambu man'wana na man'wana miyingiselo wa mina. Ni le ka ra namuntlha madyambu and va ni vona swi fanerile leswaku u va karhi u twa leswaku hi ku khomele yini. A hi jikila loko hi vuya, loko hi vuya hi ta vhela hi tsutsumela straight ka player of the season. U vone ingaku ku nga va mani player of the season ya 2025-2026 miyingiselo wa mina. Yingisela nongonoko wa Sportville na mina Ntombi yo Zenya, a hi jikila loko hi vuya. Tabai kari ya mahlweni na player of the season.

0: kasuka kwasat kasaba hembe loko
1: ba ku hetisa
0: kasaba hembe ku xileshi olovela ku nwansati amisaveni ku dlanuna leswi n'wana veri swa tika hinkwaswo
1: a nga n'wi khomi kahle a nga ri khomi kahle
0: veri n'wansati leswo tala leswi swa n'wi tikela mara xa ku n'wi olovela ku n'wi dlanuna
1: swi olove ngopfu a ni hi mina n'wi dlelaka swakudya ni tshama na yena kwala kaya ni tlela na yena ku tlha ku rhanga mina nkarhi wun'wani ni pfuka ni ku na n'wi endlelanyana swakudya a hatlela ni n'wi pfuxa ni ku hi lowu mukapu ka ha ri mpfuni mi vula ku ni nga tsandza hi xinyiketi ho ni n'wi byela ni ku hayi mina sweswi se ambe a ni ha ku kuma na wun'wana a ni kuma na wun'wana a ku hayi ni le ku teni ku hala ni ta ni ta ku teka hi ta ti humesa hi ku a ni tivi na tindhawu hi ka ni mina ni va na xinyiketa hi se tshami ti humesa
0: se tshikiwini
1: mani
0: lowun'wana lowu a kumekeni
1: a ni no ndlela ku lava ku ta n'wi khanya

0: chinyekete fa nfo ya Dubai
1: ka ai khona ka ka se Dubai ya fanele ai khona ba tsike mathamba ba ya Dubai
0: ee dai to hleka
1: mo hloka yena mire ba kalwa ka endeka ka flight
0: ba ku lwe nda
1: ba ai bangalo bangalo hi vitra yeso na ba khongelela
0: le toa to kwale flight to kwa amantsa nna wena
1: be ai ka izabula ka se chinyekete
0: afule bona mani akana sa tibi
1: impela na mo tlhaba ya khanda swa flight le o bolwa ka flight ani ba ta ntiba kahle
0: mita tswele ma go ntobona
1: ke ke jela mana e ke bata ka mina le go ba rilelo ba tsakene abate
0: e ta go ma nwana a iso e faster go bana bana a buya le ba le mbele mbe
1: ai ba kuna ma kuna ma bagada le a kuna langa ta phohle le ndeka flight
0: ha mbara swona ba khensisa nwana mana hi ta bona swa ile go ba buya ku e yona Dubai ya ba yini na
1: okay a kuna ke ngana na kutisa swa swa nwana mantsongo e mara swa manjani le kai
0: le kai nwana mana ha swi retisa swin'wana futhi na guxa ri reti ngopfu
1: kombela ku mi nga swekisi ngopfu bava hi ku a ni vanhu loko va va vona me ni nge vuli kumi va disini a ni mantsongo wa mina mo va disa mi lava ri rhandza mara vanhu va le kule a ni vuli kumi va disini vanhu va le kule va ta vhaka ku bukuta i disiwini
0: kasi no va swekisa ka manjoyce
1: sweswi ya va sweka ngopfu swa mi nga va pfumeleli ngopfu
0: me no kuma va swekini n'wana mani
1: ai lerin'wana va ta va la ku sweka na ha ri kona a mi no kuma va swekini va vuleni life ba ku e na ku phekelela wa ngama hi xizulu
0: swi lava ni va byela na n'wina
1: mi ri kona
0: ni vula swona ku swi lava ni va byela na n'wina mi ri kona mi ta kota ku swi twisisa ku mina a hi mina ta va ni vula ni ku bavo leswo mi tshama mi kha mi sweka masiku hinkwawo a ni swi lavi
1: phela loko ku ri murhi a va byeriwi vo tsutsuma kunene va endla ma swi tiva
0: ni se mi vula ku bavo.

0: vutisa kumbe ni swi vona ku ya i kelemile se ivuye hi ma remix man'wana ra ro khapakhapa leri na leri a ni ri navela ra n'wina na mhani katikati a ra ha ri kona
1: kasa u ri navela
0: ni byela mhani kati
1: a mi va vula
0: ni ku heyi mhani kati leswi mi va khomisaka swona va bukuta na navela himpela ku mina ni swi
1: a wu fane bye babukuta kumbe va bukuta leswi mi va khomisaka swona mhani kati na navela
0: lava nkhesa mhani kati va ni pfunile va ni nghenelerisile ka rirhambi leri ra mina na loyi xinyeketi ku a va kahle
1: va
0: va nyika murhi va lo ni byela va ku n'wanuna i khomisiwa so n'wanuna u khomisiwa so i ta n'wi vona yaloye himpela sweswi va n'wi khomisaka swona
1: na n'wi khomisa swona
0: ni n'wi khomisa swona
1: hi vona
0: se swi vhe swinyanya ni ku ya
1: sala u ni vona Joyce laha ofisini hambi koke
0: a va kona ende va ha ku vuya vhele
1: ya tirhatirhani kwala tirhatirha
0: so mi ta famba kahle
2: hi fikisa sweswo emakumu ka xiphemu xa namuntlha a hi hlanganeni ka nkarhi lowu taka kasi loko mi lava ku twa ntlangu lowu ma wu kuma eka Facebook ya Xisaka xa Nghondo Jesus Drama na le ka YouTube channel.

tadurelu Tombstone Tea Life Group yirikona laba iba endleva Tombstone ta quality ya ximichele enhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeka xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka Tea Life Group Tombstone ba endla foundation ba tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli ba kumeka njelele edupeni xisawuli opposite Chilidzini hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va foyinela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika ba kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za Tea Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.

0: Olo funeral services yiku abela ti funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo funeral yi tirhisana na Mafeman Baloyi Attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala wini na swikoxo. Hi kumeka Giyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na Chiawelo. Tihlanganisi na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals hi kokolo eka swiyimo.
1: Madyandzobe traditional hila Dr. Giligili buri nga fambukaka va ri kona
2: va pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga lula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood chukela low blood ni matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand yi nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzobe traditional hila Dr. Giligili la pfuna hi ku tshembeka
3: 400 plus a gold standard of photo.

0: It is.
1: Endleva tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi. Xivumbeko xa tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli, va kumeka njelele edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko u lava tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Ba kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va tombstone ta xiyimo xa le henhla.

0: Rasimra kuri nga tuwa bitu mingsiru wa chisir FM. Tuweke bitu mfereke waka Afrika. Kasikari famu sarika atapela 621 DJ Bravo, DJ Virus. Uko wana mfereke ndeni karasimu. Shawe, uku nipeleka atlere nti ingo onzela shako ni ngisela katla orkwe 060-875-942 ngele katika aurile ankaye mingisiri. Mnanga nse, nita wali katu kupamela katle mnanga kufikira katle velekele ka aurile akume. Mena wena ito bula swefia, unru mela katla kanti soro warito. Onzela shako wena ke o ngisela katla orkwe. Ninjani Friday kwa la unga kuwana mingisiri na sora soka yuko wangwan ke. Meleka sui mburi soso kwa wabega katle baranduwa wabona. Tindrui nita kuhetelela. Mwitu wala.
1: Ngathi wabisira wena mahamba yedwa.
0: Oh men fambisa sweswi. Yeah, le guela.
1: Hey. Abuguela binga heli.
0: Mativa hey logo niku sa antswanyana sa antswane na munhu o nyumbuka.
1: Wata vote ka vafamba.
0: Masiva mara.
1: Mara ipuke kahle makutos.
0: Men hla sekene ku kona nwe minjani.
1: Ukile ma. Ei, se sa mkhuhlwane singo jika na yena.
0: Ho sa kakana nwele sa mkhuhlwane.
1: Ai, wathi was busy spirit.
0: Ai na switsisa utele ngo mkhuhlwane ka ro seso.
1: Au tang na tola ningena nga moyeni.
0: Ho amgena ngtoro ne?
1: Ani ngena ngtolo. Ah, na yena lo mthegulu wa mina non landa nga landange etimhaka ta kona. Ani loko munhu a vabya wa nyenyiwa.
0: Ja na switsisa.
1: Angalave kukuswane, yuma tonsi.
0: Ego kwani?
1: Nuku ingisela ndukwa laka nsanekila.
0: Laka nsanekila?
1: Laka mganga waka mpenyisi.
0: Laka mganga waka mpenyisi,
1: Leka wosile dukul, zaka ndavezi kwa nsaneki.
0: Ah, na kensa mwatiba.
1: Mwana mkachano maranele watu mele wasilu zomi kwa chava.
0: Akuna mwana.
1: Nioge kwa ndakatlinika.
0: Landakatlinika kensa mwatibu.
1: Tsai
0: seka tosi. Kensin shanda enhle ka xinwana xanda ka skei kensin bana kona na ku bomandla hi vuyela kahle eka xondo 106.0 ko kwala ka rito ra rishaka urumela kahle nkandiso wena wa rito urumela kahle marungula ma wena eka number 060-875-942 monte ka kahle ngwana wa mixer la ka ricingo la ntwala swa ku lowe mixer wena ke urun koma kahle uri kwini una vana ku tlangela tinjamba dini halo
2: aye minjana
0: e shap shap mirini papa
2: e shap shap Mingisela kwa hatu, harikuwa laka mdawala machele pavementi.
0: Laka mdawala machele pavementi ni baba.
2: Hei, masimza.
0: Mara Friday njani kwa labuka kwenye masimza. An ale mlende nika nkumba, mlende nika indu, mara Friday njani.
2: Ah, Friday yona ikasengu fani, ingisela yona JCR.
0: Oh, JCR.

Ya, xelexo ku ri xiviko lexi u nga xi tolovela wena mikisiri u no saseka leswaku loko ku fika ra vutlhanu rin'wana na rin'wana hi nkarhi lowu fanaka u hlangana na mina DJ Kwamza a ku ni tisela nongonoko local play namuntlha ri kha ni khensa Tosi Man loyi a ri na n'wina la ka weekend cap wena mikisiri u no saseka. U famba wisa ematshan'wini ya rajaraja loyi hi talaka ku va swin'we mavhiki man'wani wena mikisiri mo saseka namuntlha ti kumi hi Tonsi Man u ta tlhela a vuya va na n'wina le ka nongonoko Morning Birds loko a ri mina DJ Kwamza mo yi ni mi teka kusukela sweswi 12 minutes past 10 o'clock hi ta va hi karhi hi tiphina wena mikisiri mo saseka hi vunanga lebyi ni ku belaka byona bya malembe ndhaku swinene la bops a nga xexo ni ku belaku hi xona ni ku sungulaku hi xona wena mikisiri mo saseka mo yi sungula kahle kahle.

hi tingo anta ti namba leti ati duma mkarhi yaleyo wena mixi room no saseka swa ku yimbelela swi nge se va fashionini ngopfu ka tlangisiwa ti instrument hi xitalo hlawa walowo twa ku nghena hi ndlela yaleyo i mahona tsohle band wena mixi room saseka ni ri tsawula kahle risimu rero kusuka ka albamu liya yi nga thiwa ku mathaka kambe vito hi roxe ra risimu wa ku vula bops wena mixi room saseka biwa kwa laka wa early 70s wena mixi room no saseka leso la ku khala instrument tsena wa swivona leswa ti propinta leswa swa ti brass leswiya leswi va isa lava va ri na ntokoto hukulu ngopfu wa ku chaya swi swa mushaka lowu ya hi mikarhi nyana ya liya na ti katara ti lead guitar na ti bass guitar lava ta ku bela swona u tsaka swinene so swi nga endla ku na van'wanyana va tumbuluxa tinyiko ta vona ta vuyimbeleri hikuva va fanele va landzelela vunanga lebyi lo byi kha byi ba hi ndlela leyi wena mixi room no saseka va tivekela marito ya vona swi saseka hi ndlela yaliya 11 o'clock wa swi tiva leswaku hi tanihi ntolovelo ni va ni kha ni pfula tiqingho ta mina u ni byela swimbirhi swinharhu leswaku swi ku tsundzuxa yini eka tinsimu leti u va ku ti twilela ka nongonoko ka awara ya leyo sungula leyi ku tsemba lokukulu swinene leswaku va mhani rikhotso la Mountain View va ta tsaka swinene lowu va twa risimu ra muxaka lowu mahlathini mahotela Queens va ku thokozile

Ya, mita tsundzuka leswaku ntlawa lowu wa mahlathini a wu rhangeriwe kahle the late Simon Kabinde, wena mixerung wa munhu wo saseka loyi a nga ti wisela ti etelela vurhongo lebyikulu hi nkarhi lowu fanaka. Va yimbelela tinsimu ta ku hlaya swinene na ntlawa lowu wa mahotela Queens hi minkarhi yaliya va ha ti vuyisa swinene. Na sweswi ntlawa lowu wa mahotela Queens wa ha kota ku ya emahlweni wu yimbelela wu yisa talenta ya kulukumba Simon Kabinde. Saseka se swi twa ku saseka swihi sweswo hinkwaswo kwala ka nongonoko local play hi ku a wu ri kwihi loko duma leti ri kona kwala ka GCR wena mixer wa munhu saseka ya ni ta ku bela rin'wana risimu ri nga yimaku lunga sweswi wena mixer wa munhu saseka u ta tiphina hi rona wena u nga kula nkarhini waluya wa rona ri ta ku nyanyula na swi tiva swi nge endleki ko va network yi ngo ti letaletisanyana wena mixer munhu saseka kambe ra themba leswaku hayi kona ri ta nghena gerini not so long ku nga ri lava ku ri mani ke yaloyi loyi a nghenaku hi xidumu xexi loko ku nga ri Richie S va ku African Dance.

Ya ku risimu leri nga biwa kahle lembe ra 1994 wena mixiri wo musasakarisiwa nga tlawalo wa Woza Africa va ku stockfell eswi hi ti Friday ta ku fana na leyi ta wu ta kuma leswaku lomu ya ku nweteliwa ku kona leswa mahwiri lomu ya titavenini ta ku hambanahambana hileswi a wu ta ri kuma hi xitalo wena mixiri musasaka ri karhi tlangiwa vanhu va ka va ti cinela va tsakile misava yi nge se vunguriwa ku fana na sweswi wena mixiri musasaka ni vula ku yi vunguriwile misava hi ku vanhu lava ti tsakelaka kona swa tshika swi humelela swi fa mona nje swi fika swi ringetela kona ti hlapfu ta swona leswi ti nga tati swi rhwele swo ka swi nga ri nawini swi balesa va balesela vanhu va nga tivi na nchumu wena mixiri no saseka ya leswi hi swona swin'wana swi vangaka ku tikulera hina leri ri kumeka ku a ra ha ri na ku rhula loko kala ri pela hileswi vanhu a va ha hlayisekangi wena mixiri no saseka. Flash a flashlight iri simuleri ni ku bela ku rona mina DJ Kwamza sweswi karhi wa mina kwa ku 20 to 11 ni ta pfula tiqingho ta mina ku hala u ni byela swin'wana hi leswi u nga swi twa ka tinsimu leti ni vaka ni ti tlangile kwala wena mixiri u nga saseka. Rero risimu ri biwile hi lembe ra 1983.

Yebo. Nisekhona? Okay, ngicela ukukhuluma. Ngicela ukukhuluma. Ngikuba ubuwa. Niseyazi le ngoma? Okay, ngicela ukuthi siyicule sonke sezwana.

Ya, walowo ku ri ta walowo mitsundzukaka swinene leswaku hi ta walowo rhangeriwa hi the late David Masondo, wena mixerum wa munhu saseka loyi a nga ti etlelela vurhongo lebyikulu sweswi, loyi a tswariwe kahle hi lembe ra 1950 kambe a ta hundza emisaveni lembe ra 2015 wena mixerum saseka ku ri ti-5 July, laha hi nga vona varhandzi na vaseketeri va vunanga lebyi bya the Soul Brothers va khumbeka swinene ku hundza emisaveni ka kulukumba loyi, va ku hi phela a hi tshembi ku ya ha ta ya mahlweni bende leyi, kambe yi ve yi sala nawu unwe the founding member yena Moses Ngwenya wa hi khomile ya ya mahlweni na sweswi na vana va yena David Masondo, ya tinsimu ta va mani Maria Maswanganyi leti. 11:01 teka riqingho ra wena wena mixerum wa munhu saseka, hi hlangana la moyeni la hi bulanyana hi titiya u ni byela leswaku kahle kahle u hleketa yini loko kha u titwisa leswi.

0: aye melemo ene mixere o mno saseka
1: malume kwamkwam
0: ahe
1: mri njani na
0: hai pfukile minjani n'wina
1: ah ina pfukile
0: ina
1: wala ka masel brothers yani
0: bani
1: seki kamalende ndaku laka 2006 2007 ra randa wonderle urban park
0: ina man
1: Matibati bati nyanyane ati ndawu ta ku hungasela mira ku ri na vayisa van'wana a va cina as masol brothers swinene ngopfu hayi a ku tsakisa ku nandziha ndhawu yeleyo
0: ku nandziha ku nge se va na huwa leyo ka vavisaniwa ka bananiwa lomuya ku hungasiwaku kona
1: ku nge se va na huwahuwa leyiwani ya ku dlaya a tindhawu ta ku hungasa ka hungasiwa swilo swi va kahle
0: Ina man.
1: Matiwa mara khala nga havu.
0: Anga havu yi man tola anga havu impela.
1: Tolo fani na kwe.
0: Eh ni na mani la.
1: I jani rote ka mase tirini la ka shikoni khopa.
0: Okay, matons.
1: Ini ngenti malo ipo tshutaka.
0: No na kenza swinene.
1: Ai shina swinene malo ipo.
0: Thank
1: you. Okay.
0: Sola. Vaka va makumbila lava titemendelaka hi kona va mathunzi i vona va mateka va nsati hi ririmi loko swi kuma swi kha swi vulavuriwa hi lexi navigator mathunzi la xitichini ya u nga ti vutisa swivutiso swo tala ngopfu kahle kahle ku ri Aye milimo ene mixere.
2: Aye mama fry.
0: Aye mana ne wa kusukale ka mangena.
2: Kwa la South Africa kwa la mana ne.
0: Ina mana ne. Ina mana ne kwa ka mangena.
2: Kwa South Africa.
0: Eh.
2: Ah ano kopela mana na mina swi nihleketisa ma soul brothers.
0: Eh.
2: Eh nihleketa hi va 94.
0: Eh.
2: Nyana la ya ku nghena ka xitela lexi xo va khavara na milenge leswo va va endla switepe va yi voko va ku ri voko va ku hloko yi va raha teki leri ya mubasa. Eh. Ina nwina kwala ka South Africa.
0: No, a khensa swinene mana nego kutsuka kwele South Africa.
2: Ah hey.
0: Thank you.
2: Isola.
0: Alo go isubulisa sweswe hi ku mana nego hi hlekete nwina hi mahlohlwana. Wala. Enwe mire vitanisa ku sweswo vitirero ra mana nego mo ku mana nego. Yeah. Kenani mi jela mixer omno saseka ku miri yini. Ahe. Ahe, vile mwini mixer omno saseka.
3: DJ Mkwamulanyika.
0: DJ Mkwamulanyika, hiya loyi boti masanyani kusuka ka majou.
3: Ene nwina engaku mi tala va phaisele. Eka nwe mfanele phaisele ya ntoko yikulukumba.
0: Okay, ni la ku nyikiwa phaisele leswi boti masanyani.
3: Phaisele nwina engaku yi fari mitirha timbambunyana.
0: Ah, kasa phaisele lerinene boti masanyani.
3: Mara ka ngontra mani hi tisa hi tsana
0: ntsena mina ni ri tsentsengiso
3: munhu u saseka hi se mu tsala fa loko ku loko ti mabuto ku fuwe tlhoko hi xemi
0: aja hi tweleni vusiwana ni ri mila ku ntela na phasele rin'wani ra matimba ngopfu hi boti kasi lero ta hala timbyambyini
3: vhikiri nga hela a hi kumananga a ku ri busy nga ku ri pesa ni ku a rezi a yi suki lero a ku a tirheki
0: and a ni ri kona ngopfu hi xitalo boti masenyana
3: timovha lani a ku ri ta swimovha swin'wana u kuma ku ha nkarhi hale godini a no yingisa no tirha ku putezela kwalani a ni putezela kwiha ta n'wi hoxi rhambanyini yi ri kwihi ku rhambanyini yi ndhaka rivandle lawani a ni kuma ku ha vhikeri nga laha ku sela nhleka ni tlemi ya pesi na risikunyana ni tele ku ni ku ewa ni kumaka ha timambo to foma ta matimi ti rhange xigiya
0: ina mani
3: te o karaza ni mitlanyana hafu ku heta kona go a swi na risiwana xihisa lexi na swisele xi ringe n'wavurhongo
0: ah futhi loko xi hlangana na ku a ku ri busy ngopfu na nhlekana mi ri tirheni ha xo mi tlatlalatela le kule leyi
3: loko ni twa vhata ri fana na matihisa loko ni ku gubya la henhla ka lexiwa xa xitheve xa kona a ya namuntlha mativa ntsengoma yin'wana ku na ha ku nghenelela ndleka yindlwa ya socks
0: Eh socks loko aku don't call me Lijapere.
3: Mativa kona kwalano mativa mi dloko ni timbilu ma.
0: Eh.
3: mitsunduka
0: vujaha bya n'wina boti masanyana
3: loko basaksi ku na yin'wana liya ya mara na yi hleketele ku bata basaks na Patricia Majalisa
0: eha namuntlha mara Patricia
3: yin'wana va vitana hi xilungu mimento yi rhuketela va ku i witch doctor
0: ende namuntlha Patricia ni se n'wi tlanga namuntlha boti masenyana
3: ya matoni kumbula mara ka sas ka le japere mativa ya loko ya hizo loko ni yima ni hleketa ku nangutani kuma ku ri ana bomba hi misisi liya yo a nkarhi wa ni tirhisa ku pema a ni nge se ha leswo swo e swo hi xina hi xikotikoti
0: leswoiwa
3: xa mafurha moxa a ni hindile
0: a mi hindile ka lexi ya xitale
3: ni hindile
0: sa mi ba mafurha ya xilungu musi n'wi endla loko u ri se a mi hindile
3: laha ni tirhisa mahaku na ti-goblak na ti vanga tinhwana letiya liya ntima liya before ku nge za ku ngale ene a ku na goblak a yi vanga tinhwana nhwana ya kona mata yi huma kahle yi tlhe yi fana na misisi ya kona liyani ma tiva na
0: a yi ngolo ta gold black ehenhla ka tinhwala mara u dayiwa na tona
3: tinhwalanikarhi wa kona mikwamula a ku ri tinhwala ta le ka xihambana lexi ka n'wamirimi ku va ri tinhwala ta hala anhan'wini ya xikipa kumbe xa hembe ya ni kumbula hi 77 ni xava xikipa xin'wana kha na hola 150 eka mbhunu un'wana ku hindla swa pikwa leyi va ku leka bonchas
0: a mi yi kuma hi n'hweti 150 yaleyo
3: a ni yi kuma hi vhiki akuri vhiki ya 150 matshama ni xava xikipa xexo a swi ha titiwangi tendie tinhwala emikwamula nyika
0: ina
3: matsema timbye mara xi nga cinciwi a xi hlantswiwa xiyimeleriwile xe xi nekiwa a ribyeni
0: lero a xo mbaliwa ehenhla ka tona musi xi tikumi ti tirhurheli khale
3: xi xava xi ri nyuwani titiya faka tinghena swi nga ti huma ka mina
0: ni vulaku swona ku xikipa lexi xi yo tikuma ti ri kaya ya tinhwala letiwani xi tlhandlekiwa ehenhla ka tona
3: a xi nga cinciwa miri nga xixixilimpaxixi heta n'hweti loko xi hlantswiwa xi nekiwa ribyeni ami loko xi ta tlhe xi mbariwa ti fe hi nkarhi muni xibi xa kona a ka ha tirhisiwa xi xibi xa kona a xi vanga ku tinhwala xibi lexiyani mikwamula nyika ma xi tiva xibi xa lava ku damba vaxegulu
0: na ni xi tiva kahle
3: hi xango xo fana na nhlarhonyana vana xironyana
0: xi na madivalavala
3: ti dubiha hi nga ku na xiunyama yi nga ta diwa liyaa nga ta diwa lakuwa ku nyama a ku hlayisiwa hi lebyiyana ku dieta a dini hweli kahle eni wa ku fana na dyona loko wasata zari ka ni hwela ku fana na dyona a wa hembe lero bya ka boteni nga sukeli eni wa ku fana na dinda hina hi hlamba hi dinda
0: at least a ri ni hwela nyana switsanana swa kahle
3: a ri antswa a swi kombeta hi swo a swi twakala ku eni wa vinhova nyana a ni swo nhova leswiyani eni wa vinhova nyana leswaku ri tihelela kwalano hayi mara mativa xikhale a xi vuyi
0: no a khensa boti masenyana mi hi tsundzuxi swo tala
3: ngopfukun'wana xi nga ha vuyi hayi ko tala xi nga ha vuyi a xi vuyi tala ko tala xi nga
0: vuyi ya lexiya xa xikhale xa tinhwala ta xona hayi xi nga ha
3: vuyitinhwala letiyani mativa
0: na loko
3: i ri xikolweni wa ha tole e goblet yaleyo mativa i nghene ka hembe liya ya khale liya la xikolweni a va yi sungule ma tala ka hembe ni loko se yi sungula ku ba voma voma 9-10 mi ri xikolweni aklasini ave yi huma yi phasa mali aka hembe ive ku sungula munhu wun'we a ku nhwala kambe se mitlhavela
0: mi ta hlekiwa xikolweniuleni
3: hinkwayo mata mi kuma dihume dinhwa lebyiyani mata do tshuka ditswangatiliya yi nga laya
0: hi leswo mitanyuma na mi ta hlekiwa siku hinkwaro siku rero
3: mata ya mina hlekiwa leriya ro
0: nokhomeni kwalano boti masenyana hi twa van'wani ku va tsundzuka yini
3: mara mi tseleka leta ta xikhadi letiyani mani mi bana va le zale swihawule mani basiri swi roveki ya vona mayidala u ya luka e mativa mitani
0: ko va ku namuta
3: mayinisi yo manelo wera yo hambi mina yona mara na
0: tona ti kona ko va ku playlist ya namuntlha ha namuntlha yi ti hupahupenyana
3: ta tikuma siku rin'wana
0: mi ta tikuma siku rin'wana mi nga vileli
3: a swi na mhaka mikomeni ti mbaku tona loko mi kha mi bayetiyani hayi mi ta va mi kha mi hi hlekisa khale ma swi tsemusa a vulavula tinhwala
0: no na kesa swinene boti masenyana
3: no ni kese ngopfu DJ mikwamula nyika namuntlha swa tsale mikomeli mo mhe ni namba ni ta leswiya swo ni nga dumaa namba ni kungwini.
0: Masenyani ye hleketisa swile swa tinwala mani. Hey. Leswi nga swi nga hi karata ako va tunguwa swona mikarhi yaliya ka leka loko ma ku laha son'weni wa xiburukwani lexa xikhoma xin'we ndhaku u kuma swi tshikelini matandza swilo tshiki hambi u twa naswona haya u ta za u give up mani mara lama ma ni karhata ngopfu kahlekahle nkarhi lowuya i madila ma ya ma vula ku tisikiti awaya kahlekahle a ni chava na ku ya vanghaneni va mina kun'wana ma teletele kona a ma ta mi ndema riza rixa
1: Komanyika.
0: Minjani na?
1: Pfukile minjani na?
0: Pfukile man.
1: Bata ni tirhisa ni famba ku hi rona ni. Na leriya ra mahlaphini.
0: Oh leriya ra ku thokozile.
1: Na so brothers. Bata ni tirhisa vanhu mami va ka difambele va ku xikombisa va ka yi tlwela va kahle. Awa Thomas Masingi, wale wiki 26, 25, so ani. Mungu mi chani rakosa, sisho kwa wuyi, ya karo kumwani.
0: Mi shi itwa kwa wuyi, ni se ni tiduma endela liya.
1: Majini Samara. Na Simon Mangole. Mungu bali ani japera ni. Ni chujuka sa dvua kama kasa, awa nina watla ima guwa, kiti kwa watu mungube kia.
0: Tika ti mbete.
1: Kuti bakha bashepa niyana ukhona ngumi la
0: tika nje baye socks so don't call me
1: like that ah yi ngoba ayi sino isari hoto kuti tsansa dar wonto ngokoko yike abina mini kwathe ka tikura bhutma senyani kwathe
0: oh mila tlela ka bhutma senyani
1: ka tikura ko ole ka mgaga wako kwa
0: oh imani na mani la
1: Bhoti Ronald ka nguma tatani
0: Bhoti Ronald ka nguma tatani hayi khale hi nga hlangani la moyeni Bhoti Ronald hi pfuka hi gina na le ka mapapila siku rin'wanyani na tsundzuka hi ri
1: nkosini
0: Miri yamani
1: Ya ini mama sathi mo tre khu ye ye ye nyampepe. Bi bang daba ke bu bo sanya.
0: Ah nta ti lava lava ti tsama ti ri kona la ka folder ya mina.
1: Ya ke ri papa se.
0: No na ke tsana ne bo ti Ronald hla isekana.
1: Ke sa ri go tsita.
0: Thank you. Isola. Mukama wo tala u kuma ku tinsimu leta muxaka lowu va ti tsaleli na nhlokomhaka va ku Varvas J a wu ri kwihi loko ku duma tinsimu ta muxaka lowu wena mikiseni wo saseka wu tsundzuka yini

0: kae melemo en mixire wa mnoso seka
1: mpokene ka bote
0: mpokile minjani ngwina
1: mpokile
0: eh
1: ah matate simuletse mbako tinse ke tsa khale
0: eh na mana hi byeleni nyana xikhale xa kona kwa ku endleka yini leswi swi vindla ku leswi tsundu
1: mathi khale swani loko boti va vuyile a kona boti wa mina va ku bodati
0: eh
1: loko va vuyile a va fika va humesa swipikara tshama khombeni va sungula ku bisa tinsimu teto ta maso brothers va jayivisa swin'wana i va ku hlengeletana gange ya leyo ringana nyana na vo hina hi swin'wana swa vo ma-72 mati va swi tala swivanyandzi swiya hi twa ku na xiyimo xin'wana xa le henhla hikuva a ni na ti-granfoma a ti nga talangi nkarhi wa kona
0: a swi kala ngopfu a swi kotiwa hi vo magayisa lama va kumeka va ya kwale xilungu
1: a swi kota hi mabaka ka ha ri ti-granfoma
0: tinene
1: so in the willisa
0: manina mati wa thekinoloji yi suka kule ngopfu
1: ite willisa ku tala moya lowuyani sweswa swilo hi kota tinene va yi tekiwa yi vekeriwa yi sungula ku chayikayitulelaya
0: xipiringi lexiya loko xi debya yi hela mi nga ha twi mpfumawulo ya mativa loko
1: mativa ku tibyeniwa swinene n'wenou
0: and a swi titsakisela ka
1: and a swi tsakisa mani a swi tsakisa ngopfu na i mhandza hinda khoneni
0: laka dzingedzingi
1: laka dzingi swikwela niwana
0: nona kenza swinene mhandza hini hi ku xereliwa sweswo
1: na ka bavo
0: no hi swo hlayisekani swinene mhandza hini
1: a swi tani
0: amen hi swola a vona loko va tsundzuka leswi swa ti-gramafomu mina tetokwakwani ni yo twanyana hi tona ni ti vonangi kahlekahle ngopfu ni yo twa hi tswonanyana kahle ka leswiya swa ti-gramafomu a ni nga ka na ha ri tsongo ngopfu nkarhi wa swona leswi ni nga sungula ku swi vona hi swiya swa ti-record leswiya kuma vekela record hi leswi va swi vulaka mhandza hini leyi na tshemba na ku movha leyi talaka ku vonakala giyani yi tsaliwe ku ndahini ni vulavula na vozi rin'wana va ku ya vona swi kahle ngopfu na leswiya swi ni tsakisa ngona leswiya swo ni kuma timovha ti-personalizewini ku nda he thavini tsaliwini ku mujaji ya loko u languta thekinoloji yi suka kule ngopfu va loko ku nghena leswa ti-CD a hi twa yi nga ku reswo yi fike emakumukumu thekinoloji yi nge hi endli swin'wanyana sweswi ti-CD naswona swi hundzeliwe hi nkarhi ku tlangiwa hi ti-Bluetooth music wa masiku lawa wena mixini saseka na byebyi hi ku tlangelaka byona hi ri kwala xitichini laha u nga hleketa ingaku hi swo hi tshame na ma-DCD ma ku talatala ngopfu no ku byela ku u nga ta u fika u nghena la studio laha hi haxelaka kona u nga voni na CD na yin'we o byi hawula kwala xibakabakeni u nanga lebyi ivi hi ku phamela byona wena mixirin wa musaseka that's why mikama wu tala u twa kha hi complain hi timhaka ta ti-netiweke hi ku loko u nga ri na netiweke a swi talangi ku u nga kota ku swi tlangatlanga wena mixirin wa musaseka leswi thekinoloji yi nga xiswona enkarhini lowu hi hanyaka ka wona yi le ka xiyimo xa le henhla ngopfu past 11 hayi kona hi bulini ku fikela kwala wena mixire wa mina saseka u hi ya mahlweni ni ku phamela vunanga lebyi byi nga ta ku tsundzuxa mpela malembe ndzhaku tsundzuka na wena ku ri hayi kona hi kale hi nga tiphina Afrika-Dzonga hi vunanga byo karhi lebyi byi nga tshama byi duma eminkarhi yaliya ya ni vona na ntlawa wun'wani laha wu tivulaka ku hi vona volcano a wu tsundzuka ntlawa lowa wa volcano wun'wanyana wu nga duma ka vunanga lebyi bya bubble gum ni la ta mi bela risimu leriya ra vona leriya ra musamariya leri a ni ri rhandza ngopfu na rona risimu leri wena mixi.

hi leso mkari ya leya u swi twisisa na wena leswaku loko ri weekend ku tetana u ta fanele u kha u kuma tisimu ta mushaka wa lota va splash splash ta wa lomu ta tsundoka leswaku ri a u fambisiwa kahle hi the late Dan Chanda hi langa humelerisa na ntlawa lowa wa va machiko sina va Patricia Majalisa na va Dalom Kids wena mixi room saseka u ve a tirha swinene loko swi fika ka timhaka ta swa vunanga Dan Chanda hi ndlela ya liya loko ni vulavula hi vitile ra Dan Chanda hi swi tsundzukisa mihisa wun'wanyana a nga tshama a kuma nickname hi n'wi vitanaku hi ye Dan Chanda va ta swi sukelaku hi swi swa kona ni vulavula hi mihisa wun'wana va ngo hi baloyi micokonya loni wa hala maviliku yala hileswa hi humini trip ya kun'wana se ku fika ku tlangiwa bolo wa swi vona loko ku tlangiwa bolo mihisa loya hamba a tlula la ku ba leswo swi nguti siza kigi se ivi a vuya wa hansi a suleka voko loko a suleka voko ematshan'wini ya ku a vuya kahle a chaveleliwa ku ha ri ta hola emfu u nikiwa nickname ku hi ye Dan Chanda hi ra ha ri kona vito ra n'wina hi baloyi loni ralaya ra ku den'wi Dan Chanda na sweswi ya hambiswiritani Dan Chanda hi nga ku moya wa yena wu wisi hi kurula u ri bili kahle risimu lera potilo hi 1987 hambi ku ri lera ra vomusamariya ra volcano ni ya ku bela rona ri ve ri biwa kahle hi lembe ra 1987 wena mixi ro musaseka ku ri disco liya yi vuliwaku i bubble gamu leyi wena mixi ro musaseka ya na wu vona na ntlawa wun'wana wa matimba ngopfu cheek to cheek va ku hey money can't buy love va ku mali hambi u va na yona kanjhani u nge ri xavi rirhandzu mara va ta endla nga ku va ku rhandza hikuva va lava ku dya mali liya mara u kuma ku a va ku rhandzi ni na timachango ra ya wena a yi kona risimu leri loko ni lava ku tlanga rona a yi kona hi rona ra money can't buy love kahle kahle wa yi ri endla hi ndlela leyi ku ri ku ri ri tsaliwe swona sweswaku money can't buy love wena vekiseriwa munu saseka ri laweni ku kumela leri nga rona ra money can't buy love leriya hayi ri nga nghena hi ndlela liya a yi kona hi rona kahle kahle ra cheek to cheek wini zama leri ni vona ku leri tata hi ndlela yi ya

impela utiyisile tawo alo wa chick to chick wena vikisiri mo saseka ta ikhomela lokuma ko na vunanga bya kona byi fika byi ngavi hi ndlela leyi nga masteriwa kahle kahle ngopfu hi kuma swi tiva vunanga byi bya malembe ndhaku minkarhi yo tala loko byi fikisiwa ka michinichini yaleyo ya masiku lawa hambi wun'wana byi va byi tekisiwe xisweswiya byi nga rekhodisiwa xiswona le ndhaku leswi u kuma ko a byi na output ya kahle byi humese sawundi ya kahle ngopfu hi laha hi languteleke ha kona wena mikisiri no saseka ya nkarhi wa mina kwa ku 22:12 wena mikisiri no saseka weekend dance risimu leri ni mbelaku rona sweswi ri suka ka Silo Chico Twala.

0: tinsimu leti a ti kumeka ngopfu ti tlangiwa hi xitalo ku ri ra vutlhanu ku fana na namuntlha wena mixer home saseka ra vutlhanu ri ra ti-29 ta n'hweti ya vutlhanu 2026 laha hi nga tiphina na hi ntlangu lowu wa Bafana Bafana va karhi va tlangisana kahle na Nicaragua wa xipano lexa kusuka halaya vo Central America laha hi nga vona va dima tandatanda wena mixer home wo saseka van'wana loko va kha va swi analyze va ku hayi kona hayi Bafana Bafana yi fanele yi koka masokisi mani loko yo kokisa leswi kahle kahle hayi hi ya vuya hi rhengu ro sungula la loko a va xi tekela hansi xipano lexiya xa le Central America xona Nicaragua wena mixeri wa saseka hi ku eyi a va langutana na timhaka ta ku haleswo xi suka tikweni rin'wana ri nga na vusweti va vona vusweti bya ku hala ya vo America va ku tiko leri ri nga siwaneka swinene lero ha Bafana Bafana yi ri venge pfuki va va hlurile vo to hluliwa se ha ku va va drawi na hina va yisiwa achievement yin'wana yi kulukumba ngopfu ka ka vona va hisa lavaya na hi lahlekeriwini hikuva vona loko hi tsandzeki ku kora penalty swi va swi hi veka ka xiyimo xin'wana xa ku va hi twa hi nga ku ha hi lahlekeriwile swinene wena mikiseri mno saseka wini twa lava makete ku va ri yini hi ta ya mahlweni nkarhi wa mina ku va ku kota to 12 o'clock
1: Ipipuri tlangela 30 wa malembe na le dumadweke ya namalamulele hi mintsengo ya le hansi hansi ku va hi khensa vaseketeri va hina wa mihiseketerile 30 wa malembe hinkwawo tikumeli IBR roofing shade 0.4x6 meters hi 369.90 Arctic white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90 kuma ekhoni ya 12,000 BTU hi 5,399 tsutsuma sweswi hi ku speciali xi ya fika 31 May 2026 la duma what you say and score
2: CTM Lipopo Yellow Sticker Priceless. Shishika xa kufumela eka CTM. Hi chichile mutsengo 50% off. Hinkwaswo leswi nga na ti-price tag ta yellow. Swi chichiwile. Loko u xava, u kuma bazela kwalaho. U boxa baloni u winela kwalaho. Kusuka hi ti 22 May ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM. Big saving. More style. Swi kumeka eka CTM Lipopo ntsena.
3: Vahlabi Bricks and Sand lava i vaxavisi va ndhuma va misava na switina va xavisa ti-mixi bricks, stock bricks, medium block, big block, ti-interlock 3060 na ti-80, ti-domestic pavings lava va tlhela va xavisa na misava hinkwayo hi ku hambanahambana ka yona Boysand, River Sand, Croft Sand, Bubble Storm i nga va cheka na le ka Facebook na TikTok i Vahlabi Bricks and Sand ku vona mintirho ya vona u nga yi kuma eka email ya admin@vahlabibricks.co.za tsundzuka leswaku xixika lexi va chiche mintsengo ya vona eka ti-product ta vona hinkwato swilo la swi chipe ku chipa va kumeka eGiyani opposite na Big Hardware u nga va fonela eka 015 812 0848 eka Malamulele a R81 Road 076 048 0108 ka Mamayila 072 325 6828 na le gandlalani ka khale va kona 082 724 2000 Vahlabi Bricks and Sand na hi xitini hi khoma nambara
4: Mani, xana mi cincile ka Postbank Black Card?
5: Do, ndza ha tirhisa Sasa Gold Card. Sweswo yini?
4: Hikuva siku ro hetelela i ti 31 August 2026. Endzhaku ka sweswo, Gold Card yi nga yima ku tirha.
5: Xi, a ni ehleketa leswaku ndza ha ri na nkarhi.
4: E-e mani, swi ta antswa ku yi endla sweswi. Endzhaku ka loko tilayini ti nga se tala, ku cinca i mahala.
5: Ku ta laveka yini?
4: Pasi ra n'wina kutani mi ya endhawu ya le kusuhi ku ya cinca khadi ya n'wina ya Postbank.
5: U fanele ku ndzi pfuna ku kuma ndhawu ya le kusuhi.
4: Swa olova, dayila *120*355#. Xana wa ha tirhisa Sasa Gold Card? Cincela eka Postbank Black Card emahlweni ka ti 31 August 2026. Postbank a yi nga kombeli phini kumbe OTP. Postbank i muphakeri wa vukorhokeri bya timali loyi a pfumeleriweke. Ku na swipimelo.

0: Ya hela ku ta hi Sports H kwalana ku livuwa wena mixiri wono saseka yin'wanyani Sports H loyi a ri na ti-redeem ta yena ta matimba swinene wena mixiri wono saseka 5 minutes to 12 weni vona leswaku nga ku tiva mani hala ka lexa WhatsApp va nga famba na mina la ka nongonoko la ta ku hundzisa marungula ya vona lama va nga rekhoda marito ya vona va kandziyisa ku va tinghenelerisa la ka nongonoko. Ya na vona vambirhi vanharhu hi lava wena mixiri wuno saseka weni twa leswaku va kandziyisi yini va rhumela kwala ka nongonoko.
1: Mathosi.
0: Ya na va kona roko 2153. Ya, nge se fika nge se fiku. Matosi anga siya muladza wa vona lanuani. Hala temba va nghenele kona kwala kwa nongonoko iko na vona na rungula ra vona va ri rhumelini hi 2356. Ku vulavula swo hambana na swona swa nongonoko ta vona nga ha swi tivi pana.
2: Mandekwana vude mwashi wa mina wo saseka u bva pa malonga rorothe tshilidzi ma makheso khomba kilomita mabaka a malume
0: no akenza swinene kusuka le malonga kambe na hala ka papazela va pfuva ku vula ku hi le malonga ni ni bona lava va nga ringeta ku tala ka lexa Facebook loko ku ri rungula ri ta va ri tshamini va ri vekeline our programs manager vona the real Miss K wena mixiri wuno saseka ande ri kona hi malavo hi malavo va vona ma tshamisekile marungula ya kona weni ma tsutsumisa hi rivilo ra nyoka wena mixiri wuno saseka ya na nkuma mala tihop kane aku hi swin'we ni ri kwala ka Phaphadi Vulovedo R81 ivi ni kuma na Takalani ni Nguda aku u bva Chivula ni ri rothe a ri ko livuwesa nga manda ti ni kuma na Zex Colbert Rofiwa Sipuma aku hi swin'we ni ri kwala ka Matache kesa swinene vuyingiseri byo lebyo kwele Matache ni kuma na vachada vambilwi aku hi swin'we ni ri kwala mbilwi Chidawulu mana khanyisa xiseke aku hi swin'we malume ni ri kwala ka Thomo ivi ni kuma na loyi mingiseri wa mina u saseka ni ku nga yena Fresh Timbeva aku hi swin'we ni ri laka Fresh Timbeva va ri le ka manla vo hi swin'we laka Fresh Timbeva okay ivi Fatu Chedzo Master Munyayi aku hi swin'we ni ri kwala Kuvi Kanganama ari ko livuwa ivi ni kuma na Kenny Mbetsa wa Xigubu a ku ri perile hi malume efini kwa hei a ku ni mingisela ku antswa ni ri kwala ka Xikukwani Stadium a ku hi mina ma Cash Bongani Lagos Mbetsa wa Xigubu epapa lowunene inkomu swi kahle ku titemendela kumbe papa lowunene ni kuma na Pitas Mathosi a ku hi malume swin'we ni ri laka Thomo i Pitas Mathosi lowa n'wana John Mathosi malume a ku hashtag a yisa nsimbi impela xiviti Livas a ku hi swin'we ni ri kwala ka Mavalani malume ifi nona khensa swinene Livas ivi ni kuma na Timen Mate va ku hi swin'we ni ri kwala Risinga View Matimba Ndlovu va ku hi swin'we ni ri kwala ka Dzingi Dzingi Village Brian Brizo a ku hi swin'we ni ri kwala ka Sikhunyani mbuti a yi vuyi hawu na loko ka Sikhunyani ku leni nave ku na le mbuti a yi vuyi tiva hala eka Malamulele ya laya va Rodi Ace Lee vona ku nga na muganga leyi va yi vulaka hi le mbuti a yi vuyi na vanhu vo tala va swi hlamuselaka hi tindlela to talatala ku mbuti leyi ku vuliwa yini van'wani va ku ha loko ri wa xinuna loko u za u ya ndhawini leyi u tikhomise swipulastikani swa mavhengele ma lamakulu u khome grosa ha u nga ha ku tlheleli kaya Thomas General Chavalala, ako hi swin'we ni ri kwala ka Thushi.

0: marito na rito ra General Music leswa ku ya yena rangelini na ntlawalo wa solo lava sangeza ngese zati imela ri yeshe wena mixer uno saseka tivuya swinene va hisa lavona se ha leswiya ni swivula ku swaka pati cheletela mndilo ha inga swiringeteni ni na vana lava tsongo vo randa randa ku echenyeta echenyeta swilo vanga dzi va swiringeta va ti chela ti parafini ku ya nga dukiwa swi nga timeleki se vona va ri na xikili va hisa lavo swo ti chela parafini ya liya va ti lumeka mara va tlhela va kota ku ti timela ndilo lowuya u nga va vavisangi. Malefani this time. Network leyi ni chelaka swilo swa muxaka muni ni. Lunghile Malefani. Tiva leswaku swi nga endleka kwalaha nga kona ri ka Dreamland wena mixer uno saseka. No tilaka timhaka ta mahungu sweswi wena mixer uno saseka. Ya ni we ni vona lava makete ni nge se sungula nongonoko lowu landzelaka ku va hi khomele yini wena mixer uno saseka.
1: Marovela Funeral Services hi lahla mhandzo wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena. Loko u ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery, eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yi nga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina. Eka Plan A hi ku nyika 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe, kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Vukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scosese Wholesale endaka magezi hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka extension 4 eParliament Street opposite Botley Store kuswa na Ravi Ridge. EIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kuswa na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Gaddafi Winterfeld kuswa na le Maname Long Primary School. Tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyisa Limpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumben 074-751-4932. Armarovela Funeral Services ali teke the chance heka tikhasimende ta Armarovela Funeral Services na n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarovela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
2: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete, dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu, platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral yi tirhisana na mahlomani baloyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala wini na swikoxo. Hi kumeka giya Malamulele, Bushbuck Ridge na Chiawelo. Tihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals hi kokolo eka swiyimo.
3: Madyandzope traditional hila Dr. Giligili buri wo fambukaka va ri kona
4: va pfuneka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, xifula hi ku hambana ka swona ku tshungula milengo loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyonga ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku va xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand yi nga va kuma eka 079-968-9174 Madanzope Traditional Healer Dr. Gilly Gilly lava va pfuna hi ku tshembeka.

0: Asho lexo na switiva leswaku si hi xitoloverini leswaku i xiviko lexi hi nghenisaka kahle la ka nongonoko ziyawa la hi specializedaka ngopfungopfu hi vunanga bya marabenta na vona ntlawa wa mabulu wena mixiri wo musiseka wimi ku lunga laha wu ku kombela ka xikwembu loko u lava chumu na wun'wana na wun'wana swi kahle leswaku u byelela nga le henhlahenhla loko u ri ka ripfumelo ra xikreste wena mixiri wo musiseka yehovha u ta ku pfulela tindlela hambi u lava nsati wa kahle wa u xixima rhanga wu khongela swi ta famba kahle swoleswo wena mixiri wo suseka DJ Kwamza hi mina kwala ka nongonoko until 3 o'clock etiphinini hi vunanga byo talatala byi ni nga mi lulamisela byona emixini wa namuntlha hi mina ni sungulaka mugivela wun'wana na wun'wanyana la ka GCR wena mixiri wo suseka until mathosi a ta vuya le ka nongonoko morning birds etiphinini risimu rero
1: Kombelani, kombelani we.

0: kuri siya loyi wena bikisiri homu no saseka ku swazini na swivona ka tango ku ri wena uli ku ni randeni mbilo mara mbilo ya mina yile ka wena yile ka nomthandazo le ni nga hlangana na yena le swazini le sweswo swiveta swifikisa na le ka nhloko mhaka ya mixo wa namuntla wena bikisiri homu saseka le ni tsakela ku leswaku hi bula yona loko iku 11 o'clock hayi fambela na nyandri simuriri ra hini si wena bikisiri homu saseka se mo pfum kam hleketa yona ku loko si pfula tiqingo hi bula nyana ha yona xana swa koteka ku hanya na munhu u nga ri ku n'wi randeni ke hi yo loko mhaka ya kona we yaleyo wena mixeri wa munhu wo saseka xana swa koteka ku va u tshama na munhu aka na ndyangu mara u kuma ku a wu le ku n'wi randeni se ni lavaka ku twa hi n'wina wena mixeri munhu wo saseka mi ta mi ta hi byela ku swa koteka hi ndlela yihi na yihi na yihi na yihi mara u kuma ku munhu wa kona hayi kona wu le ku n'wi randeni nhlokomhaka ya mixo wa namuntlha kwala ka mugivelo wolowo saseka wa ti-30 ta n'hweti ya le mudaxi 2026 wena mixeri homu saseka yawe mi vona ku ri loyi u ta va a hi khomeli yini loyi a nga yimaku lunga la wena mixeri saseka a taku na ridimi ya marabenta hi ndlela yaleyo na yenavo ku nga va ku ri mani ke wena mixeri homu saseka loko ku nga ri simi de pro a karhi a fambisana na King Tsonga va ku ni ta fana yena ta fiwa na yena mani leswi swi hlambanyiwaku le mahlweni ka vapfuni
1: nkarhi yena simi the pro bavo lowo chaya swilo swa ngoma mani a ni rivalanga swa ku ni teni va ngheni rupurupu njhengi Mr. Bawa a ni fambi nexe ni famba na nkulu wa munhu ku nga va mani King Tsonga

Ya gimeta endlela leyo Zaida the lady Zaida hlongo wena mixiro womno saseka mita zinduka leswaku ha ri na yena la msabeni unwanyani la nga endla ku mara benta mati veka swinene la Africa disu wena mixiro womno saseka lo mujoni lo ya ntelo yako 1 o'clock ta veka e bula hlo ko makali ya ningete xana swa koteka ku tshama na munhu kambe ungari eku n'wi randzeni ke xana swi tikomba hi yini loko ku ri swa humelela hloko mhaka ya hina ya mixo wa namuntlha wena mixirin wa misaseka kwala ka GCR laha u nga na mina DJ Kwamza kwala ka nongonoko ziya wa wena mixirin saseka hi ku bela ka vunanga lebyi bya marabenta bya ku nandziha swinene safadinya etweni Mr. Bawa.

Ya, ela kuta ku hi dokotela General Music all the way from Bushbuck Ridge kwe livo Zandia wena mix room no saseka. Wana vaku hi le Zandia. Mbilu ya munhu. Leswi ita ku hlamarisa ngopfu mbilu ya munhu loko ari na wena la uendla inga ku randa ngopfu. Amba hleketi va yena le kule le. Si wona na xikombiso lexi a xi nyikaka laha dokodela General Music loko u nga famba na yena munhu hi movha leswi u twa ingaku u le ku n'wi humeseni so a mi tiphina hi tindhawu mara a nga le ka wena ta n'wi vona hi yini na leswi masiku lama ku nga na sweswo swa ti-WhatsApp swi nga talatala ma va kha va vulavula hi wena wu busy u khomelele ti-drivhelo wa kha va hundzuluxela u ya hala na hala ako hi dedi ta ka daniyisa ko hi kwihi kwihi ta ka daniyisa a khuruga N'wina mi le ku tiphineni hi yini kwaleno ka dali vutomi byo lebyo wena mixirimo saseka byi hlanganaka na timbilu ta vanhu ti nga hi ndlela ya liya yin'wani mhaka yi boxaka laha dokodela General Music hi ya liya ya ku u nga kumeka munhu u khudzeli na yena mara a nga le ku hleketeni hi wena leswi swa vava serious Twelve minutes to 1 wena mixirimo saseka teta ya vulavula hi nhlokomhaka liya wena wa ku phaphamaka hi na nhlokomhaka hi nga ta yi vulavula namuntlha ku xana swa koteka ku tshama na munhu kambe u nga ri eku n'wi rhandzeni ke xana swi tikomba hi yini loko ku ri swa humelela leswi

0: himpela loko languta xidziva xa lwandle wena mixerum saseka u ta vona mati lawa ya mari dark grey unge swi tivi leswaku lindini ku na yini leyi unge koti ku vona swikokovi leswi nga kona kwe lindini ka lwandle lomu nga na tingwenya ku nga na etixaka ku nga na tinhlapi tikulu teta to luma na swo talatala sweswi tshama kwele lwandle swa vukarhi wena mixerum wa mina u saseka unge koti ku swi vona cool b na n'wi vona na yena laha u yimi ku lunga ku a ni tshiki loko ku ri a wu ni koti ni tshiki
1: It is as usual, so why?

Yeah, tibeke ntelele yo timhaka ta yena khulubi wena mixire umno saseka kwa ni tiki a leso ni hanyisa utomile dzodzovava leji heso na loko oni wena mara swi nandwa kona u hunduka u jikisiwa hala ka mina inga go mina ninga ona zona loko ni tani kuma uri na vangana va wena vele xihundleni u tle u chinga u ni chingela ku why ni tani nga vulangi kuni janisa sweswi na vona mhaka leyi a yi gimetaku hi yona ku a ni xavelela ni xavelele ni vona na King Tsonga la va yimi ku lunga va lava ku ta hi byela hi timhaka teta ku a ni xavelele a mi xaveleli yini King Tsonga

Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njelele edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwane na le Solomon Day kasi u nga va foyinela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla Gazankulu Traditional Shop leyi kumeka ePhalaborwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yi kumeka kwala Giyane laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop hi xavisa beka mina mthaba

0: Sinde, Mabona, Hoza Hoza, Mrumelele, Vulindlela, Mpetswa, Malamba Kuphikwa, Vuma, Mkhanyakude, Mbatapani, Vula Vahleka, hi xavisa na vuhlalu, swingomana swo chaya, minceka, na tinhlolo ta xavisiwa, na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina, tioyili ta laki, matlhari, matshuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mundhawu, phephu ya mawele, phephu ya mukwembu, swihwaxo swo hambana na hambanana, hi tlhela hi mi khomela mpesu, xigwani, bangalala, zimpesu ya vavasati. U nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe, hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana. U nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558. Ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road, Old Metro Building, kusuhi na Cash and Carry, kasi aGiyani hi kumeka Keto Street, opposite la Dumadwe.
1: Shibasa Financial Services ti kumele final cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. La va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena, yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand, 8 rand 15,000 rand, 100 rand 20,000 rand, 140 i tikumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya nghena ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 8 rand i tikumela 10,000 rand, 100 rand i tikumela 15,000 rand, 120 20,000 rand, 170 80,000 rand. Kasi hi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi, leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand, 120 yi ku nyika 15,000 rand, 160 yi ku nyika 20,000 rand, 200 yi ku nyika 30,000 rand. Kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand, 140 i tikumela 15,000 rand, 180 u tikumela 20,000 rand, 220 u tikumela 30,000 rand. Va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani, murhandziwa wa wena, vana va sikisi lava sukaka 0 to 21 years, na 8 extended family leyi sukaka 18 wa malembe ku ya nghena eka 84. Kasi loko hakela 200 rand i tikumela 10,000 rand, loko hakela 250 u tikumela 15,000 rand, kasi 350 u tikumela 20,000 rand, 400 rand u tikumela 30,000 rand. La swi katsa vanhu va kusuka ka malembe ya 18 ku ya nghena ka 64, kasi va kusuka eka 65 ku ya nghena ka 84 u hakela 220 u tikumela 10,000 rand, 270 u tikumela 15,000 rand, kasi 370 u tikumela 20,000 rand, kasi 420 u tikumela 30,000 rand. Kasi waiting period ya refra xitshuketani i 6 months. Eka refra mhangu wa movha u hava waiting period, loko u claima mali ya wena hi ku nyika ndzhaku 48 hours ntsena. Ti tsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015-101-01 kumbe 071-554-9757. I nga tlhela u hi sendela email eka admin@shibasa.co.za.
2: Ya hi vuyisa sweswi makete nkarhi muna koko 3 minutes past 1 o'clock wena mixirin saseka. Ni nga ta hi ringeta nhlokomhaka liya ni nga yi vula ku hi ta bula ha yona wena mixirin saseka, in case wa ku phaphama ni ri hi vulavula hi leswi. Xana swa koteka ku tshama na munhu kambe u nga ri eku n'wi rhandzeni ke? Xana swi tikomba hi yini loko ku ri swa humelela leswi? Tanani na tona hi twa n'wina mi nga ku hanyanyeni mi tsakela ku nyika mavonelo ya n'wina nhlokomhaka leyi. Mi ka mi tsundzuka leswaku mavonelo ya vayingiseri i mavonelo ya vayingiseri, mavonelo lama hi nga ta ku i ma xitichi, mavonelo lama hi nga ta ku i ma DJ Kwamza ni. Ya wena mixirisoseka tana hi ta vona hi ta bulabula hi nhlokomhaka liya. Na swi tiva leswaku sweswi sweswi hi le ku ngheneni ka nguva yin'wanyana vanhu ha ku kumeka kuma ku va le vurhongweni swinene hi nkarhi lowu fanaka, na loko va karhi va hanyanya u kuma kun'wanyana loko a ku titimela a va ku chava na ku humesa mavoko kolomo ya lomu ya maxukeni to ku hi ta freeze hi ta titimela. Voko ene na mirhi ya hina van'wanyana ha ku chava xirhami. Tanani mixirin munhuzaka n'wimi nga kangeta sweswi ni voni nga ku mata mi tlhela mi hatla mi tlhela hi xihatla vuyani vuyani vuyani mixirin munhuzaseka na ha ri ku lulamiseni ka titambu ta mina laha ku ti tshamiseka. Ahe, mi le moyeni mi 0 wa mina wo saseka.
3: Or you have reached your airtime advanced call limit. Please recharge your account before attempting to call again. If you have been connected for longer than 3 months and spend more than 29 rand a month, you can use airtime advance. Goodbye.
2: Ya na swivona mix 0 mno saseka ku masitsakela ku la ku nghena la ka nongonoko mara xiyimo xikhaxi ala swiswi hi swiswi nga switwa swika swi vulavuriwa. Ya mi nga veleli mix 0 mno saseka nkarhi hinkwawo swi fambaka kahle swi kumekaka hi lunghekini hi ri na swa ku kota ku hi nghena hi swona la moyeni la. Loko swi tetaniya hayi kona vona ku ri kahle kahle swi endlisa ku yini se n'wina mi nga ku ka xiyimo xa kahle xa ku va mi nga ku hlamula nhlokomhaka leyiwani ngheneni hi hlamula xana swa koteka ku kumeka u kha u tshama na munhu u kuma ku marha wu le ku n'wi rhandzeni xana swi tikomba hi yini kuma ku the way hi nga tshamisa swona u kuma ku vanhu lava hi vonelaka kule kahle kahle va swi teka ku ri hala va ya vambirhi mani heyi are va randanisa swin'wanyani vo mara u kuma ku loko mi tshinelela vanhu va kona loko vo mi byela tele timbilwini ta vona mi swi vona ku hayi kona a swi le ku fambeni hi ndlela leyi kahle kahle a hi swi tekisa xiswona. Pfuni ka nhlaya na lama va nga nghena va rungula kumbe va rhumela marungula ya ku kumeka va hlamula hi le ka WhatsApp va nga tsala kunene mi kuma loyi a tivulaka hi yena vonani kambe a nga vuli ku hi vonani we le kwihi a ngo malume swa endleka swilo sweswo ngopfungopfu lowu kuma ku munhu lowu rhandzanaka na yena u na swa le mandleni a wa n'wi pretendela u ku wa n'wi rhandza u nga ri ku n'wi rhandzeni u kha u rhandza van'wani lava ku tsakisaka le handle

kuma na loyi muyingiseri a nghena ku a he DJ Kwamza a mhaka leyi endleka ngopfu kahle kahle muyingiseri luya a nga vulavula hi timhaka ta ku mali u vula ntiyiso ngopfu vanhu va tinghenelerisa eka timhaka ta swa rirhandzu leri va nga ri ka rona kambe hikuva va tsakela ku va va hlayisiwa hi munhu loyi a nga na mali sweswo hi swi vona hi loko va nga n'wi hloniphi kuma ku loko va kumile nkarhi wo karhi va kumeka va karhi va ya va tsaka na varhandziwa va vona le handle leyi ku ha hi mina Hasani ya ku nhlokomhaka leyi vanhu va tava ku ti vula na mavito ya vona ku i va mani va le kwihikwihi vo vula mavito ntsena a mi nga chaveni leswi swi pfuna rixaka leswi mi vulavulaka swona tanihiloko mi kha mi swi tiva leswaku la ka lowu nongonoko hileswo tin'wani timhaka ti vulavulaka ti va ti ri na matimba ngopfu ti va ti ri very strong mingisiri wa mina wo saseka na vunanga bya kona byin'wana lebyi byi tlangaka laha byi na leswi hi ngo i strong language ku ya hi nawu wa xiradio swoleswo swa endleka hi minkarhi ya leyi hi haxaka ha yona minongonoko leyiwaa hi swi twisiseni hi ndlela yaleyi hi dyondza na matirhelo ya radio.

swin'wanyana ingaku rumele rungula lana weni twa ku loyi u record a hlamusela swiku yini wena mixere wona useseka i call okay i call era ntembi na ku ruwela kona la ka nongonoko leri rumele ukhale ka na ku nghena le eka nongonoko hayi lera ri weli kona na 1 minute I'm sure ha ra hlamula swona ani vhenzi vona ni nge se ri tlanga no ri tlanga ku hari le ku hlamuleni ka swona hey ya wena mixi no sasteka okay loko ku ri ku ri na swin'wanyana hi tsakelaka swi vulavula ni ta swi hlaya kwala ku fambeni ka nongonoko kambe sweswi mo hi ya mahlweni kha hi nyikana vunanga lebyi hi dyondzaka swo karhi eka byona wena mixi no sasteka loko hi byi yingisela na vunanga lebyiwani byi va byi kha byi hi dyondzisa swo karhi ku akasi vutomi byi swona se va hi kha hi byi yingisela hi vurhon'wani hi vunanga lebyi byi tlangaka kwala ka nongonoko ziya wala ya ku bela ku marabenta wena big sir wena saseka ya ni vona risimu leri nga yima ku lunga laha ri sukaka ka nqambi leyi vuliwaka ku hi yona Mr. Manilzo a ku heyi Selina a tweni Selina loyi ku kahle kahle u khome yini Selina loyi u na timhaka muni tiphina hi risimu

0: Ya timhaka leti ta ku na manilzo toleta wena mixero mno saseka. Ya ti hlamula na nhlokomhaka leyi ndlela yin'wanyana kahle kahle. Hi leswi u ya yengiwa njhani hi vo Selina, sorry n'wina mingana mavito ya va Selina ni. U ya yengiwa njhani hi vo Selina le handle u kha u ku na ngamu kwala kaya. Ma swi vona swi hlamula swo swa ku swi ri wa kumeka u kha u rhandzana na u tshama na munhu u kuma ku a wu le ku n'wi rhandzeni. Va Selina va yimini le handle leyi va ku kokakoka matihlo lawa va ku kokoka rinoko hi leswi va langutekisaka xiswona. Ya na ri vona na rungula rin'wana ri nga rhekhodiwa laha munhu yi twa ku miyingiseri laha u hlamula nhlokomhaka hi ndlela yihi.
1: Avuxeni na vaxumi malume Efi. Hayi swa masiku lama swa rirhandzu ka ha ri hava. Rirhandzu a ku ri ra khale mhaka yo khale. Na hambi munhu a nga ri ku tirheni a rhandziwa. Se masiku lama loko munhu o ze a helela hi ntirho wa tshikiwa. Loko munhu o ze a hindziwa hi salary i tekeriwa hansi a deleriwa. I mhaka masiku lama ku tele ku dlayadlayana. I mhaka yo rirhandzu ka ha ri hava ko tsutsumisaniwa na mali ntse. Mavonelo ma Shudu Gracious Mpepu ni ri kwala River Plus hansi ka vukosi bya ka Kubayi. Danke malume Efi.
0: Danke danke Mashudu Gracious va kombisa timhaka ti tataku hi mhaka timhaka ta mali leti mhaka ku rirhandzu a ra ha ri kona swa endla sweswo swa ku vanhu va tshama swin'we u kuma ku le ku rhandzaneni ni. Leswi un'wana u ti rhandzela wa yena le handle leyi un'wana u ti rhandzela wa yena vo tshamisana hi timhaka teteya ta mali loko yi hela mali liya un'wana wa tsutsuma wena mixeri mno saseka ya we ni vona loyi a nga yimaku lowu nga laha lavaku hi nyika risimu hi fanele ku dyondza swo karhi eka rona risimu ra kona okay. Ni ku teka risimu ra kona ri endla swa rona ri tsutsuma ri ya le wena mixere wa mina okay ivi ni kuma na loyi a ku munhu u nga n'wi tshembi. Munhu u nga n'wi tshembi i risimu leri ni lavaka ku bela ku rona sweswi wena mixere n'wi saseka ri suka ku ka Mbuyangwani kusuka le ka Mudavula le wena mixeri wo saseka se la ku ta twa ku u ri munhu u nga n'wi tshembi hi leri nge yini netiweke ya kona ya yi endla yini na te ni la ku teka risimu leri ya a ri netiweke yi endla swa yona mani hayi kona eyi oh ndi netiweke se yi ri tsutsumisini na ha voni swin'wanyana ni nga ta ku nyika swona laha hi mhaka ya risimu leriya okay we ni jika ni vona leriwani ku ri rona ri tata hi ndlela yi ni vona laha a vuya hi ndlela yin'wanyana Mbuyangwani laha a ta hi rin'wana handle ka leriya ra ku munhu u nga n'wi tshembi kambe na rona riri ni vona ku tshemba leswaku ri ta va ri na timhaka to karhi leti hi nga ta kumeka hi karhi hi dyondza swo karhi ka rona moya wa vava.

Yeah, la kuta ku imbuya ngwani wena mixiro musaseka ka episode 3 ya yena ku moya wa baba. Ah, mihlangane na bona mantsongo la. Ya ba bona loko se ba fikile kwalano hikuva mamane va hundile misaveni va fika va teka na swa mbalo ya swa mamane va pala va hlova hi swona na siku ra nhluvulo ri nge se fika na siku ro hangalasa nkosi ri nga se fika se mhaka yo biha ya leyo se na lona lowa mun'wana lowa mujahani loyi a sungula ku byeriwa ku ha phela n'wina ma tsakisa buti magezi ni tsakisa njhani u tshika ku languta papa lavo nga tala vona laha hei misava yi yime hi hloka ni ri

0: Ya hela ku ta ku hi refill a boy kwalano wena mixture one mina so seka ku magwendere. Leso mzwana ya magwendere leso kandeka u le ku vulavuleni hi vutomi bya vanhu la wena mixture so seka. U bona vanhu vanwanani evutomweni bya masiku hinkwawo leso vana hansa hansa.
1: Le kandindiza na kona a u heli.
0: Leso ava lave ku rula lomu vana ku rula va vanga hasa hansa. Avana odani va hangalasela swilo leswi fambaku hi order va vinya vinya va fananisa na mbyana lingo ya magwendere ingo tshama kahle kahle yi khomi dirambu dirambu dya kona hambi dinga ri na nyama yi tshama yi ri ku gunundeleni ka dyona
1: kamba wu na nchumu weno
0: kona loko a zama ku la ku kuma swihi swo karhi munhu yaloyo hi mhaka ku a nga na order a nga koti ku swi tirhisa hi ndlela ya kahle hikuva a nga na ku hleketela mahlweni ku hleketa swa nkarhi walowo a nga ka wona.

ku ri rifila boy kusuka le ka xokweli wena mixeri wona saseka eso ntshamini vona video yinwanyana ya rifila boy emutini wa yena lo anga u aka so swa ku ngese tshama munhu mutini lo uya kuva swi vona loko akiwile ku pfukutana swilo swo tshama tshama lo munhovini lo ingaka ku ngheni xilo lexiya hingo xi njhengwe a ngheni xinjhengwe emutini wa rifila boy xi hamba xi titumbeta kona kwalaya xi tirhurhela hi mhaka ku vona kwa ku nga tshami munhu yi fayeleliwini mabathroom ma yindlu mani hi leswi u kha ku laviwa xilo lexiya loko hi chumunyana wun'wana wo ka wu nga nyawuli wi wa costa timali tin'wani to tala ngopfu vona mabavhu man'wanyana ma xiyimo xa le henhla ngopfu ma fayeleliwa kha ku laviwa xilo lexa xinjhengwe lexiya hambi ma xinjhani hambi xini xexiya loko ri no yo ngeni koti mina a ku ta ku hi rifila boy.

ya mpfula. Angatamteka leka nongonoko wa Morning Birds wena mixire wo mno staseka. Tiva na ku nongonoko lowo fambisa ku yini? Uxana hi nkarhi muni? Hi tloka hi nkarhi muni? Hi navelela hi nkarhi muni swa ku tswariwa. Ova ekhaya khoma swi swa mushaka walowu ya ku nongonoko fambisa ku yini hi nge endli na swihoxo leswi nga ta hetelela swi tlhela swi hi vavisa hina vinyi wena mixire wo mno saseka a ku rhandza radio landzelela leswi radio yi endlaku swona yi lavaku swi fambisisa yiswona u famba na yona kahle handle ka sweswo u ta yi venga ngopfu radio a wu nga ha yi pfuleli na siku na rin'we xo sungula loko u endla swo hambana na leswi radio yi ngo yi lava ku fanele u endla swona swi hawula wena xiyimo xiyimo xa wena xi ri kahle le henhla lexi xi hawula hi ku xi choto laha hansi laha kahle ku yingisela ebeswe swi sendle ku vulavuleni swa ku dondisana kahle ku loko hi ka yingisela ti radio yingisela ku sweswi ku endliwa yini loko ri na tihlokomhaka to karhi hi rhanga hi twa van'wana ku va swi hlamula swi sukela kwihi sweswo u nghena u kuma ku u kwani yi twangi na nhlokomhaka kahle kahle mi vulavula yini so ni vulaka swona sweswa swa ku swa ku hawula xiyimo muyingiseri wa GCR sweleswo xiyimo xa wena vanhu va ku tala va ku tekela henhla ngopfu mara se yi ya xa hawuliwa xi ku choto ehansi xo sungula hi leswi u andamayina nongonoko ku ri hi leswi a wula ku twa na ku vulavuliwa yini wo nghena njhe a ku tekela hansi nongonoko wo karhi avelela ti birthday hi nkarhi wo ka wu nga ri wona xo sungula hi leswi swi ku hawula xiyimo na sweswiya swi ku endla vanhu vo tala lava ku yingiselaku leswi va vhevaku swi loyi a nga yingiseli radio a nga yi tivi na minkarhi ya ku naveleliwa hi nkarhi muni ti birthday ku na pfuka pfulela xiyani moya nghena swi vona laha radio yi vavisaku kona ni ku tsundzuxa sweswi ku loko u lava ta tiphina hi radio wena mingiseni saseka landzelela leswi yi fambisaku swona ku nga ri GCR tsena ti-radio hinkwato leti leti u nga ta kumeka kha u tsakele ku va u pfuleli tona hi nkarhi wo karhi swi endli sweswi ni ku byelaka sweswi u vona ku va ta swi rhandza na nkarhi wo karhi loko kha ku vulavula hi nhlokomhaka wena u nghena ku navela ti-birthday radio ti tele ngopfu hi na over 100 la Afrika-Dzonga wena mixing saseka hlawula yin'wana na yin'wanyana endla sweswo ta u vuya u nyika feedback u va swi amukerile na ntirho wa radio wolowo ni nga ku endleni wona sweswi ntirho wa radio xo sungula i ku dyondzisa ya ku swi endleni ku dyondzisa sweswi wa vumbirhi i ku hi entertaina i ku hi tsakisa leswi hi mi belaku tinsimu to karhi to talatala i ku mi tsakisa hikuva swi tiva ku ti mi tlhotlha swi matitwelo ya n'wina hi tindlela ta ku hambanahambana i ku hi entertaina hi ndlela yaleyo wena mixing saseka yin'wani mhaka ya vunharhu ya nkoka ngopfu ya ntirho wa radio i ku hi nyika mahungu hi famba na mahungu siku na siku lama ma nga ku endlekeni hi nkarhi wolowo hi swo swi endlaka leswaku awara yin'wana na yin'wanyana loko ka ku haxiwa ku va na nkarhi wa mahungu wena mixire wo saseka nkarhi wun'wanyana i ku va hi tirhisa ku fikelela swikongomelo swa hina ni vulavula ngopfu hi vanhu lava nga na mabindzu wena mixire wo saseka ma swi tiva leswaku vamabindzu va pfumeleriwile ku va tala ka radio va fika va endlisa swinavetiso swi tiveka ka vanhu va ku talatalo se hi nga endleni leswaku loko hi nghena eka radio u kumaku hi mhaka ni na bindzu ro karhi ni teka advantage ya ku ni ti-advertisela hi nexe swi tiveni ku swa hakeleliwa swisweswo tanani mi ta vonana na vakulukumba baloyi la xitichini swi endliwa ximfumo swi swa muxaka walowo mi ta vona swi swa n'wina swi va swi kahle ngopfu hi nga